Yenga jie mwyo kwa mchiewe. Mwyeba saka iba kano kaita chika nzijuki ziza wana. Nzijuki demu daniyo. Nzijuki demu daniyo. Wetu walinga tulidi antone yo. Daniyo na atugama mwa ine chisao che chigabobu gaga. Nina che nzijuki demu haiba kano. Nzijuki de daniyo nga tuchalidi antone yo. Tualidi antone yo nga jetu paka siza. Lidaniyo neri tugamba. Zwaina kagurupu kafesavo nelisoka nilika mbutuwewe na amanya nelika mbutuwewe na amanya mbutugeno gendo wa musao mungabulio muamanyi wakoma wano obugaga gena kuwa ya itali nyashi. Sevo litaniyo twali liantuonde nga tuyizeyo. Nali nze Daniyo mukaguru bwako ngali jali tutuza inze ne Professor Masande lyantonde eyo Masanda jali lyantonde eyo kati ngali tutuza ngali tugamba nze nyino musa wagamba obugaga. Ne gamba ne chituge nokola ngasina babatu ala wa musawo wachali wange agamba obugaga buli omwaso kaye tume linya bwe tuvayo bwe tukomawo ne sente. Buli omu yagenda okutandi kwa kweyita no mu ngali ngali lifanana ku bugagga bwe ngali fanana obugagga bwe tugenda okuva eri nga ngomanya erinnya epya lyogenda okwetuuma kubanga otugenda vayo buli omu nga mugagga kati laba nno kibasos kibasos lingambye gwe nno bajjajja bajja kunninya. When nobody ever got good in ya? Kahadi, not who did ya tonde? Gadimun nange, twadi, two damukakuboka radio, twatula mukakuboka radio, Muchikuba jared yaunga, yet to Mudianka Beraka come, yet to it today, where two banga twin embos is a fe, his abba said Yabakuru. Enga bisede ebya ali musajja ya mukulu yali awo. Era n'omutima gwange ne kati nene nya nebuuza nakkiriza nti ebintu Daniyo bye yaŋŋamba. Kyokka ne Masande omukulu naye tewali gye yakolawo. Ne Masande omukulu tewali kye yakolawo. Nene nebuuza Daniyo yatusobola otya otutuuza bunaatukkirizisa mbu ayina omusawo kyali waagaba obugagga. Sawa munnange. Kati nga tuwe wa manya. Kati nebya. Dwa kupa bia manyira mu kao. Bine ngeje bia manyira mu. Olo kupa. Bia manyira mu kao. Hebya gina nebi njoga mu. Olo kupa mbu mawe mbu bio bienu okusinga anze. Mbu nse nina kupa ila bulaka bije. Kati bio bie. Sao bie bia sao bie nondele nerinya. Kati. Daniyo. Neye tumeria Dani Whitey. Mbuye Dani Whitey. Hata ebi sede ebi. Wali wa Dani Whitey. Katichone chigamba. Hey, kati nze Dani Whitey. Nze Dani Whitey. Edaba tuko maonga tuliba gaga. Sidaba Adamu kumpiteli nyalia. Ya Denise. Fetino tuwamu itanga Denise. Tuwaba Adamu kumpiteli ya Daniyo. Obali ya Denise. Njaga laba tuko maonga tuliba gaga. Ngo kumpita.

0: Danny White. White, Danny White. Sewa katinemba sanda. Nene yetumba masanda White. Katinemba buza wachimu yetuma White. Bione mingamba hati tulivedu. Kaya mingamba kwengeli joli omundu gavu. Kati yekwe blaka bije. Sewa. Bibye vya nondila nerinya. Nevigamba Kati gwe. Kati tosawala gama nti yenze blaka dani. Ngatendi mweru. Gwobola ba. Obweru tuwe nkanya. Bianjo gamao. Sewa bibye vya nondila nerinya. Bio nebye weria white inze nebye mpali ya blaka. Kati. Lelie tuma mbulie. Dani white. Kati noli neye weria mbu yenze masanda white. Sewa. Amanya nibita nikano bi nibita ikano kakusisa Danny White asase kwa program ngari munange ngari ma itugamba kati ngenda kuogera no musawo wange zijemba bulile chidako kofe kale kati ba lokogera nalyo lima lokogera ni chali wali enkera enkera nga lija litugamba nayo gedde naye bulio ma ogenda funa emitwala asatu asatu Jebisele vyo. Tuwate kikanga nebi vuru. Tuwate kikanga nebi vuru hao. Oba nakilizanti ya magezi gadani yo. Eka dinjejus. Nebu usoba. Walu nekuba nekumutwe vingambo. Oba ya soka natu sulika. Kumazi umutu. Nzengazi umutu kukinize bitu daniyo vya ayokira. Angati kuli chitufu ya de. Eh? Kani ibuza na ukwebu za chiche naliku. Kwa mtu asobola kuhogele sawa nambanga chitufu chidichimu. Gwenomu kiliza. Kani nzeo ni nekubane kutwe ni ngambo ba. Omwa kuhogo naliku ochi. Ha hadi. Daniyo. Daniya atutuza. Omusajia. Yasabi buli omwa tugena gena ne mitwala satu asatu. Ni hata asatu wago sikuli transport. Sikuli transport. Asatu. Tekuli transport. Kofi michebi la bietaga atuwali chidala. Asatu. Mpozi. Ya gena nensao. Ni umu akogo nalikoji. Dani yo. Aka ya tusaka tusulika. Aya gande. Ja gena nensao ne ya gambit. Sao tezeta agisa sente. Tuja kubanga tukoma onga zili waka. Owana likoji. Sabonga litu gamba. Na ye. Aya. Pozi. Ya gambi yao. Bobo ya gado so gena ni nsao. Na ye, ne obanga nsao, ne otagenda na yo. Tuja gendo kudanga sente zili waka. Muna ange sija kurisa yo. Ngatumu gamba ye kari. Katunonye sente. Na ye, jukira na ya ino kuzino unya wadom sao chaliwe. Fenabuli omu ya musabe mtuwala asatu asatu. Tuiga sente. Ya, andaga. Abazadde basajja nnyo buli muzadde woli oli musajja nnyo oli mukazi nnyo waga wezijukira simu masanda jia kubira kitawe wezijukira simu masanda jia kubira kitawe nga masanda wezizawe mitwalo 15 kati jino kwele mitwala asatu kati na shigamba sente zinunga njaka lebiti sakala tuwewo bane muli kuchi muli kate masanda katubuza mtu usewa muli kuchi hali neli danio walibuza mbane mubele sidi yase chitu jino tuinu chi bane mubele sidi yase dai kani masanda mwenzi jukile simu masanda jia kubila chitawe asoka mfuni ya 15 ayongerezeko. Eh? Aka, kalimi masanda ke yakuba chitawe tata no chino chiyamba gwe chafu gamba tata jevali wasibyo tata tata jenyu bugamba mjeyo tata walio chali nga chaliwe chaliwe nga mkumira tata mjevali kale tata nina chendiko nechi yamba gwe ndichichi njaka loso kofune sento ulufanyo mogena kuchilava sente mmeka ni mitoro kumira tano enga minji jivawa tata gobo wewoze wani obani azitu wadao soko ugire kumira tano we kati oba nategulani au nina we nategulani za asa tunenga funa nategula asa tumwe tano nenzi funa au nagata gatubwa ya wangao nembu luma luma nembu gila wali waga kumbane nembu nembu wana wenchu nembu gata nembu nasa tumwe tano au bambita mkakubo ngeno kuli ya dania yogila ni mama we Babi na buka kubo. Eno mchikuma chafeje tu watu ulanga. Eno kuli ya simu. Gulobo si kwa danyo. Eno kuli ya ngedozi ya mama wendi mani. Eno kuli ya danyo yogirane mama. Amufuni leo. Afune wazi jaza mangu. Bino vya mangu. Boruwa wakwa firwa. Enkera nga kasente vili omwaka funye. Kati tugamba danyo kubira jariwa mugambe. Atuwa uruna kuturumbe. Kwezi kati. Kakati okumanya nanyini kuleta diru ye yatutira diru leo waliwo abasajja abawo obukwakulizo nga buzibu kati akakwakuliza ako ebyadda okawedda niyo akati munange ng'omusawo amuwa lunaku olwo buli omu yalwala kumulimo tetwagenda yo buli omu yali mulwadde bamanyi tuli waka kumbe tugeze kuno nyabugaga na alemu nage omuhuru daniyo haina jali wazigabe za mangu kati ilaga tugenda yoli jali wa mumanyi katudao katugenda tutukayo hatso katunyumia mwao bidambula bijabe bano bachalivo nti haa mwemuli bafuka chidu shijabba nyumila nyo kari wakubale mbade omanyi obaba fuka abantu betu lako kati ono olio msao ya tunyonyo abantu betu lako mkwetu lako toi nisa kufuna chitufu lega di ate mwengeli jemuli abafuka ate mwenyonge deno kubagale nyo mutambude muzule nchaga decho nyo Chimasanda ne chinkuba kama ne chingamba wanonga sira bawo sente zigenda vvao. Chiga why? Wano saji ayogira binje bigambo binje ne. Wano sira ba sente zigenda kuva zigenda vvao. Ha hadi. Chidanya dani yonga li chiwulira inga chiga bane mukakane mukakane. Aha nange tuli awo tutu dawo no. Tuli mudilo lya musajja batuletedde kashayi tunyweddeko nga musajja ye tulya mu ntebe ye ezi ntebe z'abakulu ezo zine ntebe z'omudiire ebeera singo singo ey'omukulu mwatula mwe muli ba kati ate mmwe buno sente zigenda banyumira kubanga ekisooka muli bavubuka ekyo muyina abakazi nti nedda temunnawasa nti kati ate mmwe mugenda kunyumirwa nnyo Kofi tutia. Kandi kati obu kwa kuliza akali wo. Kwa kuliza akali wo. Bofuno, boba kono mwala guwe guombi obangu mwa gade. To ina kumwa gala kubwa gazi, o ina mwa sa. Daniyo na tutunulida. Nema nyanti hako, Daniyo tasobula kagu mikiliza. Saje na tubuza ishishinga mwetunuli dete musobola sagala tumekoje tukola wano ngateze mugize njagala buli omwako lechi njagala tugenda okutuka ku system nga kyekyo.
1: Tuli betegefu.
0: Hey, chava tu busa mkwategana bulungi nti nyo. Tulinga baluganda ffe. Hey, mwe mujja kunyumirwa nyo. Nti we wow. Sajihaga. Mugambye temuina bakazi. Temuna wasa nti ye. Nti kali. Kakati. Ensonga eri bweti. Sagala mubeko kye musobya. Koli masande ne ligamba. Ewali sente gwe chonna. Ewali sente chonna. Na yedda niyo banna liko ki. Kakati. Emsajja akatugamba. Kakati. Engeri. Ye mutaina bakyala. Kino mukiwuliriza bulungi mukikwate nti ye ssebo. Bw'oba ofunye oba n'obaako omuwala gwe weegomba ng'omwagadde. Oyina muwasa. Toyina mwagalako bwagazi bbali. Oyina kusooka akola ateekateeka n'omuwasa n'afuuka mukyalawo. Ne bw'oba ng'omaze okuwasa omu ng'oyinayo mulala gwe weegombye era newe oyina muwasa toyina mwagalirako bbali. Kubanga sente ezo zijja kudduka zikomewo. Tofe, hey. Naye nga masande enzikiriza jakkiriza. Masanda nge. Tewali buzibu. Kyonna kijja kolebwa. Tewali buzibu. Jukira nakugambye twali tutegeka ebivvulu. Kakati. Omusajja kati ffe twali tumanyi. Lidaniyo lyatugamba erituvayo ne sente. Omusajja yamala tugamba nti muli beetegefu nti ye naga kali mugende muddeyo kasente ko kaliwa nti kaakosebo tuteeka waawo ne oba kyekyandiisa muwogo oba kyekyandiisa muwogo naweerumya n'olya muwogo mu kkubo. Anaye. Kakati. Tubale musajja amala okutuggyako sene. Masana nga linkuba akamaligamba kati ate tuddeyo. Siwali kyatuwadde yadde n'ekimu. Kati tuddeyo. Omusajja tewali buzibu. Ebyanga abimanyi. Kati awo newe muddayo. Yobaddaniyo oba sente yazigabana. Obaddaniyo yatukuba kalimi. Bone bafunamu. Anna. Kakati. Msajja nga. Awa nyini. Hasari ya mawe kufuna yize awa mufo. Yina gamba tiwali tabu mudeo mumu gende. Netumugama kati. Tugenda kola tuchati. Zigenda kujazitia. Ntimwe mubeko neche mukola. Ntumugama tutege kebi furu. Tuze utege kebi furu hao. Ntie. Mugene mubeko ke. Mugene muiseo wiki singa satu. Mubeko ke mutegeka. Kale mu mwezi nga gumu mubeko ke mutegeka konna ekivulu bajja kujula owe jikale katudda tudde erya ntonde ai feba wadde omwezi gumu zerete tutegeze bivulu bisatu twewozeoze senta awo nedda niyo nalikoji. Lewa nangi. Kankubuli le. Mosika nangata niyo. Mubintu biya bagendo kugamba manyamuli mchimwe chitufu. Kakati. Tudeli antonde. Tunonyeza senta wo. Tupangisiza disiko. Tulanze bivuru bisatu. Bivuru bisatu. Faline chifuru nakasenyi. Nakasenyi tijida kai. Right, tugeke chivulu nakasenyi, tutegese chivulu, saidi za chitazi golokwa, tutegese chivulu bane chokusa tuchali ludda wa. chokusatu chali wachali wakamale kulala chekusatu chali twali nakasenyi chitazigorogwa nawa ne muchinda aha ne muchinda chinda cheli antonde buya mu musanyufu ebivuru bigenda kujula tukube sente tukole chivuru ekyasooka muganda wange muganda wange muganda wange dani yo naye tukole chivuru ekyasooka oba oba twafunda mu abantu kinana abali kinana ano kuingira mmeka 15 kati kinana kubisa mwe 15 jibanga mitwala ana ndoza si mitwala ana 15 au twajja wana choka jukiro wa disco buli chifo wa disco akubira mitwala nkaga wa disco ebisele ebyo yaliwa mitwala nkaga twali twagene ntufuna disco awo eya bongo one yali do bwaka obwa meye eri antonde ye twakozesa etulumba nayo buli wetukuba mitwala nkaga awaso twasolozaawo mitwala ana netugende waddako ewaddako batwafuna abantu balinga mmeka bali mu nkaga nkaga emirundi etano ziba mmeka sasa tu au twafuna mitwala asatu ndoza naye kakati okugwa netukakana wetwakakanira waali wano owaddako ekivulo ekyasembayo kyakirina otununula twakikuŋŋanyamu emitwalo 18 twakikuŋŋanyamu emitwalo 18 owa disco yaliwa mitwala namu etaano wamma yaliwa mitwala namu etaano buli kivulu mitwala namu etaano kati ebivulu bisatu kyenda gattako namu etaano sikamu asatu mu etaano ketwali tulina omuwa mu bivulu bisatu kaakati ekivulu ekyasembayo twajjamu emitwalo 18 ladies and gentlemen gyali 18 munange twegumyagumya abantu tubakubye ku disikaawo tujubisiza tulina abakaliyo gyawo bakaliyo twavayo nabakaliyo kinga batubanja tuvayo tudda ku ledi tudda tukomawo mu tawuni yugira ate buli kivulu twali tubangisa emmotoka ene emmotoka ebanja emmotoka gyetutambuliramu munange ate abakabi tulina emmotoka gyetupangisizaawo tugenda ffe abagenda okuba abantu be balinze anna kuba mukivu tukomawo bivulu byonna biganye byonna tukomawo eri antonde twakomawo n'obudde nga bukya zaali mu ssaawa 11 kitundu ffenna twasibira waddaniyo tewali yadda waka nze masanda ddaniyo twasibira waddaniyo twatuukira waddaniyo ewakaawe netumugamba leta omufaliso awo wenyini wetwebaka paka ssaawa 3 ez'okumakya tulabe ki kyetuzzaako wetwazuuka munange ku 3 ez'okumakya twekeberekebere tubalansinge tulabe buli omu avaawo na sente mmeka tugenda okukebera mu sente ezasigadde ng'ogyeko bye twasasudde n'owa disiko ye yali kyali waffe ye kyali waffe kuva dda bongo meya bongo weri antonde kyali waffe kuva dda n'agamba kusimi ebivulu kivulu kyo kyaganye just disco tuzemu mafuta wali mu motoka tekemu mafuta mu motoka diske deli antone tu ku office ntikali natu jako engalo wa disco ye na chita na chivako kuvanga chali wafe kati ne tudda chetwa ino kola ne tsoka ntuwa ya wabaka yo chintu bagambo wai ebi vulumbira bina mwenji ngao bitambudde ne buli omwa vile mwao kwatire mwao kati tudde wali wadaniyo tutula mu nyumba budde bukedde sawa satu tubalansinga tuwe buli omu kadda yo nake waka
1: ananga
0: Oburu bunyuma Haya ne singa twali twawasa singa twali twina makazi Kakati tugenda okubalansinga nga buli omu afuna satu lusanvu Sente ezaliwo tugenda okwata musawo tulabe twina mu meka buli omu afuneko nga twina we nkumi satu mu lusanvu Choka jukila bulio, nga bulio mwafu nako satu lusamvwe, bulio mzo ya siga zako, omanyi, obuta vila mwa omuchifuru, unobuko uona, obude wetutademu, bulio mwa beko za deo nazo, bulio mwa deo ne satu lusamvwe, ze ya siga za mkumi satu lusamvwe, choka ya tuola tutegeke bivuru, ya tubanja, tetuna mwa kwa dechi kumi. Chetua ino kola, bulio mwa soka kwa te satu lusamvwe, Ede chamanyi chetuwa kula kolo esa dolu samfu tuwa gamba. Olobu sungu obunji. Buli omu ya tumia chikoma ando cha satu. Chali cha bili. Chali cha bili bitano. Na kasoda kakansa. Na tutu. Tuwa ina chali wafenga mamu itala ubeni ya ntonde yu. Nga si akole chikoma ando jajia mami. Nga akole chikoma ando. Ya ntonde wali. Nga tukubila la ubeni. Yoli wa. Ndi wano kuwendi. Kola ye chikoma ano cha bili bitane minundi esatu. Bili bitane minundi esatu. Buli otwe nene busoda busatu hao. Mchikali. Muli wanti wano wejo tusanga. Nga sindi kwa waboda jaguluwa nechi vila cha blaga. Siri mwaka komando kafe. Waboda jaguluwa na jo. Nga chitule tila. Nga tutula tuli haka komando kafe. Nga tumaliza ntuga abana endoze chivuru chitambudde chijyo kakati jukira oli yatugamba kuvana lero toba ko omuwala yenna gwoyagala ko bwagaze bali toyagala kumwala yenna ngomwagadde ko bwagaze bobo omwegombye oina soka muwasa n'omuteeke waka abone muli okamweyongerayo n'ensonga zammwe Kakati, dani yoye njine ya tuwa magezi. Nja inachariwa agaba obugaga. Mbubine rifuru vya tutake kabigeda kujula. Janyini, awa njini wechama lukuliaka kumando kasho na shikuta. Na shigamba, unomye ya tubie. Binebi tutepijia kola. Binebi tutepijia kola. Wenyini nyini hao, ngebibu furubi mazo kusane. Kaya shigamba, nemo mbamba mlamu ebintu bino vina wakola vina. Ya tu gamba umwezi gumu, hebibu furubi sazebi yonna. Tulina mabanja, bino tebija kukola, nze sija kurumwa cha kako. Dani yona kwata simu, kurr. Dani ya kube simu, takubila musawo, chaliwe kuyatu tuteko. Dani yo, akubila muwala. Agenzo kulaba nge bintu biganye bisegeza tibijja kukola na ze kanzile ku nono yange ngabwe nabadde Daniel yakubirawo muwala era nchamu jukira ne linya kamuleke nziki de chama jange chindi kumutima olio chamu kwani je bali Eno na webuza. Chokaju kila tuwaba dembivulu. Mune tuwafanga tulaide. Batulaiziza. Temu bako kwe mwagala. Yado kwe gombo mkazi. Nemuge na musonga zomu kwano. Nga tomulese waka kumuwa sanga mchala. Daniyo tuwako mwonge chifu viganye chigamba. Tebijia kola vino. Kanzileo kunono yange. Na kubido mwono wobu wala. Nako zino jeji yo. Kina woncha wa. Uda jano nda bako. Ntikali. Nienda kujia. Omano bwali bwa kumacha. Omano bwale kaunge zinajia. Awe na manji nante biyobu kaka tuifunde kukubanga. Batu gambia tuyagala kumbali. Tobako kuwe gomba. Bobo mwe gombio inamuwa sanafu kila dalo mchale waka. Daniyo nata, nadayo kunono ye. Aka unge za kuke njini. Ngomano wawalari wa Daniyo. Nye manjina yonti katibino bise. Akati. Daniyo nga lidamuni kupila enkera. Enkera nga tulikumulimo. Daniyo nga kupila chari yue. Ebi fulubia saze, tulina mabanja. Bweba byaganye temuina kugwa musubi musoke echo mukireke omanyi omuntu nga nafuna soka kuita mbizibu olira ndio myawuya omye tutetenkanya omuntu nga nafu omakati kati kati anti kati muina kuba bagumikiriza kati gwe bado subira nto enzo funira wakada anti watugamba tubivu tubigenda kolerao Omaya bavuka mwina akaliro. Awulira. Katolo. Ebigambo bichuse. Omaya bavuka mwina akaliro. Chintu wechigane chimugeza akai chidako. Adenga tulima banja. Msoke mugesa sule mugide. Wena wani kasta na ulira. Yamukubila alimulaudi. Na ulira evyo nempani kila danyo ne muga. Sigaza chariyo. Sigaza oguntugo. Sigaza chariyo. Ngamba Daniyo. Yadye mwami. Kuvolu. Omaimu. Bebaso kano kwetu mama nya. Mbudani waiti masanda waiti. Nzene bampeli ya bulaka bije. Bebaso kano geja ku. Suwabakada mo kumpita Dani waiti. Banangi. Amba buli yena kweli mundongo ne eja tutuka ko lunako Daniyo ne huwanikira Daniyo oli musajja nyumba sajja era tuka ni neta kulu mtu ningambo mwako ogu naliko cho kukiriza bigambo bya Daniyo aloba ninza neka Ninza ne kataba nike kakulenka nyumize mboze. Kabuli ya chitawo ya. Anna, wamaje muli, oba kari mumu demu. Kari mumu demu. Mumu demu oba muli yao. Kagwaje msogambo otie lwengo ndabira bali elwe no kalika omaye bivuru bino tutobye ne kagwaje msine yantumeza mchivuru banange embozi ya kagwa najibawa eye lwengo kagwaje msine yantumeza mchivuru no wajja kola abantu babeta agamba no, zibaza kawela sawa satwe chikaringa chajude. Na ya. Oyoneka kwaje msalike mboze ringa ya Daniyo. No, wajia kola. Ledi, yobudu baji uliriza. Muje, no, wo, we. Ya, ye, katiolaba, tebo lete na kondisko mbili. Gendo tuka yongo msana kwa avocha. Oyo, kagwa James. Just kati kagwa James kati. Ngabola bomuyimbi. Ngabola baba yimbi nti waliwo abachi kubyo baya abelani. Kati ono kagwa James ye mtowa Daniyo. Baga lufana gana. Kagwa naye nyini okumanya yatutomeza mchifuru kagwa. Naye nyini we yatuka ndoza nageno kula chiganye tujja mtunulia ubi naye kuchifuru naye nyini na atuka na abula. Anang Owangi
1: Mwe
0: Wangi
1: Na yu anang Owai.
0: Wanji.
1: Na yo lava.
0: Eh.
1: Eva eja madero bya sisa.
0: Banange.
1: Na yeza chenda ba.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ezintu byali bitufu naye mwayagalanga bya speedi nnyo.
0: Swali budde.
1: Kubanga kati wuli ne nali nkumanyi.
0: Swali bitufu.
1: Leka nawo msajja yakola kakati olaba.
0: Aha.
1: Dani yoyo.
0: Ei.
1: Owai yasoko bivam.
0: Da ei, Dani yasoko kuwanika na kubira akantu.
1: Naye jukira masanda wase walinga afera muzadde we.
0: Ah, ngamugama swadiru.
1: Nayo na olaba
0: kino kiyamba gwe
1: kirungi enseeno
0: ee
1: abantu bwe mubaze ebidiru bya mubadde ne muwangala nga mukyera bako
0: ee
1: atimbala abalamu gwe Daniyo
0: masanda
1: masanda profeso yo anange nga mukaba sete mutudde wali sente wamutuziriwo
0: kyokka nno n'okwebaka kyatugamba amasimu mugatekemu alamu saagala kuzukusa muntu
1: naika kato olava ate mnyigira nga Daniyo na yeti yazidia na hiyari hai na yesu
0: na hiyari asumira asumira ya kandu
1: we zato ino kumanyi diyo gide yo namba de puli la mfaseko na ye
0: aha
1: gwene gospa DJ ne professor Masanda bande mwalaba naika tumemanyi muno yazidia na ye baba na ye ya swala ya ya galabe katuma tukira na uje mwafu
0: alinga tasumula tuwe kweka
1: ainuka ino kolo na vira manye gabantu yungi muna vutira nilo vulongo
0: kare mkana angawane kuhuli nisa wanji sabo njiji ya bambe na ugamba chokwe
2: niyo
0: ego
2: Guno gamba na area wa Chishimalumi ya Gishemba kwa sini ya radio kora.
0: Ni wagamba chi?
2: Tivina shonga wagumi ya gamba kunda radio vudu.
0: Buzima.
2: Atika anku gambere.
0: Aha.
2: Mubianyo ze kawebo nilishikache na bendo mbareve.
0: Turiyo mbizibu.
2: Anye na mbareve kumukweto unguita.
0: Nga tulika komando. Munonga
2: ukata ampendera muhamsmaendera mulire chikomando mazima vwenda Dangu mekurikirize na kugana area wati zimamanyi gabantu namara mutya
0: Nkale boss bande byabalwe miyaga bagentu bakunda munonga Ore kulize mtu wa buri jo radio dachi kabia zake na mzee 11 Hello
1: Je banda
0: Wanyisebu
1: Kwa
0: wale kujia kuminako?
1: Wale wale tusa wala
0: We wawo
1: Wawo ya mwavi ya suga
0: Eh eh, anangi
1: Kwa kwa kama zani suga wale damu sinalo kukakata
0: Eh, ya nete kulirako wano Ah, eh,
1: mwa Eh, mkunoje rezo za danyo tuzama gata hake na kumusao
0: Ya, tuwake nana yeye ya tutu wala ni yeo labi kayada yo
1: Eh, kuwa?
0: Mhm
1: Namba kakumado kwa omera
0: Yeah, why? Why do you not call a chanti za ezali wo?
1: Hey
0: Hey
1: Wale tuwa kafoza, enda kwenye wano kauli liza
0: Yes, hello
1: Namba tuberambu kumalu bayangala hindi yobundu
0: Hey, wow
1: Nero niye wale tuwa ezaka sport, you see
0: Yes, hello
1: Notubu ulida golo, wale tunawa jiraba
0: Hey
1: Naji tugamba
0: Dala
1: Elawa gamba ndi uke ndongo kwe kolele
0: Hmm
1: Aula vitabuse
0: Biba vitabuse
1: Wema lektuwa ni premier league kumashti yangu vitu vyo kupuga nyo
0: Nyo
1: Zeta talamaza ni sikidewa nilamu kumwalo wali mbapula maji kwa manjiga ekitike
0: Nkale mkana ngole kuhuli zemu tuwavili jo radio vudu Agamba atia promoter mark Wale kuhuli zisa promoter mark ogamba otia Wale jio kumina keyo mtuwavili jagamba atia promoter mambia Wale kwanga kwemuliki promoter mambia Ndabi labali ya kaziru kumwalo wagamba tuyo muimbi sitina we Oba lejie kumilako Hello
3: Halo ngu
0: Wanji sebo
3: Andiamba tia chana mkupaviji
0: Sina tabo gambo cha mnyuanyi
3: Mnye mungu urundi sina tabo ya no
0: E sebo
3: No ema
0: Hmm
3: Ndivi kwa kena mkupaviji Mbabu lejie sinze ya nengu wakulevedi ya mtu ya mtu wakulichi
0: E sebo
3: Atena ni mpliki za kwa mkupaviji
0: Hey wow
3: Ndiva tajame mungu ya mtaro
0: Eh eh vana
3: Tole nga wajikate kwa yonna
0: Eee
3: Kwa manyati fena kutusambuli ya mwe mbeba
0: Bwevi chwevili
3: Bwevi kwa hivyo nga nangi
0: hewa nangi
3: kwa hivyo msaji yango zaidi wali msaji
0: hei
3: hei mbira mkana kwa hivyo nejiita mu
0: kati ochimanyi mwesi nga daniyo mwita dani waiti ya yangu wakulia jako silaba damo kumbita dani waiti
3: mungeri yoku tisa kisa
0: ewa nai
3: kumire kiyo mtu wakuri kene diyo
0: mtu esemu
3: galango tere za ema ngito kumusumba
0: nkale ema wale kwanga kori kuyo mtu wakuri jo hello
4: ha ewe yanga jibada jitenda kubao
0: hey
4: hey anjo samula omutegedde mwana we wamu
0: hey Flavio Lioja
4: weda ndi wano nina kena jukide
0: wajukide ji
4: jukide mboko zilangu wanga njasiza radio loku vila gwe
0: hey ngoguliti zanze
4: aina yungu uliti za
0: aha uh-huh.
4: Ayi chato manga ndi mto yani sawa pitu.
0: Engo limu pitu.
4: Eto tudire mera pombe ngoko.
0: Nyeli ndako. Wampulidiza ko nga ndi ku radio ngo limu pitu.
4: Yes.
0: Vinga ndi mukuru. Hey, nego Flavio ayi ko sale emyaka olimba.
4: Banye myaka ene kanda kambye neka.
0: Mbwam wali mu pitu gwe.
4: Hey.
0: Eh? Chichi uzi nzena yangu okula nza takula chichi na, nga sisetu kwa chichi
4: watani kukula angu chari mwana
0: ee ngandikana chichi ee abo boyo kila bojo nziju kila ee
4: kati
0: mhm
4: ya mjeja ata yo kila ngati ayo kila mlebi ngati tumwadde kumbele
0: ee hey. Nga ngo yakala mumpe kumele.
4: Deja nga sirika.
0: Aha.
4: Bora yena mu soko.
0: Mhm.
4: Ankata swani azija menga ya kubisuya nyama.
0: Aha.
4: Ndio nga ndikupa kigongesa niko.
0: Ngo yakala kuwali mu lady emele.
4: Nina kutapa sana. Meje bangu bakolo.
0: Yani mizivu.
4: Yesu kandi nedda.
0: Gwe, katini nako, nze mkuru chichi.
4: Onyiki de. Yonabu kamze, yonabu.
0: Aha.
4: Nangyo, njikikoliro uwo.
0: Eh, gwe, ya kaya kuneza suza.
4: Ii, ya wakili, nika kito uza hamu, eh. Mwa unku ya kiboko.
0: Nezinyo kazi kuli awe, zo kumukumu.
4: Kende kone choko suzanga ntunula kicho nakola
0: siwali
4: kigabe guanga ke Flavia ya nkola chino
0: katia mene yange wajiteka wa
4: ya watu watei anete wali wa nkubi hanyo Flavia laka kwani najireka wao negu ni vya edi
0: eh
4: anonyo mtu mledi yonga simulaba
0: ya mene yange wetu negenda
4: kasa yo jajukua
0: yangu wako kati gwe nkubanje mmeri
4: omanje mmeri gwe kati zengu kubanje
0: hey. Haa waliwe gala kuwa mmeri presenter wako weleza kati mmeri yange njia gala
4: neno wenga wangu pia zizuka
0: hey
4: iwa
0: wasemba kwa mkilasi wakubanze
4: wambanya
0: kati olonga nzija ancho kusembia mkilasi
4: ina takira woko li nchiro
0: aha
4: ni wali wali woko la chiro
0: aha uh-huh.
4: Nanzi wakale diyo wangatika kutu sulandu nola
0: aha uh-huh.
4: Tuko kena mkilasi zinga asumagira
0: aha uh-huh.
4: Wajo ilo somesa zinga sabite gede
0: aha uh-huh. Bigezo nebituka
4: kume nutu kukole bigezo
0: nga kwetu inachi ulabamu
4: ya liyabiru wa first na wa kumi na wende bati mkuma kare nakiriza
0: gwei
4: akusinga ba ya kusinze na eh.
0: Nchunga zaji manyako.
4: Walio manyi nti jendi.
0: Nkuli imechi.
4: Wala nakata manyi nti obaji jendi.
0: Kati nkuli ya kuledi.
4: Akindo sipati jile kila ukuntu nulira.
0: Iye.
4: Kwa ugira kuntu nulira.
0: Na ye.
4: Eh?
0: Ewa nagi. Kati gola bandi yao nkutunuli ndi.
4: Anjo ndaba, anjo ndaba.
0: Ah, mune nkuhuli ya mudi zinze wano kusimu.
4: Ndabo li mkutunuli lontonzi gia kumaso.
0: Eh, eh. Yo nange.
4: Kukula godi fule. Nemchawo jari ya jaki.
0: Mm-hmm.
4: Kubagala nyo.
0: Ee, namo mbele bulungi.
4: Nake tubele bulungi. Padi jene nalongowe.
0: Mm-hmm.
4: Wakeyeyo. Taye nkunonya.
0: Chichi, oga kumba mele yange.
4: Wadoji agala.
0: Haka chikanyu nkubanja. Kale mele, guwa joge, demaza simaina chimanyi.
4: Uwenda kujie gundi.
0: Uwa.
4: Uwati tuwako itanga tukui seleti.
0: Uwa.
4: Enkuina yeshi mele.
0: Luda wa.
4: Wani
0: wafo mkari
4: igiru, tunayo shimei. Aaaa,
0: simu
4: ampita. Kizaki msaula ya gawude.
0: Aaaa, simu ampita.
4: Kale mkuhisi jangu.
0: Aaaa, simu ampisa mumua.
4: Kuhisi.
0: Tewa ampita na mumua.
4: Kuhisi tasi.
0: Eh?
4: Wale mwe kukulia komando mbusungu obuni.
0: Eh, eh, ha, na kari ya saka ulia na mu.
4: Katino, wame lukungu vile nyama jina lingendo kuwa.
0: Eee.
4: Ebe, nasirigela vila.
0: Njo.
4: Wabaji telikambu ya jana
0: jina. Wajibao.
4: Na ujitu sensiro.
0: No ujidia.
4: Ati, ya jizu vichu za tenga baji wanisi.
0: Eee.
4: Na ujitu jina shimunda nisi zayo mkonde sofu ya nyo.
0: Flavia Vawano. Ewe, ngamuni, aye ngamuni na kebi afayo. Nini, obas inza atakula. Ah, ya wai. Intu mino nabi ingi dandi mtu nyo. Owange. Wanji.
5: Isina ye.
0: Atuwali mkana nge chechili u.
5: Ewa, lezuku kubateli agamba yo.
0: Uwe, wow.
5: Amanya nebe wozi.
0: Hmm.
5: Abeja mila kumulu sana, mundago mulu yengo.
0: Ezevu.
5: Yowate kone Flavia M.
0: Hmm.
5: Ndebi wange ndola.
0: Hmm.
5: Kabeja mila kumulu sana.
0: Mkale kabeja. Banda vile. Hello.
6: Yalongo.
0: Wanji sabu.
6: Wale tuko wa mziki.
0: Wale jia kuminako.
6: Chaya chuchumateka.
0: Hey wow.
6: Wale jia chiri wa mkarunga.
0: Hmm.
6: Tamkone kubemba deko.
0: Ezeo.
6: Chinji muna chamuliwa.
0: Hmm.
6: Wakale kuchamuliwa.
0: Hmm.
6: Kuliko kushimati wa sinito mkabungo.
0: Hmm.
6: Kuliko lozika sensero. Nakagwa.
0: Hmm.
6: Yora sisi. Kasambaliru unga.
0: Hmm. Kama
6: darukerele. Kwa kona njine dozi mkarungu.
0: Hmm.
6: Kailo kari nisaru.
0: Yesebo.
6: Kwa kwa kaya vula nabutongwa.
0: Hmm.
6: Na wanawe kumide kumikuto.
0: Yesebo.
6: Maneja chiriwa mkarungu.
0: Mkare mkana nge maneja chiriwa wale kuliza. Hello.
7: Nene.
0: Wanyisebo.
7: Sao bosko mkayande chawa kazi.
0: Mbaga manchimu sao bosko.
7: Balunji kone kakati.
0: Hmm.
7: Kuyo mchalo yu mfumbo wa.
0: Aliwa.
7: Mflavia.
0: Tomu ulidembu agenze kweba kayene pido yene ebi sumuruzo.
7: Muhuli deneka kati wachimanyo inomu sangeriye.
0: Ato guaji.
7: Muno ya kuwe mele yo.
0: Ah, zaji haji inauliaba zade bebali wajifumbi. Why? We do be a yard for the
7: chocolate
0: is right. Why? Ah, then you take a muzai in being to be no.
8: Bakuwe bali baba wali baka wengalwe.
0: Nesebo.
8: Nena angu gaita baba kwa wali atumbuti. Ina yu miaye uwe mbele na emu tumiste kwa.
0: Kale kale.
8: Bada.
0: Kale sewa le kuli jisa. Sao umutumide wa uwe mbele. Yee mujoga. Sao uwe mbele mutumide kwa. Enangu. Hello.
7: Why?
0: Wanji.
7: Mtu yeri ando ndezi ungabi yaba nyumira wana.
0: Nkugambi.
7: Ah. O manyu ari ubuntu bujyane witao. Nenga te uba mune byo kuyiga.
0: Bashiri.
7: Ona vera saro ngwasa ni udale chance ngereze mbera koko jalo akuba tonto mira.
0: Oh, aja kuisangao.
7: Aha, kamba teke ko.
0: Asmani
7: zipure bijaba. Nalo ngo gaita. Nintu mila nabu naba jirikaba anjagara naba ta anjagara.
0: Wee wawu.
7: Tarungu hata ni utari champagne.
0: Kali mkana gole kwanga kuhuli. Tati kutwabili cho radio mdu. Hello.
9: Jajia.
0: Wani jajia?
9: Hao tukubi chintu.
0: Dalla.
9: Na yu ya kuwe mele yu.
0: Ya chajina.
9: Ya chukutegekera da.
0: Ah bali ba bazadde bali bajitegese nanzibira ko kati ya.
9: Ah gota jagala kati ayine iye iyo yakutegekera nayo gwa kuba.
0: Eh.
9: To kitegera butegeze nayo yali kumulamwa.
0: Eh.
9: Ya tenze kumuli de jaja super DJ.
0: Taja ina nyama yange.
9: Eh ah
0: ah. Yaye
9: buyaye. Ajina zengira banyinji nyeze Sulaiman mukiri chikodo mu Kosovo wano.
0: We wow.
9: Kamo muslamo ya kuuliza nyo
0: nesebu
9: ya mama jeni wano uo mkosovu ya mkonsaba yezu noyo mchalo ya gambi ukuwe emele ya jiteleka na ya jikulinzi zana ya kutisicho uliko
0: aa yali abu to mele yali abu to
9: aati kati ya jiteleka paka mvukuru
0: mwaka na kubaba yae
9: nebe sibu yae umuchalo yu mutufu nyo
0: hey
9: wana wakula kwa gala nyo
0: hezebo
9: heoze kasensero
0: mkari
9: jajia
0: kare jajia wale kuliza chikodo mimukosofo kuliza radio mdu chakabi eda chikano kumina msafe zake na msafe kumine mweze ncha wale kuliza ya mtu wabili radio mdu loze kasensero gambotia wale kuanga kuli loze kasensero mikaro music gambotia mikaro wale kuanga kuli angambia ndi wano ndi mkufanse ku Mikalo Vincent Yesunga kore kuanga kuli Mikalo Vincent Yesunga kati cheji kuseso sekira munda kuyabano ebibyo nasinga sida niyo tibyandi baddeo mwano oli banna nang owangi nkugambi
10: mkade wakulira wala wakoi tumbuza chakora chi
0: chamu hadia
10: hadia munai ngobude wala mwana
0: konda
10: wa ya ya tele shemele no ya shiri ya shi
0: ne muju visa
10: zavi ya tele shemele ya biji ne biji
0: olia kugambi yali mpitu emele nga bajifumbie waka nali okaji twala ku radio ajimpele mu radio munda ngaloza ndio
10: ankera
0: nene
10: tima badi gabiyo kuba mu pito kati yao pito ya kuwe mere
0: anje sija mi tima chiri chiri ku mere anang
10: nje
0: anji
10: no bachu kati njejo naro kubira wesh itu sitri kai wa se dewa ngo gire oze sai
0: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
10: Mukuru.
0: Waji.
10: Wa, okawemo nze. Wale mbele nchaje ta ganchwa ye chali wa.
0: Ah, sema me yaji ina.
10: Ei waji.
0: Ade jebamu jebamu kubira ne migo.
10: Nga nyama.
0: Wanna.
10: Konka ridi.
0: Ndiye. Ndenda bikaba tumenyugira nabo be bacham.
10: Wenda sema.
0: Yezebu.
10: Nge John Bosco ni wampeza ndi chagara nge cha kuyimusemba bure.
0: Mm.
10: Ni demba de ko ne katodri ya sengoma.
0: Mm.
10: Just Mary Stray Jaba wako wa Godfrey.
0: Mm.
10: Flavia M Jaria Jackie.
0: Mm.
10: Ah.
0: Mm. Mm.
10: Nge John Bosco ni wampeza kumene.
0: Kenda gende ni. Kani ba mwobsegu. Matia na bino gasemba bulo gambotia. Ogambo chama chie na mino gamuko. What day she was muko. Busika teba mutume Benny Whitey owa Arsenal. Ale mwadoka rese mulungi. Siaka die Benny Whitey owa Arsenal. Chigambye na yeno program bananga. Matia, program ebadde chi. Chigambye. Na yeno program bananga. Asumani mtasa kafero gambo otya. Na bila bali ekibengo mahogola kwa alia uliliza. Mwana wangu obulenzi. Hey, badegeze mwita wabu wala nno. Nginia Joseph Ejaga ogambo otya baba. Hey, nginia Joseph Ejaga. Oluna kwa wali o mazali buage. Yo watereira. Wawona bulungi. Nginia Joseph watereira. Wabane kati yovulade waku itamwe nanka nembiro. Waku itamwe misinde. Ademu wade wade mwao ngai. Aina mwa msujagu nogo munda. Aina biya gena nanyu wao. Nebe anyu wanga atepite giri kika. Na ingili wa mwechi sujawe chem typhoidi. Baya binyo nangi. Baya anyu anyu. Nienga masali wa malunji. Ingi niya Joseph Ejaga. Ida incredible boy. Tukwa kazi sama saiba malunji. Kuredi obudu ya mtu wabili jo. Ne timu super big ya Uganda yonayena tukwa gala nyo. Tuwa bila bali Ejaga sebo. Nchaba sali wa malunji. Iyo gina jisalida wa. Obu sibunebi nitu bioli ya neonyo wango jagu za birthday na hivyo ila likiriza. Hati mtu yandi gambia muite ku birthday nebi nitu biogendo ukulia. Biogendo ukunywa sipite giri kika. Naki. Nenga mazaibu wa malunji ingini ya Joseph. Tuwabi habari ya Ejaga sebo. Ntitu kwa agala nyo. Eee. Nabe Ejaga wagami ntitu kwa agala nyo. Yababa. Nonya no otani kilo mugambe mpita ku birthday. Hello. Awange. Wanji sebo. Jendi munango olio chagwe. Webale kuhuli liza. Nwe wao wa ya chuko. Nimu sanja mkumikiriza.
10: Mato, programu hindi ute nonji kubanga. Jembu deo.
0: Mm.
10: Ya boli mno kukiriza.
0: Osegera. Na yeda niyo tiyalimu ya daka kumikiriza daka.
10: Ya yeke kumikiriza nye kumato ya kuangula. Wala wapapaku vienge da vienze.
0: Kare kare, kore kumaka kore na chike vula msambuzo katu kone kumine mwe chitundu. Zeno loza nina wobu nde ulu ndi mkugenda. Zeni mkugenda ulu. Zeni mkugenda. Ebule na chike mkaga mfe wana. Kwa chisi wakalize chile ulu nako ulu weekend ya nunji. Hello. Afunu na zemba yo. Hello. Wabale jie kuminako?
11: Kuna msao konko na mwaza lani.
0: Msao konko na?
11: Mwaza lani ya chiagali ya muruengo.
0: Mwaza lani ya chiagali ya muruengo. Wabagamba cheyo?
11: Zai natabu.
0: Yesebu.
11: Inge ya jote elijaga wegendo kutula.
0: Hmm.
11: Mazadi wate.
0: Hmm.
11: Na ukonko na nganza gendo sala kesi.
0: We wawu.
11: Katika makone kwa.
0: Yesebu.
11: Walu asmani kule jao.
0: Hmm.
11: Mira kwa mulutana.
0: Hmm.
11: Ije pita uko utalo.
0: Hmm.
11: Iba dijewa esi jira wona.
0: We wawu. Mkali boss wabale jie kuminake yomu tuwabili joe radio budu sadadi pro ogambo cha mugana ngobale kuanga kulia tadeke yomu tuwabili joe radio budu wabale kuanga uli jise yomu tuwabili joe radio budu yomu tuwabili joe kwetuli nenga mnange amasadi wa marunji sadadi pro amasadi wa marunji muganda wange wabale kuanga

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza banirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wena abaddenga atolotomanga ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe ebipya, kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula, naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna,
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliza, mbalamusizaako nnyo, kambalamuse n'ekiramuso ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera,
1: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bw'eti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali, nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro, bunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki? Baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze sikaluubiriza muntu. Nti ate munnange erinnyove jjinja linnyove fort. Kasi tonkubira essimu yange.
1: Kiba kiwedde.
2: Kiba kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali.
2: Kifunira wo.
1: Woli. Sigati mpe ku mulimu, simanyi nkole ki.
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasita okubira essimu yange, buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna. Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Oba abantu be nsinga okufaako. Be batayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako, ne ziggwaawo. Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07200075751 ne 076601096253 07200075751 ne 076601096253.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala. Okifunirawo n'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala sente, sente zibuze, bannange sente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nchomwana inzo kubereyo na kukubire simu na kugamba ajati nze nsika chapati na yendifu na kusente ni umugamba nti aa oyagala sente kwa kubide simu chikozechi
1: chiwede
2: ogendo okudamu okumuuliza na kugamba ajati ndibwele nginze kuleta mali
1: nga kati musubuzi
2: nga musubuzi nze bie bie nkula muli nensanyuka kuba abana bwe baba obulungi
3: gabade
2: muchapati
1: ngali kunyonyi
2: ngali kunyonyi na kubida nti onzijukira ajati yenze ya kubi bila wenti ne wenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: ajati soko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
2: yes
3: 0 0 7 5 7 5 3 0 0 7 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5
2: yange nze kyovola bantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange nungamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa halandiro di abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati obwolumu ngenda kubona enjo kya kasooli kati neweebuuza mu kasooli omwo mwana awerera abaana bana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti ajati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
1: bwekikusanyusa kukyusa bulamu
2: bwaffe
1: buli
2: obubi gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda baganda nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente olamuza wuuyagala
1: kyakyo otula maaso ne oba wadde tosaba
2: kugambye nti nkubire essimu zange
1: ajja tizituddire munko
3: 07200 7751 ne 07 06 0 9 2 53 07 02 00 7751 ne 07 06 0 9 2 53
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvi eri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye nkugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajati kino kwetaagisa nti ate ajati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze koobeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate obanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba ka nkubuulire teri ssente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ngambe nti ajati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 07 02 00 7751 ne 07 06 0 9 2 53 07 02 00 7 5 5 5 ne 0 7 6 0 0 8 9 2 5 3
1: tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna
2: yesebo
1: nsabo kilize sima nyo vude wuna atusoboze sa nenge nakusaba bantu mwena bali wano we maku wado mzindaro okozese dachika biri ya chineni nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta aga mulibanji kaso keno mchalo no yeya sose wano nga inzo ga programu ya agendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala ao yogireko na ajati ajati uno nao guo muku baadu baga manti ajati ya kuwa neto mula bangako
2: chikiriza nguenda ba wano chikiriza kuwanga mpulia na katengo moti mpulia na mtu nememe yonenjo kumira simanyi mukazi guwe cheminza kukua labi nchikula bangako unjako kutegerira kusimu nsebuye bibibi yange mwengula na ya mpulia mameme gona ganku wagana mpulia
4: nga kubilaji kaka na nzibwe ntu wengula
2: bana angaja mai muna
4: wanji nyabu
2: na kubako chona chengamba ncho vachi no vachi nzikiriza haka sumuluzo kani mkakuwe wevu
4: ndavida uwa
1: ya mwoto kezo lazi bako la chitumpu
4: chama la ufikum
2: chama zima nchia aloe ya chuso vula muwangi
4: ya gana kuwe ye
2: chachimala ne kadi yinu
4: kadi
2: ukafuza dalanti chi mzewe natege denge
4: Mungu akongere
2: bulijondo otakula bako. Mbeka katono kenguwa kubyennina. Ako kensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
4: Neyanziza mukwano neyanziza
2: kyendi kuwa kisimba.
4: Wojozewo. Balaka lau fekum.
1: Kole birungi asimibwa.
2: Yanzi jawala mubunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamanyi si chainza kudanguru.
1: Bambi.
2: Ngenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina okiddako yadde kati ze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafani batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
2: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
2: mwana musajja n'afa
1: miaka 8 abana babachali batoto
2: aha ayitwaje tuna zimba kubanja si yakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa ko ne nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no ya golo okuka eyo omusajja ngabote bachikiriza nti sente zange ze nasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana o muvembi ntu yo mwana waffe mugende
4: bali baloza za
1: mama
2: ne bango bana abana ngabaga nabana uliambo ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulirange mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
2: banaye munatsonyi wana ye nzira mukyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere gaina mbuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadaka gatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bobo ine bizibu no tulote tujja nakabange emisana nechiro mama yali aina wakadale waka nanga amuna yera nga omutulire ku bunyanya bwange
1: bambi
2: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso nakulina sinka no musajja nejuso nakulina tunda akataka kebampa kwigama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba na yomani lwaki tovaako mukyalo eyo waki inoja nondabako nga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje nela nange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kwigamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwagamba owulira erinyalye no uliranga no ulambo kyuseke sawe yo ajati mayi muna
2: namba nebuli jompulira abantu abenjawulo nawo mutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabu kubisimu namba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
2: neka ngambye kubabu kubisimu atengene wale mama wange yali agezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabu
1: kubisimu
2: sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusi zaawo
1: nosoko kubira ajati mayi
2: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yamfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
2: batwala ebyobugagga ndi maziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
2: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
2: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzunkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
2: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono mchala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe chiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
2: mukwano gwange nanemera kulinyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kubo njagala okutegeza taxi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu taxi
2: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirire enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
2: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejanmpulira nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasito nkubira esimu yenze kasito okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiriddeobankola kugamba simanyindi
1: wabale kusima mwana kono mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweyo
2: bade babusa nange hajati wabale kusima mwana wange wabale munange ngenko lasangala mukabe
1: kyanziza banange byanze nabagambye dakika 22 otute 10
2: ngendo ko yano no mukyala bwezo kuziba
1: tufuna iyo kale ne kumulala omunaje atuliriza yoyo ajati mai muna
2: ezebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuliriza banja abetaga okukyusa kumbeera
3: 0720 00 75 51 ne 0760 09 92 53 0720 00 75 51 ne 0760 09 92 53
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokukola mba nkirina
1: obulamu nga bwekyuka
2: kuba mumanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati funayo ne ku mwami kali wakiri
2: kale naye ajambuzeeko akatuntu
1: sabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
5: oweekitiibwa pulezidenta nsanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo ababadde beegomba okulaba ku mukyalo ono naye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetu tudde aje tinsanyi sokulaba
2: kale sebo
5: sivyo cha mama
2: bulungi sebo oli oti eyo
5: yendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama tofu mama we bali kuweza
2: amina
5: nalisi kisubira
2: nze sagala mukabe esanyu lyange ngunkubide simu aje ati kino kinuma njagalo demo nkubide simu ngungamba aje ati ndi bulungi esanyu lyange
5: ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda askari angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munde eno aja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono loozi ofunye ki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyala oyo bwenakubira ajati essimu nangamba omukyala omaze naye ebbanga kine mugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena nangamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
2: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwamba muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kyenakola olwaleero obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: bannaebudde
2: bwebugaanye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07200755 ne 076 0 6 92 53 07200755 ne 076 0 6 92 53
1: kajati kagambo nga kambubiri
2: kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bana abantu bakwogerera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwakire weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
3: 07200755 ne 076 0 6 92 53 07200755 ne 076 0 6 92 53 07200755 ne 076 0 6 92 53 00 7 5 5 5 ne 0 7 6 m 0 8 9 5 3
1: tuyanze gauni jawaliriza siinza kusoka wao ajati wayogera nze sina chenziramu nyongera okwebaza mwena babaddeko nokuba kutira nti temutwala bigambo byajatengebyo okusaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo okubera obulungi okukyusa kubulamu mweraba
0: Musasa ya poki na wudu, mchibuka masaka. Kati, metusenzira, netutakaza batuwa di jako. Radio.

Awa gana vechanzi runo nakarambira ngakamba ndiyala kumimiza nyomutwe era byesu ye.

Energy. Kemera wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom. Amani gaba wanguzi. Ebyo kunywa vya amani sibirunje eri abana. Abachala bembutu. Bamama abayonsa. Naba batakwatagana na chirungo cha kawa.

0: kayimba aka Lord Fred Sabata obulamu bwompi
1: tuli ku radio buddu radio y'omuntu owa bulijjo tuli mu nteekateeka ya musawo tuli ne mu nsawo semwogerere Ashleo okuva ku Nabutongwa Health Center tusoma ku bulwadde obwa pressure tulaba biki ebyetolodde obulwadde bizibu ki ebijja n'obulwadde buno obwa pressure
2: nga tebujjanjabiddwa ebyo n'ebizibu biba by'amaanyi tebiba bya kuzannyirako buzannyizi tulina ebizibu nga bina eby'amaanyi obulungi omuntu atajjanjaba bulwadde bwa pressure bulungi tulabye nti asobola okufuna stroke ekizibu ekisooka stroke esobola okubeera nti obwongo tebukyafuna musaayi ngomusaayi tegukyatuuka kufuna oxygen yamala so ekitundu ky'obwongo ekikola ku saidi eyo ne kifa esaidi n'esanyalala niba nga tekyakola omuntu n'afuna stroke omuntu asobola okufuna obulwadde bw'omutima okulemererwa kuba ensonga nti omutima guno gubeera overworked nga pressure y'amaanyi guba gukozesa amaanyi mangi gutuuka ekiseera ne gunafuwa ekintu ekirala omuntu kyafuna atajjanjabye pressure gye tuyita heart attack omutima okwesiba gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne
1: gukola ne
2: gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne
1: gukola
2: ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne
1: gukola
2: ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ne
1: gukola
2: ne gukola ne gukola ne gukola ne gukola ensigo nezirwala ebyo nno byebimu kubibaawo singa pressure neba tejjanjabiddwa
1: buno kakati katulabe biki omulwadde wa pressure byaba ateekeddwa okukola obulamu aba ateekeddwa kubutambuza atya
2: neyanza nnyo neyanzige buno n'obujjanjabi obusooka ku bulwadde bwa pressure buno obujjanjabi ddala ineeyisa endya bujjanjabi bukulu nnyo ku bulwadde bwa pressure ekisooka okulya omunnyo omutono kyekyalibadde kisookerwako n'okwewala okulya omubisi kwalabye nti omunnyo gukola amasavu mu mubiri amasavu ago gayingira n'emisuwa ewayita omusaayi ne wafunda pressure n'erinnya twakirabye nti omunnyo gulimu ne chemical oba kituyita sodium sodium aletera emisuwa okukonstrictinga okufunda okukakanyala ekyo nno nekiviirako obulwadde bwa pressure so omuntu yalibadde yeewala omunnyo ate oyo omulwadde wa pressure yalibadde aliira ddala omunnyo omusaamusaamu omubisi nga taguliirako ddala kyekisooka omulwadde wa pressure yalibadde nga alya ku mmere ebika ebyenjawulo oba gye tuyita balanced diet okusobola okuzimba obutafaali bw'omubiri n'obwemisuwa ne organs ezikola ku pressure y'omusaayi nge twalabye nti ensigo efulumya amazzi n'ekendeeza pressure so aba yeetaaga okulya okusingira ddala ebibala n'ebivaavava oba ze tuyita vegetables nti biyambako okuzimba obutafaali bw'omubiri obwa organize zenjawulo ezikola ku bulwadde bwa pressure twalabye nga mulimu organize mulimu obwongo mulimu omutima mulimu ensigo mulimu ne tuyita thyroid gland eyo no ye master gland ye producing hormones zonna ezitambuza omubiri olwokubeera nti twalabye nti abalwadde abanywi b'omwenge bali mu kabaata akokulwala obulwadde bwa pressure so n'omwenge ogwo twalibadde tugwewala
1: nga tanywerako ddala oba
2: omukatuli kyanyweko omusaamusaamu naye kati abaddu ba arab bo baakiraba dda tebakombako so twalibadde nga omwenge tetugususa olw'okubeera nti omwenge gulimu chemical ekwata ku bwongo omuntu oyo afuna addiction waakiri ye yalibadde aguviirako ddala kuba kyo kijja tekigenderedde nekikwatira ddala ku bwongo omuntu n'obeera ng'ogunyomerwa ogunywa so omuntu yalibadde ng'omwenge ogwo agwewala oba n'anywako katono omulwadde wa pressure yalibadde nga akola exercise lwaki twalabye nti ebimu ku bireetera pressure misuwa kakanyala ewayita omusaayi ne gufunda so buli lwoba nga tukola exercise emisuwa
1: jikakanyala
2: ekirala no twagambye nti bano balongo
1: mm.
2: omunywi w'omwenge n'owa sigala ekisooka sigala yonoona organize ez'enjawulo
1: mm.
2: kati ng'omutima ensigo amawugwe ayitwala benga amawugwe gegawa omusaayi okusijeni
1: okay.
2: okusijeni n'agenda ku bwongo obwongo ne bukola omubiri gwa omulimu gwabwo
1: mm.
2: so kitegeeza nti gwe omunywi wa sigala oli kabata okulwala obulwadde bwa pressure. Ekirala omulwadde wa pressure kye yali badde akola yali badde yeebaka ekimala omubiri ne guwumula buli lw'okola exercise twagambye exercise nungi naye esukkiridde eyongeza sipiidi y'omusaayi
1: okay.
2: so kati ate ono alina obulwadde bwa pressure
1: mm.
2: in fact exercise eno twogera nnyo ku exercise
1: mm.
2: naye bwe tugamba exercise si buli omu ne tugamba genda mu kisaawe odduke kisinzira amaanyi g'oyina omubiri gwe gulina
1: okay.
2: omukadde situjja mugamba agenda adduke
1: tasobola
2: naye asobola otambula neyeetoolwako kompaawundi ye naye
1: hey.
2: kati ate bw'ogenda ng'okyemanyiiza ogenda oyongera n'ofuna ku maanyi n'ogenda ng'okola ki ng'oyongerako naye nga doozi y'exercise yali badde nti omuntu akola exercise emutuuyanya
1: mm.
2: okumala eddakiika asatu buli lunaku
1: mm.
2: ennaku ttaano mu wiiki eyo doozi ya exercise nti exercise egy'okola ekutuuyanya ekuleeta akatuuyo
1: mm.
2: naye ng'ogikolera eddakiika asatu buli lunaku at least ennaku ttaano mu wiiki eyo doozi ya exercise kati ono tumugamba yeebake akendeeze ku stress omubiri gye gubeera naye okupampinga omusaayi
1: mm.
2: buli lw'owuubaka ne wuwumula
1: obwongo
2: ne buwumula ne puresha y'omusaayi ekendeera
1: mm.
2: omulwadde wa puresha yali badde yeekebeza eyo nno mbeera emuyamba
1: mm.
2: kuba puresha eno twalabye mu kutandika nti wadde obubonero weebuli
1: mm.
2: naye esobola okubaawo nga tewali bubonero
1: mm.
2: ate bwebaawo nga teri wali bubonero esobola okulinnya omulundi gumu neyeyabya obusuwa bwombwongo sitwoko nekkuba omulundi gumu
1: mm.
2: so ensonga yange enkulu kubeera nga yeekebeza eyo nno ensonga esinga n'obukulu kuba buli lwe weekebeza abasawo bajja kukuwa amagezi nti kati kola kino
1: mm.
2: kola kino
1: mm.
2: ekirala omulwadde wa puresha kye yali badde akola omulwadde wa puresha yali badde nga tali amasavu mangi
1: Mm.
2: kati ennyama gye tuliko
1: ennyama mm. eyaki
2: yonna ennyama yonna
1: okay.
2: naye okusingira ddala ennyama twali badde tulyankalirire nga amasavu ago tugakozeeki
1: tugakendeezezza
2: mm. ennyama y'enkoko omulwadde wa puresha yali badde talya kaliba kakungulu
1: okay.
2: tukalaba akakaliba k'okungulu ke kasinga okuvaamu amasavu ku nkoko
1: akajjeko ali ennyama esigadde
2: bali abali ennyama yewaffe eri ku ssaza
1: mm.
2: bagikalirireko
1: tebalyansiike
2: ndowooza ennyama y'okusaza ogitegu ekintu ekirala n'ennyama tugivuddeko kuba abantu bajagala nnyo bajja tukyawa
1: mm.
2: naye kasita bakitegedde nti
1: balinkalirire
2: mm. asobola nugikalirira n'asibira ku ntamu nga bwe baatukoleranga bamaama nzijukira mm. maama mukyala magala ekyamuliibwawo
1: mm.
2: ng'agikalirirako n'abawo ennyama enkalirire n'amaana agisibira ku mmere mugiyita bokisi eyo ennyama eba nnungi nnyo omuntu omulwadde wa puresha alina okwewala stress
1: mm.
2: stress eno ejja ne homonis nga adrenaline adrenaline ereetera omubiri okukakanyala
1: okay.
2: nga bwe nagamba lwintu bwe baali bakkanzeeko omubiri guguma
1: mm.
2: mu kuguma okwo
1: mm.
2: emisuwa gifunda
1: mm.
2: kitegeeza nti n'omusaayi guli guba gugenda kweyongera puresha okulaba nga gufuna we guyita
1: gutambulira
2: ku sipiidi
1: mm.
2: so stress eno twali badde nga tugyewala
1: okay.
2: ndowooza kankozesa omukisa guno
1: mm.
2: okubuulirako ku bantu bayinza kwewala batya stress. oba kalo gikendeezaako
1: ekigambo ekituufu kyetuba tukozesa okukendeeza
2: ku stress
1: mm.
2: ekisookera ddala omuntu bw'aba nga akola exercise
1: mm.
2: mu budde bwa exercise obwo
1: mm.
2: stress eba ntono kati nga aba kyalina ku maanyi agagenda mu kisaawe samba ku mupiira
1: mm.
2: oba olowooza ku mupiira akaseera ako
1: mm.
2: Kati no sango mvubu ganga fese kadie efunya de. Genda ko mukisabe.
1: Samba kapira.
2: Samba kapira.
1: Okay.
2: Oba wakiri wabato samba laba abasamba. Mm. Ekyo no chikendeza ku stress.
1: Mm.
2: Ekirala weba kechimala.
1: Mm.
2: Okweba kechimala. Kati olaba omuntu ono abadde yakoze exercise.
1: Mm.
2: No tulafuna. Wangu mbili guba gukoye.
1: Katinga ino guumuza.
2: Ino guumuza.
1: Mm.
2: Okulio bulungi. Siku aluna kulukulu banange. Olumuli ako kakuomera.
1: Ok.
2: Kasitato kono nanti. Njaga la sabu elio. Wachitegira.
1: Mm.
2: Omundu wabali de. Bo tugeze. Nagamba bana enzi. Kasitandi ya kuchenya anja.
1: Mm.
2: Buobo ina stress chifuno ochirie. Omutima kukulechi.
1: Gukakane.
2: Omuntu okwe wala stress wino kubera ne mikwano.
1: Okay, kintu chikuru ekyo.
2: Kintu chikuru.
1: Mm.
2: O wobango ine mikwano, bugenda ko mikwano jo ne munyumya, ne mukuba kumata tu.
1: Mm.
2: Ebizibwe bimubi, oy ogenda obiera birampola mpola. Abamu baloza mbu wanyo omwenge bizibu bigenda. Wakomye.
1: Watandikire encha.
2: Omwenge we gwamukira. Ate byeyongera na kukuba olusonzo kubanywe de banja lyotamanya.
1: And
2: so kati bwe tubera ne mikwano jino.
1: Mm.
2: Waluwe jitu counselinga,
1: mm.
2: Waluwe jitu guidinga,
1: mm.
2: Waluwe jitu zanyana jo,
1: mm.
2: Ochilaba, chono chia ambo kendeza ku stress. Echilala, tuulitize ku music.
1: Abu imba wabu kunyumira.
2: Wano kubudu waluwe program zinga baku wabu imba.
1: Mm, walona haka imba kwa erare rujeri,
2: kini
1: na jikola.
2: Aha, mm. Kakati, tuulitize ku imba wabu, olu stress zigenda. Ata mamanyo kube bivuga.
1: Mm.
2: Osobolo funa oba weba kubile bivuga banu kucharo kuliko grupu. Nugina no kuba kungoma. Ochimanyi nti omuntu alimu kube bivuga taba na charoza.
1: Walo uza kuchivuga chokuba.
2: E hono stress ebe kula chini.
1: Ebe genda.
2: E hono yemu kumbira yukwe wala stress.
1: Okay.
2: E chilala engeri omuntu je wala mu stress kunywa amazi.
1: Madenti denti ate watuga nyo mwengi.
2: E bulirobera ngo nywa bulirobera ne stress gubera ngo nywa amazi.
1: Mm.
2: Oinengeri jogenda ngo kakanamu.
1: Mpola mpola.
2: Mpola mpola.
1: Okay.
2: Yino yengeri emu kuyoku wala stress. Engeri esembera yo dala.
1: Mm.
2: Madam Prosinze ne unya.
1: Mm.
2: Omuntu nga simu samize.
1: Mm.
2: Tagenda kuchachi.
1: Mm.
2: Tagenda mukanisa. Tagenda muzikiti.
1: Yonna tagenda
2: yo. Obado chimanyi nti ebife ebyo bwobigenda mu stress ekendera. Omuntu oinofuna chokiririzamu.
1: Okay.
2: Omuntu oinogenda ko mu kife wali Katonda.
1: Mm. No
2: musaba.
1: Mm.
2: Buli lwo musaba bwoti stress kulachi.
1: Egenda.
2: Eranza abataina dini be unya.
1: Kati okay.
2: Kana at least wakiri omusamize. Kubawe bagenda yo
1: mm.
2: Agenda okuvayo nga stress tacha ina yadde
1: mm.
2: Eyono yemu kungeri yo kwe wala mu stress.
1: Okay. Kale tuyanza nyo musawo tuyanzege tuli munteka teka ya musawo wo tusoma tumanye bichibye tuteke dokolo kukuma obulamu wafe ingabulamu. Kati musawo idi omulwadde wa pressure watandikira okufuna obujjanjabi.
2: Ogenze kubujjanjabi. Watandikira ofuna obujjanjabi.
1: Mm.
2: Kati obujjanjabi bwa pressure
1: mm.
2: butandika na kusomesebwa.
1: Mm.
2: Kati omuntu yali baddenga at least buli mwezi. Nadala myaka asatu kudda waggulu.
1: Mm.
2: Kuba nnaku zino tufunye n'abantu myaka 29 nga alina obwadde bwa pressure
1: mm.
2: oba sukari. Mm. Kati ku pressure omuntu yali baddenga agenda ne babiranga bamukeberako.
1: Mm.
2: Kati omuntu ono bwe tumukebera mundi ogusoka.
1: Mm.
2: Waliwo pressure weberanga situna gamba nti unatandika ddagala.
1: Mm.
2: Nitumugamba ha kakati kendeza ku stress kola bwoti ne bwoti. Omuntu oyo mukwogera naye gwengo omusawo osobola okumanya. Nti ku lw'embeera eno
1: mm.
2: pressure gyafunye enzo mm. okubeera lwa mbeera eno.
1: Okay.
2: Tugeze ayinza okuba nga ayina ebizibu bingi. Epima ya pressure jiro ezirwa stress.
1: Lwa bizibu.
2: Mm. Tukusobola mutandisa ddagala.
1: Mm.
2: Tubuliza ddala abantu ambu wakina mduwa nebamubuza. Walina yota hata wea lola kupresha. Baga mabanaya. Teka timusawo bichibi ya genzemu.
1: Mm.
2: Tu agaru ukumanya. Mufamile muli mwakala andita.
1: Oba.
2: Oba temuli. Oja kwesa anga gamba. Anzi tata ani ani bonaba wade wa pressure.
1: Mm.
2: Atinga na yeta andiso ya. Baya itaku kuwata konga buchari.
1: Mm.
2: Pressure entufu. yali badde nubyalusawo nnyo chikumi abiri kuchinana
1: entufu
2: kati waliwo lwebeera ng'erinnyeemu lwa buzibuzibu obwo tetumutandisa kikumi ana ku kinaana mu ttaano kikumi ana ku kyenda oyo tugenda mugamba nti lya ebino obino biveeko munnyo gukendeeze owulira kola ku exercise weewale stress kola bwoti ne bwoti weebaka ekimala naye bwe tugisanga nga kikumi ataano ku kikumi kikumi nkaaga kuchikumi. Ate nga nayo tetujipimye mulundi gumu. Wajja ku weekend eno nga kumi na lumu netupima. Nokoma ku weekend eddako netupima. Nga byonna constantly eri waggulu. Luze kibuzo kyo kati ndi mu kiddamu di. Bwe tupima nga eri kikumi ataano kudda waggulu emirundi nga esatu mu mwezi. Nga tupimye buli luvannyuma lwa week. Oyo muntu aba tugeze mutandisa ddagala lya pressure.
1: Okay. Pressure awona nti singa mba ntandise eddagala mbanja kutuuka ndiveeko bana lyonja ddimira ngeri ya sukaali bwe liri
2: neyanziza nnyo neyanzige awona aba habo batuliddeko nnyo sente bo batugamba nti pressure
1: awona
2: ebiseera ebisinga pressure tawona
1: oyina kubeera ku ddagala
2: pressure yefaananyirizaako bwe nnagamba nti omuntu bw'olwala bw'omera ebirevu
1: tebiddayo
2: oluse ba stage mbulamu bw'omuntu nti emisuwa gye ginafuye so kati kizibu gizaayo ku nnomo okujjako eddagala lino lye tuba tugenda omuwa libeere nga limu maintaining okubeera nti takola ki
1: tekka teyambuka
2: wabula abamu eyinza okubanga erinnya lwa buzibu buli bwe njogeddeko stress biki kuba pressure y'obudde bwonna osobola n'ogipima ku makya nga ndala n'ogipima ku ssaawa nnya nga ndala so kati oyo bwe basobola omutandisa eddagala oluusi mbutanwa naye n'alimirako netuuka nekka asobola divaako naye ng'ebiseera ebisinga oli bw'alwala pressure nga bamukebedde mu nkebera ey'ekikugu abasawo nga bamwekenneenyeza okumala ebbanga nga pressure ye eri waggulu ebiseera ebisinga tewona aba ayina okukakkana n'aguma n'amira eddagala n'abeezaawo obulamu okwewala ebizibu biri bye twogeddeko ebya stroke kubakati ate stroke bwe mukuba abeeraawo ku ttaka nga n'emmere bamuteera mu kajiiko oluusi n'ogimira nga tasobola oludda muomumwa lwafa kyekyo pressure tewuna
1: tweyanziza nnyo musawo okutusomesa ku bulwadde buno obwa pressure nsuubira nti omuliiza wa radio obudde afunyemu bingi nnyo era ategedde ki kyateekeddwa okukola okulaba nga yeewala okukwatibwa obulwadde obwa sukaali ate n'obulwadde obwa pressure kati musawo obugambo obusembayo tufundikire enteekateeka eno
2: neeyanziza nnyo madam prosi obugambo bwange tebugenda kwawukana nnyo ku bye mbadde nsomesa nkubiriza abantu okugenda mu malwaliro gonna agakuli okumpi kati abantu beekalungu oba n'abatali beekalungu okujja ku ddwaliro lyaffe erya Nabutongwa Community Health Center awo Nabutongwa mu tawuni edde waabeeranga sawuna buli lw'owekebeza obulwadde bwa pressure n'obumanya nga bukyali tubusalira amagezi nga bukyali nga tebunakkuba nga tonafuna hati ataaka batera nnyo okujja ne bagamba pressure yamukubye so bw'owekebeza nga bukyali obulwadde obwo tebukkuba era n'enkubiriza abantu okwewala ebyo ebisinga okubateeka ku stress abannabyabufuzi waliyo obulamu ng'akalulu kawedde byebyo nno sibijja kwawukana nnyo okubwedda bye nsomesa nsigadde nze musawo semwogerera kireewo okuva ku Nabutongwa Community Health Center ddwaliro lyaffaawo e Kalungu ennamba z'essimu kw'otufunira 0-7-5-0-42-71-62-0-5-0-92-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-
1: tubeera obuli lwa mukaaga saawa nnya ate mpaka ku saawa ttaano bwe tuvaamu Haji Umar agenda kujja n'enteekateeka eya kinanjo kya Ntimize. Musawo singenda kwa ukana kona ye kubiayo gede ebyo kugenda nga mduwa lirokwe kebeza gwauliriza radio budu tewe tulako mbauli anga tulibulonji atene wabangu olimulamu tugunjewe nkola eyo kugenda nga mumaluwa lirotwe kebeze tulabenga bwe tuimiride obulwadde bulemenga tugwira bugwize baga mante chijomanyi chinyaga bitono nze presi kabanda na nyanzi tudingano romkaga olujja.

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza program musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja wano ku Radio Buddu.
1: Mchibuga Masaka.
2: Mwetusenzira.
3: Olo nechukutuka kwa yonajoli.
4: Radio Butu.
1: Katindoza otege de radio chijo uliliza.
3: Radio yomutu wabulijo.
0: Esawa, wanoku Radio Butu. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliliza Radio Butu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
5: Kyabulaba okufuna akabenje naye n'otafuna biwundu n'otagenda mu ddwaliro. Kubanga bw'ofuna akabenje n'otavaamu omusaayi teweeyibaala, oyinza okulwala kye twandiyisa amafumira. Ate amafumira ago ga bulabe nnyo nti gayinza okuleetera omusaayi okwesiba oba kye twandiyise blood clot. Ate ng'ekyo kittira ddala. Bw'oba ofunye akabenje konna, sooka odduke mu ddwaliro bakwekebejje. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Unie muzei kakumba wana Radio Buddu nga kutusibu wako roko bo
6: roko ama andika haba wangu zi.
0: Alo mkulu sebo banyavo
7: mwondango ni muzei kakumba nga bulijo owange
0: owange
7: mbade njagara tugende kuwe poroti kusinzile bilonji vyo nkoledde
0: nga sina bilonji vyo nkoledde
7: kuogera nao jasi kishiba chimaro mara kwe chububaro undetele stress nengi kakana mutima.
0: Mzee kakumba wana Radio Buddu kutusibu wako roko boom
6: roko ama andika haba wangu zi.
8: Nazembate manyi nondo yakubegera tuko wasanga tutotobale.
9: Ni atengo ndekedde toke.
8: Hade akagukana mpaunga kawoma. Yerangira kubuza mukambulire yakaguzewa.
9: Kana ututuswaza. Kubukongo obuza jibaguza kawunga.
8: Ya kuchino chasu seddo buko chiri kawunga.
10: Boko barwa kabuze mundete.
8: Muko ensonga ya kawunga.
10: Kawunga chikanunga kawomo.
11: Muko ono Buddu Super Maize Flour. Akolebwa abalona Agro Business Center.
12: Muko semanyi bwono okitwala. Olabyo tya bwo mpakingira ifi.
11: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour. Karungi kawomu keru bulungi atenga kasunsu dwe byuma ebyomulembe kekebejjeddwa abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna. Oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka oba ka mukolo akawunga ka Buddu Super Maize Flour kyekyokuddibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bungi kajje ku dduuka lyabwe mu nnyendo ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera ku welokamu oba osobola okwegendera ku factory wali ekabaale bugonzi. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited. Bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana.
13: Aba Kazire Health Products bale sengiri yeche unyo e inzo kutereza obulamu bwo. Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji ngaguye ambabalumizibwa mu rubuto abalwadde abasukaali abalumwa omugongo k'omusujja ogutatadde. Bale sene Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot ngaguno n'ogwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products oze bujja obulamu bwo.
14: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi obulamu obweyagaza.
15: Munange Richard webaleka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
16: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
15: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzeewa naawe.
16: Gutu nnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriiso kya vitamin 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era

0: Okufuna yuko kukaliri wano. Ni bagena ni bako ligani na guano. Fofe chiche chigana nga yabidimu. E chigana. Ntira ni yabida chogira bulikasira. Kati mbozi yoku liyonguzi ya fuka mbozi. Enjimizi wabu bulinaku wayo gira kere guanga. Yeah. Ni chiche chichuka. Kulanga bulinaku walucha kumusi. Enguzi ye yongira. Yeah. Gwetatu la wansine webu uza lache nguzi mamusewe ni. Ajogera honga weyongira obungi. Taina busobozi bukira wansi kutandika supervising abantu bayogerako ntijeba bayogerako abakimanyi bulungi ntajja kutukira
1: ntijeba komo kujogerako giye komo kulinga
2: saja ala tambula juko joga mgati alikate yanonye
0: nolecho ndagala abantu batege wali ala asaga musasi just kwali kunyamu nga buganti kambala gendi huyu wali watero kujana nga an address na duka duka mwao ku red carpet kali boga omulaba aduka carpet yuko meters meka Ndiyo mkoyo, besto kukucha mkiliza wana baiga. Ndi aduka mungu, mita zibanga sato. Katika wana lady wudu weli. Naduka. Naduka wali wali kundi ya lady wudu. Eh, umari? Ali, na, aduka. Nenga, mita zibanga demeka za duse.
1: Yeah.
0: Akati, president chayina maanyi. Chonzi kiliza. Ndi amanyi agatambula Uganda. Tasa asola kufuaji manina jie chotila na dayi Kampala. Tikisoboka sino akubandi mujega ni akajoji laba yayogedde jiwa kanti ayina 82
1: agenda juuza yagenda almost
0: bubuganji ya jaga yagatunza kanti ayina joka kubaya kanti tatajukira yazalibwa
1: mamsaje wa 8
0: yeye nini yachogera kati
1: wana mwena
0: iya agamba tatajukira yazalibwa ne chile chiganwa yazalibwa around hizo kubaya zaga 1993 Lukumenda hivi mwe tano. Nga fesitu manyanga.
1: Hei.
0: Yukunyumiza kwa ndi waina sengawa wa sengawa ya fachi ya fai nime kachikumu mwe tano wachikumimu kumi. Bawa angara. Kanijo ino chigatana chino. Nunga dolodi. Tamanga ya wanga ala danga situ wa manya. So. Njaga la abantu wa manye.
1: Hei.
0: Mti president ya manji tachitaji na manji. Chukabi ayogira ko abitegeza. Nenga babi ogira ko fetuba tichimanyi. Tani nyambu nyumya, tajia kubitu ukiza. Kubanga taina kusobaza mkora chii, kubitu ukiza. Wakati, egwanga linongabu olidaba. Lita ambudu olugendo. Olugendo lumae Museveni ya lufunza funza mumbozi ya ita Musevenomics.
1: Yeah.
0: Na atu wanensonga, ya laba datu gamati, Musevenomics, achinyumya mumbozi ze. Gwanga liya kunyumya mumbozi, kula mumbozi. Hainobu ya chumiziza. Na tunyumiza, ibibade uu, na tunyumiza iguanga, itambude, iba, natuwa chukweza batia, and so on. Akati ya badaa yogira kere iguanga, ya badaa umulaba. Emphasis ye ya sinze jiteka kubia nyingiza.
1: Yeah.
0: Kubia mfuna biguanga. Ndoza, ya tutevi tunungana sambu mbitano. Kukuogira kwe.
1: Yes.
0: Akati echo chitegeza uwa iguanga jeri simbi amaso. Bana yuganda chibaino kwete gireza. Bujuba ngatwa atunulide nga okogera kwa president ebyafuna byatunulide bitundu 75 munasa ino okutokutani kokwefumitiza chicha ino kola ikisoka bitundu 75 aten na simba amanyu kubye bulimi ekyabantu ezo ino kola chi ochetegereza kati omuntu abadde ajeno bamwitu babaita batya bahasolazi bano
1: Abayiribi.
0: Kati omuyiribi. Okwogera kwa president kumuteeka mukatu.
1: Yeah.
0: Era baba mugeze omuyiribi abuke mangu agende wapo.
1: Ave mu buyiribi.
0: Kubanga okwogera kwa president okakoka kumuteeka mukaseera akazibu. Lwaki?
1: Nti government ya usiwe
0: itadde. Fano n'okulaga ati abajimanya na buseera abo. Ati naye abadde achogere mabege. Yabuze achukonyeko. Naye abadde achogere mabege. Bana abatunda tunde bintu bya bazungu.
1: Yeah.
0: Tibaina chikokola, tibaina chibatuka taku.
1: Yeah.
0: Abadda achogera mukama wake.
1: Yeah.
0: Bwe chigatte cho no chigatte na trade order. Ngabe yisiza abayiribi.
1: Yeah.
0: Osobola okutegera mwa Museveni chagenda okubakola. Awulira ina matwa agauli yako lechi.
1: Awulire.
0: Kubanga tibagenda kufuna kile kisanja. Ekyo sina kitu kaku. Sawa sifude yuka tuinaje tulaga. Chachari wadine sanyu lianginga. Tuinaje tukola chii?
1: Jetulaga.
0: Jetulaga. Nenja gala abantu wa chitege hili. Njio kuogela kwa president nimo kwezi kamiya kubisele hili haita.
1: Yeah.
0: Mwetu nuli ya riyaka teke sa mungu ya mkisanga chino. Nurunuri okwogera ku mulundi guno osobola okulaba omuyiribi w'agenda. Kati ate ye ali comfortable wakyaliwo ku spiriti ye agamba nti tebannajja tebannajja. Bagenda kutuuka kiseera nga bakunoonya n'okunoonya gwani yalimirawo bakunoonyera ku sibi. Abaobule baabo nga bakunoonya ani ataddewo obutunda ku spiriti awo abaddewo mumunoonye abeerawa. Bakunoonya gyopangisa bakukwate bakukwalira kudde kumera.
1: Naye tekabira.
0: Tetwabeerako wano nga tulaba ng'okugoba abasuubuzi ku nguudo ekiyinza okuba ekizibu. Nze nakirabidde kyotera. Ne bamenya amayumba agamazeyo emyaka n'ebisiibo. Kati osinziire eno kukasidde n'otunula eri wonna watangala wati tewali nyumba nagi? N'abaali balowooza bantu balinamu kutuwanyenyi bonna babamenye. Kakati ekyo kisobola okukuwa ezo indicators nyangu nnyo okulaba n'omanya nti kati kino kye kiddako kanneeterezi mangu. So tuteekwa okuba okulwana olutalo nga n'abantu babuuli manyi bwe nali wano nga tugenda mu kalulu kakati twalinawo enkola kyetwali tugambye nti kanoonye kakuume kakabanje simanya biki biki biki nze neŋŋamba nti naye kino tetukiteeseteese bulungi tunakikola tutya evuma neyenvuma era omukwano gwange omukama mumuze mirembe jese mukwaya nankwata akatambi wano nagenda akateekayo nali nkyayogera wano nebagenda bavumanzi kasajja kugwakanyalwanda gwetwabakoowa bikibikibikibiki nebanjogerako ebintu bingi kyenali njogera kyekyali kituufu naye nga mubiseera ebyo itayagala kiwulira kubanga ayagala kuwulira mboozi emusanyusa ekyokusaalirwa nti akalulu kaggwa nga mami Museveni akatutte nga tekabangiddwa
1: ng'akatutte ng'akawangudde
0: batugamba yakawangula bebalangirira nze ng'omusikiriza ndowooza nti galimu ebirumira naye nakkiriza nze nalonda munyagwa ambuuza nalondani nalonda munyagwa sebo kakati nakkiriza nti akalulu bakatutwalako nakkiriza naye sisobola kukabanja kubanga tewaliwo nteekateeka nambulukufu emanyisa kalulu ekyokubiri nga ne bwe ŋŋenda okukabanjaako mumanyi otyeku kubanga nokulwana naye mumanyi ŋŋana n'omuntu eyagenda mu kalulu mu kinaana n'atawangula nalaga nti banzibe neyawangula mu kibiina kyamuga ti togendayo tobirayirayo tolayira tugende mu nsiko kati nze njagala kukwata buyinza ndayira nendya ne sente nenjagala aveeko dipi bwe yakikola yawangula
1: nti nedda
0: zeyafu osobola okutgube kakati kyengezaako kubuuza kyekino nti newano mu mbeera ya Uganda nga bweyimiridde mwami Museveni bw'amala okukola okwogera teweesigama ku kwogera kwa mulundi guno kwokka osobola okugendako ku mirundi emirala gy'abadde akola n'otunuulira enneeyisa ye ng'omuntu mu kiseera kino afaanana okuba nga takyeguya abamugoberera mukitegeeri
1: yeŋŋombo ya nomo wa polaiti
0: takyeguya nali nkigamba omutwe wange emuga nti abanno no bawagira naye tebalina nnyo tebalina mukwano erakatiatiskatiina nebyokulabirako ebyekukonabyenyiza omuga nti kyebakoze anita mungu kabonero kankunala akasobola okutegeeza nti tebalina mukwano boogire nga tewemalayo nnyo kubanga baba bakuvaamu tebajjukira na birungi byebakoledde fe fobaludde oluvuganya so kakati ekyo tujja kyogerako wekyejja kakati njagala abantu bamanye nti mwami Museveni takyalina kweguya kwamaanyi ekyokubiri ainanaye njogera mukisanja kino nga kiri tumaliriza twakava mukalulu alina kyayagala okulekawo mu Uganda bano no bagamba bekyayagala okulekawo embuye Muhoozi sirabawo Muhoozi kufuga ku Uganda eno kankyogeremu abakiwuliriza bakiwuliriza bayinza obutakyagala sirabawo mukisa Muhoozi gwakufuga ku Uganda eno kusinziira ku byakola n'enkola gyabikolamu ne Uganda nga bweyimiridde Museveni gwe mmanyi n'enkola ye ey'ebintu tasobola kukkiriza Muhoozi kufuga Uganda nkubulire nkola ya Museveni ey'ebintu nga nkoze general observation ku muntu ono n'ono ayagala okujja sirabawo Muhoozi waayita so kakati ekyo Museveni ayagala aleke legasi mmwe mulowooza Muhoozi ayogera kuba najja kuno ayagala nnyo ga nti stand by generator stand by generator kitegezaje
2: tuwauli hapa president
0: tunaje kumala kufwa
2: tuwauli da president
0: katina ali badde nindi ndio kuya ni mhozi vice president kina ali nindi bawe chimuteka ko chimuteka kuchi kuntebe rabe na
1: waliwo na wede waganti cabinet ene egendo kulaira einzo butamala ku kisana
0: ejo njirindi lidera kati gweminze ko baleta
1: twalifuna mwenda la makata
0: gweminze ko baleta mu government yencho kachuka yayizo kubanga ya sembere dente bena kati mulindi lidera sa mulingi
1: gwe baleta ku vice
0: mukase bawo unaliko kati sutanza ko bwana wewe wewe shafu unaliko taiza kutekebwa ako
2: bwana ba mozi
0: ndagadde adi katishwa chukirindi tucha so ndagadde abantu uliza bamanyi ndi president yakozo kuogera ngaya yogera ko birungi iranga biwe subi nenga tabisobola tacha ayinza kubisobola esubi lya Uganda eryo mu maso ukisoka tiyali ogeddeko esubi lya Uganda nabo yiye nabya yogera esubi lya Uganda eryo mu maso limukuli ya kigambo nchuka chukanga zijja nenga lije zina jamu
1: Yeah.
0: Utwa yuko ni tia chukwa nyeko. Tichala mikide wa ntuo nina. So nga ateo, echo, zendo uzanti, ye goro di kutulizo kulaba kuu. Mbili na msebe ni hainso wabanga
1: alikozi. Dinda wakatu, government tanina wana kula ila chisanja chege na kulembe.
0: Eriwa.
1: Enu ye njini. Ata yuko ila tia kubye nchuka chuka kwezo ya gara.
0: Nanti, chuka chuka, tekita
1: kwa zanti. Ya wanda inakugira.
0: Tekita kwa zanti.
1: Agenda kukura mili.
2: Agenda
1: kukura mili. Agenda kukura mili.
2: Ayokele kubana dako.
0: Wachi ayokele kubali mbenguzi.
2: Ambali mbili mwomu mwenyini.
0: Abali mbenguzi ya kukende kubanga agenda. Aina system ngeja alenda juko lamu. Kakati mbanga tugenda towards transition. Echo chalibadu kubongo ba president.
2: Chechi mwomu mitwe mwenye.
0: Chari badeku, baje chikulu. Mwai musewe na ina Uganda wajije tu chikiza. Ato chikiza ina kizibo kumutwe. Aina Uganda wako zechi?
1: Wajije.
0: Ela ina wajitade.
1: Yeah.
0: Na ye, binobyo nabi wako zechi, vina makulu nga chinita yiko zechi. Kubanga changu nyo kujizayo nefuka Sudani. Kakati ono ya dunia Uganda ngabu yeri, na wevudi. Yela vila ndio kumenya Uganda changu nyo kusingo kujizimba. Uwentekedi? Changu nyo. Uganda ene sobo kutunye musayi wano nikutiri kabili mtu nate na yeye wonya twali wano gwe twali wondo za twatula bako natuga amanti kabaka ino gende ebugerere
1: me sali wano nalichi
0: bogi twabali twandikiza twali batono nnyo
1: yeah
0: nalaba amasasa agatokote ekyo tirange yalutandika ali wa myaka 8 mweji
1: deka nawe
0: ngomuliti
1: 8 mwebi
0: 8 mwebi nekati yafa
1: ye yalukoleza
0: nafuna mafuta nafuna mpira gwa maduka Na kuteka mafuta na kujerwa sina kusindika na kasuka kaka bidu. Na kujerwa kubwa sina taruka. Sasa na gato kodo kumali sawa hizi.
1: Na kuzi chwa chinana mwevi.
0: Chinana mwevi ni katia fa. Sijana mwevi gira. Na ya avatu na fubelo uza. Ntu kutawa mwevi ganda chidi ya uchizivu nyo. Fubali woko wa nungu. Kuna kuwa nabuli ya unemu kwa nungu angali wa nungu. Sija kwa gira supermarket wa hini. Na mwevi andi. Tetu wakala Uganda. Tetu wakala butakola. Netu wakala nsi ibirinu wengkanya. Na mwevi na chidi na ya shugule mbembale na kunyanga nibivundi ya mnyumba nanga katugulewo mbuga sino bijinza kazi batuwa tuogela ku Uganda tuwa tujogela kono abo vi tuwa tumanyichi soro kubao
2: nge mwanyi tufu zita
0: miyini mwantakede ilo nisho cha kanchikiri ya lingi wankoze lingi kuchenzi jukiza wakadewe mboze gama anti baga be miyini jachi jemwani jiziba la miyini echo chilaba anti chiba lecha abia abu fuzi
1: Hey.
0: Chibade chabia ufuzi for sure na ye chibade chile trecho ntio obo liyao na agave mwani bezi na agave nyaja kufuno obo nero afuno populate mbachi kati ngo chitama na chucha achi
1: chabia ufuzi
0: ee chabia ufuzi chile trewe mbeyanti tama hindi walivako engeli okaji osobo okutasa omuntu okole vitufu kwa kumula gadiri walikona na walivako ee chutikiri ngo akati butu watu ogela kuyuganda ino Mwani Museveni, jatu gamba nta azingi engudo, ukusoweza sebe ufuna kutambula. Na hatu gamba, nta atende sama jie, agali professional, ukukune vio kutebe nkevu. Na hatu gamba nta kakati alwani ila bia abulimi, alwani ila bia ufuna ya ugana ngaita mbio abulimi. Ya mbosi ya, izo zendo kida kwa zezaba the keynote areas mkukira kwa juu.
1: Ya.
0: Kakati oyu, ateke doga take chila la chata yogira kuwaba na Uganda betu novu kakamu ndiyurube nambi kola nye chimanyi nyenda
1: echa
0: chitole abala sichi mecho gama antika kati kazi jewa abali serious ndeteba na abala beta deo wa proposition wana gwenzo gama anti seka bila alijenu mwini kati mkube tutekeo gutuma yinti wafu nyinga yogeza mwinyada seka bila chii nzo kuyamba na hito mwinyada seka bila mkubi asika dalo uza chirako lachi inyo cheta kukule wazako wazako kukubwa kumuzina wamesigu wako
1: niya
0: yeah. Nangina nangizere mnimiro abasaji abacho sa Uganda yunu ama mbata andikezibi nanga vya balimi balimi bali balimi baliba mwanyi watandika devolution yaduwa independence baliba subuzi baliba chi nenga baine wafuzi watambuza nene ngeno kukumundi kukumweza tibala vika akati tuino kuba obuvunanyizibwa bano ba mkwano wange bati bwe babateesa ku nsonga z'eggwanga zino bafaanana okuba nti omukwano kuba ziba amaaso kubanga hanze singa mbadde n'obukyayi naali badde nga mwami seven talina kyakoze naye akabonero akalaga nti obukyayi siina nzikiriza nti mwami seven ajja Uganda awabi naagibaako wagikola ki wagiteeka ekyo kitegeeza nti newankubadde alina wagitadde naye alina wayinza ogisuulira so bwe yabadde ayogera yatunuulidde abalibi enguzi bendowooza nti asobola okukwatakwatako naye amateeka agakolebwa agakola ku balibi enguzi kati ngoni kumwogerako yabadde deputy speaker abadde speaker Anita Among okitunuulira ntagenda amateeka tigenda yoge asobola muwangulira okusinziira nga musango we baguleese babadde banoonyamu byabufuzi taina teka nisogula musi musango kusogula musi nga kubiyo nabiyo nabiyo bibako zi teguli mwamu ewe chikenda kuma mchibozi bozi yechoku nyo kubuku mnyo limi nye toli ni zani tamongu nti musango kumusi nisa agenze ruzira njibaya kulachi yabiyo uzi kwanga ebi ndiyo nari ba mvunana yabi isanga mateka ukudibuda ukudibuda ni mateka mwekuli bawa ya dibuda polisi ya cabinet ya liye gamba chiku nsonge iyo
1: yeah.
0: Ya tuwela chukula chi tuwela chukula chi umukazi ya eno na sente umukazi ya zimbe nyumba nga yani umukazi ya kula lozi wensi nga yani umukazi ya wadene sente mnyumba nga zipanze nga madara nga zani
1: kamweka
0: yu tuwela kubuli ya ntizino betu wako bila banga bubo ono nyeleza ukunonyeza kwa CID tekubela kwa mumauli
2: kamweka information
1: sinako
0: auditor general ani ani bali bade bagina ne banonyereza okunonyereza okwaba alezo muzero mudi okunonyereza okwabo kwe kwali vudde mu report yali genze nefuka wa state nibakola file eruman anta mungu ekyo kusalirwa nti byali sende ebe byakulembedde
1: byasoga
0: akati nga nabo yali bade nga ino musango nga ino kusabuza kumpanyo mbisi kati mwishiraba noli ya linga chikola mwamalamu baguliza akonti waba huo wali umikisa kukula chi bichanka la nye wana ya linga ino kusabuza kumpanyo nyeza unga takula chi ndo temba nye luacha mara kuhisa pa mauli tugenja kumpanyo nyeza kwa nita mongo nga chikene kwa chi
1: tutu no tugenza tutu no
0: katua tamijiraba lezozi katujitandi kukapanga hii
1: tutu
0: break down
1: yeno
0: tujituwala nga chichi mnza saka vila wajituwala kabanga li mfuna chi au msango mbiluda wa kubula wezwezi
1: na hika mbuzi sende meke ezabula mparamendi
0: tuwele ezi kubulida
1: ezabula
0: tuwele ya mmateka tuwele ilu watula gira batu gamba tiba kamisho nazwa bewa akasimo akaita mbudgeti
1: checha alichino kulibwa ni chita kulibwa
0: ku
1: Mparami.
0: Ati wali tewali wombera yonna.
1: Kiruga nti kino te chakolebwa sente kirai kazeza.
0: Tewali wachi ntuna chimu bwechiti.
1: Yiga yakala ko
2: kamweka information sikali kati usinali na ita wasula. Kuba
1: mutege chijinji.
2: Njagala era chanje mutega. Tewali yo mtu gwe basima ngatanna kola.
1: Eh.
2: Singa bwechali singa bona basoka basima.
1: Eh.
2: Chenjagala musosa akecho kuba chasembye nacho. Agani tiba commissioner ni wega vila senta zaita mu budget tewali yogo basima nga tanakola ila wachidaba ila chaba kuba wala
0: katika mnyambi
2: echoku bili nkua information echoku bili
3: kufe fena tekuli kako ali mchitongole choba ambega ila tekuli kwa kufe ngena mungabano nyeleza kwa kwa ea nishulika echo kusatu oli ya kulira siga kuma siga asatu walio ya gala buliche bakola bachikweke
1: mkali kakutu
0: kakati ukuya mbobu telefu esente za government zona ezi ingira na ezi fuluma zitambi wandiko ebi wandiko ebyo Inspector General of Government ya bila bako buterevu.
1: Yeah.
0: Taina na chimuita kisa katika mkubuli. Wano, wano, wano guwaita internal auditor. Neba baba agaloko, okolo, okono uweza kuredi uudu mbiya sende. Atiba ita external auditor.
1: Yeah.
0: Tagenda kuredi, tagenda wano kukumpeu. Zinzeziba nange wakati.
1: Ila
0: katika kambi, balimu baja kuchitegera. Hey. Ita vitavo bie.
1: Yeah.
0: Haiza no gamanti, computers on namu zile kenga mazi good day.
1: Yeah.
0: Nzite ite mtu labi kati guwa chitegira nga accountant kati jao nyeda sili ya kujabu kazi inda alo wano echo kubili asima incha ita kusimi wango mazokola mpuga senti ya zifuna nga abade abade lopu singa baga ntibamu weza lopu nga tiyali nari mnenyeza echo kubili tose wala gama anti nze yafuni nga wampada kasimu anti nze guwa nenya onenya ya kampade
1: absolutely
0: kati nze gubaka wadu minyati wane ya kambade ya manipo ya sinzi dokuwa
2: chini
0: ukumpa chiarufu nani zi
2: mokuwa
0: anka maizeka chiarufu nani zi mokubanga wetuka tunenye chwani kwa kubawera mpuga senti niba commissioners naba labo na kubawera ni sekandi chukusari
2: mbuliza
0: Baba wampunga katika mubuli yonu na yagala kumpa information kata pitegede. Baba kola kusima haba kule mbezi. Baga mba president, vice president, bani. Hakati mpunga ayete kiteso. Nene speaker, nene lopu. Ate kebe kubandu, kubanga aliku dalali ani, ili ya prime minister. Hakati anite ya mugama, chuchari badi chirunji. Ne president tajia kisaininga kitu sewe okula kwekuwa wangaya akasimu wako munu ndi kuchi
1: gumu
0: kati awo mbuga wakula chi wayungija kati kini waba commission nanti bafuna basendi bafuna sendi za waba commission yu shaka kubige na mtu basabi kula chi sabi manya nye chiri bechiri sende ziwe mpuga mkade vita nubogiru wako guliku kujweri mtine vice president afunye ne speaker afunye ne prime minister akozeji
1: abati ka information briefly to gene masimu
4: ganda wange seka vida yeko byeje omuntu bubakubuza ni ya wampuga sento inza gambani
3: ya waba kamisona
4: luchi kula ba commissioner lwe rugaba era lwe wawane bali bayogeddeko ba vice president bali bali kati erenso bi eba mukwewa teba mubamu wa kubanga bonnabo yakola chi bewa
1: bali batu abafuna bali batu la kuruchiko uruwa
4: bali batu la kuruchiko uruwa
1: chitegeza ndi baba bewa
4: okay. Soto nza gamati ya muwa ya yari muu sobi hata ani
1: kari katufine kumasimu ampulizo li kuredi obudwe yomu njua wudu jomu dachika utono nyogwe tusigaza beda tutunuli de chechi gendo kufule chisanja chino kuchiku chenja uru kubisanja vyo nabia tuze tuba nabio budu wanji nawe bali kuuliriza
5: bijaba onjo zemu kwano gwa singo kwagala na kwagaliza ebirungi bijya sumani zito ni bijaba kako majja abakulu bana
6: ajuma lwe bali kuweleza
1: nawe bali kuuliriza
6: ono katati mwari gani ndi naka gongoba nebyaka bandara wakai nawe Uganda yo weraga abakuru bempulide mu studio bonna enale musimanyi kyo icho tuliko sabuli kimu olabanga buli olabanga tulina akasirisemu nga baleete ekipya akagwawo kati balese bya antamo Uganda yo genda kuzikirira wetulaga kati
1: kali tuwe ya nziza budu radio budu radio budu mubaddechi Buddu
7: aji wabale kuhere za guanga
1: na wabale kuhuli za narongo
7: nalo gaita ndivukunda wakuru wana msa ya jisanja jinsa iga na mwanya za seka vida yevu hati wana mkuyonka yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati yevu hati kufefe na fenda wali mguanga teri ya gibayo kuwabula kwa hali kutegera kwa president niya haji zingene mkuyo wano lina gamba kari kia chidako kia chukola chia kwa yari ya mkata uli ya babu ulida ya babu ulida mumanyi sende kiye wa agaro zuse ngeka kumanga ya fumi yanga sende na mayanti zinozi gena gena kulugudo we gundi nizona kwa kukutukolo kugena uno lugudo we choto kwa tibarukola haji president kia yoke direkia jokola mwenye vangu za kia kuata kumanga msozo wana vandabu ina ati ya mga mazusimanya kandi ya niya kusese o mungu kwa nikita geza po kandi zaba ila nagezi mazari nagezi urongo gagezeko gwerindo jakula maungeze mungera kuchuma wane wa vice president sekandi seka vila avantu wa mwabu oppositioni katonda bea tona nga wangine mitime mibi mwata kuwa kogundi kimukowe umbeka na kakakado kwa ulida ile mwakato gere chumecho nga president mwakola vice president mwakola anti ya kadi yenyo ayina mwagombe kwe motoka nga te mwagala mkula kwa nabu opposition kwa mzuru mwina kefa mwagala vale chama bago mwagala chesa kugaya mbaba mtu olina afuma na lindo msala timilioni vividi na habikiriza nye president mwagala movement jevela ya bei na ye ngeri mu opposition yereso mzuru president mwagala maso mchungoja chuka lagabu kuchogede na loge ite mkonda
1: kari tuwe ya nzana rungwe wale kuliza radio budu yeyo mtu wavulijo waliku radio budu wale wanji
8: Budu
1: gose mbayo
8: okutuweza babi mwebale kuvayo ya mwambu ndika abantu nembabu uja nembanyo nyabu lichipa mguanga amanya kisaidu wazo kumogu yewe kampungu mchuga kampanya sinzi ya nipiza hidi ya budu kishira mtana kamuzi tano anko
1: wewa
8: bambi tubaga nyo anko mwebale kutuweza mwuji we mtu
1: mkari mwebale kuhuliriza
9: Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili musambeza omutunu, budde bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza Radio Buju.
1: Le ku Radio Buju yo muntu wa bulijjo akaddekeko, madimbuko yatereddwa mu studio akutuse kente kateke ya munnayo, mukuru yiga tusibule.
10: Tweyanza nnyo
1: abantu. Narunga gembo, bu president takadiye akuzibukuzi.
3: Era bwe kiri.
1: Njawulo ki?
3: Njawulo ziba bili.
1: Njawulo wakati wakadi wano.
3: Haa, umutu wakadi watafuru manyumba.
1: Deka na awe.
3: Hei.
1: Haba kadi jinga, haba kadi ngamba,
3: haba mungu. Hei, jajwa.
1: Njawulo wakadi wano, haba kadi
3: ngamba. Jajwa wakadi wakuzigari ya maze mungu mwezi etano.
1: Ujali mwadi.
3: Haa, yali akadi echenda mwena.
0: Katona.
3: Hei, unako.
1: Haa, uye yali akadi dedala.
3: Hei, unako, katona akula mkuzi. Hei, tana kadi wajene yori kabuta msebe.
1: Jajwa haba mkade, haba mkuzi.
3: Jaja inaso loko
1: jaja bachi
3: haniku miaka atano waliyo jaji
1: deka nawe
3: nga wa miaka atano gazalu mwana ya zinazalu mwana
1: hee
3: hii umutu kuna mfuna kumiaka atano kajaja solo kutu kwa mtu
1: kumiaka atano sivu sivu
3: ane na hii
1: sivu ane ane jaji
3: nisi ila bazuku ah ina hii abantu beiru ingo baitawa kuzaida chaza anga nisikabida ino mzuku
1: ngujamu ngujamu ngujamu ngujamu deka nawe
3: uche chili
1: muzukuru wetana na kumutegera nti ono jaji
3: ya muhina
1: ewo nubabati
3: njagala njagala nansi bula nsoke nebaze omanyi mubasajja betumanyi wano abasomesa abantu okulima mwaino okulunda enkoko ne nyama ya basaka bila kulwevira ate namutya amanyino okwaluza onvunyu ye dokita Ronald Segawa director wa Radio Buntu njagala mutumirako atakula na akawunga yomanyi omanyi nze mmere yange ataka nga siri mfani wako niwe nalide ka Dr. Segawa na ya gado kuli yaka unga
1: wambulijo uli ya tuka langa ngoloza tu saga musasi
3: toshula kumanya kalinga ka omanyi walu waka unga kewa gamba kwa mchela kewe nyo na yate kanti kakamanyi njaga loku mwebaza iranga bu ninafalu nine kanti cabinet ye era kine kifo kine kitanna salibwa tuweka nganga Dr. Segawa mulavieko eduwazi ni mukusomwa
1: akabani oteka
3: ku tema ha kibara to kuvali na tando na kirideko lizike yo genda okola hiji kanne ku kusomera kubandi mukubeyo njagala njagala kusibula abantu abantu bafe njagala okwebaza National Vice wafu uwe na alimu mbuganda atomba kwa mnondo wacho tila kaunti ajalu na chenwe kazo saba ala mkumenga mulamu ate neneva za abantu wana aba uliriza Radio Buddu okuli Ajabu Dumatovu okuli Sahenule Mulinde okuli deputy ala DC Faizo Serwaji okuli assistant ala CC Madam Nabakoza walua na umuchala ali Kampala eyo omulangira Molini Madam Molini mbamzala ya ugundi taka jonge yoru genda ku Radio Buddu kunonga ada online ajinyegamu era mpereza nuka message na ngamba ntingatemu na sibla sivako
1: waliwa ni kayinga mudu yisto ngambye kwa alitake obeda tuuliriza
3: alitake kakati atene waba huo msajia zemu nafuna kwa speaker abantu wawo na mixa jawe chesiga wano bali mudasiru bali mudasiru
1: ya kansala vye vya kuata kansala bali mudasiru kati speaker
3: we chesiga teda njagano kutumila kwa speaker we laka omanyi aliko obulemu ya wangu dababaka basatu ngateba mwagira na basibina chimweshe nari chofora banjaga nyumbu tumira speaker segrinya ateni nebaza na radisi welaka yoro wa mazo kolejo kubayi ya gasi valaka hii nga enare mtegumide na leta speaker hoyo madamu sala chindiba na ganti kaso kempu mwole muko ilakati alimu kunyaka juisi njaga lukutumira bantu wafabo mchuga masaka njaga lupaga anti ubude bona tulinze kachiko kabi akulonda katwenda kuzo omwezi tugina kulonda basente bebe byalo ngabu nabagamba tetulonda chiamani broker wattaka ate tulonda chiamani apangisa
1: oli mukusibula
3: ye sibula
1: bwaji tokuvaka zinda lulise kabira na
3: si bana tulonde kuba chiamani basemaka ate tetulonda chiamani abakampala ngate muloze kuchikirira gundi kubera chiamani wa Fokolani ata jumali bwana agali baluwa oba madimbuko atagende Kampala wakala bachi ya mani na babira kubitundu byabwe atenga bawulize sibabbi siba broker tibagala bakazi babandi tibanya mwenge kuba bantu mukama katonda abankumire
1: amen nkuruseka bita tusiba
0: ndoza abadaga amanti abo naba ine signs ifana bito ba PF chala data biza just like that to my own tazo ni muzimu ni na yenga amaliza ndagala kuyamba mchala nalo ngokaita nti omuntu yena akula fenato ina bingi bitwai tumanyi tuna nyi tayi tokola ne myaka ja bitujjako kati bana fe ja bitujjako gate jajja yeji bimujje ko chinkana wa kakati tuna bingi bitwakola ngabi twali angabi twakola ngachi nenga emibiri jibi jujjeko le myaka ja tugenze tukola chi kati de teweza jajja kati nze ndi mukugira ndi mbada wada kati jajja nwecho jajja musebuni tukirize ndi akoze ni yao mali ndi muna chotera ndi muna PFF sawa saja kawaka wangali
1: amin chairman bad
4: singabo opposition hivyo naba ulide seka vida kuwanga enjogira ye bosi jebalina ila singa abo opposition hivyo naba alibasi imanti president Museveni yakoze uvoli yao ya alibade ya kilizada na abalagani ya dako na yungu wagama ntakoze agamu baba gamba bina ebichabula yo
1: beba mwezi no kwangalo tu
4: baba ino kakasaga baba bina biasinda kola biba gamba kanabiyo kamalibi kola chi
1: kanabiyo
4: kamalibi kola nabiyo na avikola echiwa kubirira ye kubieje ya gami wana mkutege na kubuongu teri gwa kakasanti ya solo kwe kanamu Museveni seka bila ye nini kati chitegeza chitegeza andi era kubafuga chitegeza bwo anga nensezi tuetolode ngabo yagambi zijampinga kuye amagezi tetuiza kumufirwa ate era sigalenga tujja ngabamujampinga ko atera ngabwa yamba ne Uganda kati kizibu kiba kitegeza kiri mu banda Uganda te kiri kuye kati awosekabira wayino kumanya kubanga amagezi getu batugetaga njya kwebaza aba kubya amasimu gamazima mutukoze bulungi Asumani Pro wakutuseko na yeo baddeko babali mudashiro bonna kwebali madika sasa owerwe mode oyotava ako era simu yeche manyi nayo mukwatide yo nga Wilson Kavava nayo mukwatide yo kavumali chadi na yabadaji nyonyogera waluo ni wagaba Elias we kanoni secretary wero si waneranga we nare munyo oyo naye kwali tava ako ajabu duye bulikumacha asoka kunonya radio buddu waweteredde ne sa mulinde so mwena abayikumira ku radio buddu tubebaza akawunga igakogeddeko sikawunga buwunga wabula kalimo ebirisa na magezi genyini tulia buliku uomerwa ne kalimu ne migaso kawa na magezi omuntu gabaita sangidwa na goso akakawunga temukazanyira ko kanja ulo so mukalie na ye kisembayo njagala kubiriza bana Uganda tujumbira omulanga gwa presidenti sente za PDM tuzikozese bulungi eze myoga enteekateeka za gavumenti zonna kubanga ziyamba fe so tulembezi dibaga tukole nnyo okulabika nga tuva mu bwavu eggwanga lya fe lijja kubeera ddungi naye waliwo eyakubye essimu we lwa magwa yantegedde bubi nze nagambye abantu baffe mulekeraawo okweteeka mu bifo ebitakkirizibwa ate oba bagamba okuvaamu ati nemunyigira babagambye okukola ki okuvaamu so siwagira kunyigiriza naye oli bwabanga olaba nti wano bagaanawo wano si watuufu togenda wo kubanga gwe omala okgenda waate ogenda kufuuka ekizibu kyawe akugambye nti kola ki vaawo lenga nawe wagenzewo ngaomanyi nti si watuufu okukola ki okugenda so mukama Katonda abakuume ate mukole nnyo okulabika nga mwejja mu bwavu kyekisinga obukulu mwere ne sente mwansawo
1: tuwe yanzi zampuliriza madimbu kuwali agenda kutu sake nteka teke ya muna yunange nkwagaliza kusiba hurungi tova kuredi yobudu yomu ntu wabulijo mkama kumu
4: halo
9: Bubira bunkenke na bugumo okuva wetandikira paka wegwera obadde uliza program chinanyo chanchimize wano kuredi yobudu radio yomu ntu wabulijo Sunday special means the most music in the morning.

Gage, number and a commissar and a gentleman, a commissar, and a radio with the Amon to our Jamakuba, very mobile Zoka, Banaka Zagarok Sazim, Savis, or Motundu, Naku, Badi Zakon, and Bujibo, or a program whenever I'm Kakasam, Zapaka Sazimera, when the Bande, Banying in the war, Konakumuna Mugame to Mubai, so we're in Nalsi. Okay, take it there. On the Bresso Bangay, Tamba, Konya, Maradadi, and Babuzakonya, Kaiba Kabodi, you want to meet a Becky Vibes, Zokbaka, you are producer, Dibi, Yamu managing, I got my Zokbako, Iba Mukolera, Legend yakombeo mujindwa gama sokbanga jikubira dala akabe bakaita basajja babuza konyo tabula akabe bakaita angelo kuva kumana twa meta John Braga abamite kasada John Oligonem zigagama sokbanga abalulira dala awo mongere mobedala babuza konyo basa sibe konyo babiri bwaka bantu mabali mumbere kuda mukoba noga tobu waya enda kuzebitu sibya munetu jya kumala ko mpola chonabe nakulembeze sala ate ko muvubuka kubiriza nyo kubera omugumikiriza kubanga mune bwo togumikirize ebintu byagala buli kimu panikinge olengere madimbu konga yamba de suti ya milioni zero genda nga enjetaga olengere gundi ene motoka ya bukadde chikubi ogenda nga no jifuna gundi ya bale sati ya mitwala musavu ko ojetaga nedda tata ebijjo kudda tibijja kubabi womu ya dinaka muna akeddagala ojatandika okwema kulanga tena kuzira abantu bakambwe nyo ondo mugere mbo bendera bakulisiza nyo kupoka mchinanyi cha chimese na yachi umalusaka samba sarongo mu Kenya senior abadobu nji dane timo jude java dunayo abadeko ne chisanja awali abadobu bambi bahati abadobu unji dara ulideko kumwami gomu ulideko sente mewe na alema wana mchibuka masaka alenda ulideko unji kudaa kumwami seka vila kapangina baso kubanga tembe tensuka kandangi nyingi doko wakumangina baso kubanga kutuwa mbine vyange na anga vyen tekeiro unji nyo vyen kore demi yake jiri ya mkumi na mukaga ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Uliranga timu ya basa javo na ba manya tenga bakugo kamara bako nye muno damoti wo wai. Tula watu deka kana nzijawo buntu muna butono nyonta andikira wo. Kwa gamba uli na manji nyo sima yo vanesawe birize ni nazi na mara. Nsumurude.
1: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Oni muzei kakumba wana radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
2: Rokom ama andika aba wangu zi.
3: Alo mkulu sebo banyabo.
4: Kakumba anga bulijjo muvuzi we nyonyi.
3: Omuvuzi wafunye omulimu ogwo okuvuga nyonyi.
4: Ate nga ne nyonyi eva mu kakumba garaji.
3: Kakumba garaji.
4: Ife tuzikola ziva mu kampuni yaffe.
3: Zibera airlines.
4: Wanji.
3: Nyonyi zibera airlines.
4: Ante no kakumba gundi nankani garaji.
3: Kozo ngambye ziva muchi?
4: Kakumba gundi nankani garaji.
1: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Rokobo.
2: Rokobo. Ama andika aba wangu zi.
5: Omanisha wetaga.
6: Ona!

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinamuna na katuni zemnana, chinamuta na katuni zeta.
2: Ena ya Radio Budro, radio yomuntu wabulijjo.
3: Yes, bela kwe tabrano kucheda muna na kaumuza muna na cheda mutana kaumuza tano wedi ya mundu yo mtu wabulijo wetu linyo wano musasara saba sanja kama keri ya mundu ya nukule mbelo mwami wale poki na judi mureke kumundu plaza wano njini kweri jini studio sizo banga tumune biyari miru kama gomba nama sasa a district C e gwanga yunga nesio na kutualiza wamo nga mutufuna ku www.dotedfm.com mbabu zako nyo Obaka bulwa wikanga mazoro abantu akabali ku TikTok wana muwelezo baka munji nyo olumana twa kabinyo babita Sadad Pro agiza kadde ku endi nyo baba tuwereza ro birthday ya gesini abana ku program nayo ku siba ku endi amita juka bani mchiboloka ku nyo tubo de olumita mali ya Aida Mugo agiza kadde ku alinya tubo de na ganti ali mukumpulira ku online pio na pio gabe ku nyo puliriza Jessica Timbo ya Chitimbo ogabe ku nyo uliriza wende bude yo monto wabujo Anaba mita nye iterapite. Gisa gade kwa nyao ni mkupu niliza live. Anaga jikuwa liali mkupu niliza. Anaba mita waso Yusufu. Mkana nakunya kwa nyao tumbo. Deba nyokba mpulisa kazinda maiko. Obaka mtu. Sabali ku TikTok. Ne mama baji tumbo. Kama lomu kama zwaso Yusufu. Mkana nakunyo tumbo. Dewa noga atikweni. Wano mkua mita nyombi. Thomas. Gisa gade bandi kweni. Nyongwe gai detogwa. Mombiza pende. Sigwa mombiza pikene. Dana we. Ebana. Mukama katondo no okalo mkwalo kwa mitambogo wa boda boda decide zawe kasijagirwa gai gompuliza nyatonja garanyo atoli chali wa ngo muntu ndabira konjo bolina bona bali awe kasijagirwa abale mu kigamba babu zako nyo abali kusazawo tabula da pake ne nebu gabira abantu abali yebutego kwa mtu bula bali mu kirumbawo abali nyiba dokba muliza program ne gunda ona ni kwalo chebuka cha bode nyo kale kama uli venga ina manji nyova kambu ina buji njabu isamu kompora mpora kanso kemba no kubanga ngina baso kubanga nsumula kubache chiasi nzo kunde itaulida
4: umu kubasuma ni baita ya gamba ndiye chitufu chiri nti kusia katondo musaji aliomu
5: for a magical experience unlike anything you have ever seen
4: hachiasi nzo kuweleza program
5: it just doesn't get any harder than this
4: haba singa jivikanya haba singa jiva uliriza
5: Some of us sure would like to get into her band.
4: Banange manyikidwanga munayo. Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimba.
5: Non-stop music mix.
4: Uyagala bikwatagana kuti. Kwate kubogende maso kubanga uliriza madembo ko. Umusanga ku DM Radio Budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Teri ali mumenyawo. Umanga alibera wakasira kona.
5: Nobody can compare.
4: Gambi ya madimbuko. Umutaka wakavaka.
5: Number one. Just getting started.
4: Wee takula lugambo.
6: Yeah baby. Yeah.
4: Akula gajama uji ya gana madala.
5: He's big.
4: Abe ya kavaka Fahadi Production Singapore jo. Katona sawa bankubi.
0: Uliriza program na yu wano kurendi uvudu
3: yes bela kweta mbano kuchenda muna na kaumuza mbana na chenda mutana kaumuza tanu wendi uvudu ya mtu wabu njopazi kambuza konja bosu wangatinga mkwano guange nyeba mitaji kasimu ulisa izao mkatari wani wanyini wa famous kabana ya ajwangu wale kumpuliriza ajwangu na musanze juna ngane gwe onkore na program yu kumacha ande yoro mkaka yu na jivake yu sicha ajwogira kukuba yu wajimala wajimala sebo na yansanyo aji wangu webali nyaji kasima wa mkatare webali nyo kubango mpuliza ingini ya webali nyo kubango mpuliza aji wangu webali nyo bali dara wabaka buji yuna kisa kare sini ya msi webali tuwele zanze kasure henuli alisadizali kusaza tumbudele dubude yomu ntu wabuji mkwano webali nyo bali dara ono bachaza anga simate kawe mchirumba masaka kwa tuje tutumbude sadadi pro baka mtu usawani bane mulibaji nyo wabaka ngira pongira mbuso memu koma sawo mpora mpora ne waluko mkula mkwemba denda vyo wana venda urezo baka bambi nga mungi nenda kuiso mamu koma sawo na awe kale kazi ya tukano kubanga tutambula muko
0: uwiriza program na yu wano kurendi uvudu
3: Embera bwetu begera baso kubanga etabla jebu vudeko wana mugwanga Uganda waloko apa mkuba imbi apake maso kubanga bekola muko mulimu bobango jukila bunyinyo nebalondo mkago kubanyi kiudwanga federation obugu tabamu kwa imbi mungere mwendala omukago guno gwagendo kuja gwa ingira from nowhere era gendo tuka kakakasanti edikenzo ye president wago oluvanyume nyo banji kuba imbi apake maso kubanga bakuba chino era edikenzo kasoke denga vila president waba imbi banji kubo nejebule na bachari baitivu nyo apake na maso kubanga bamu zarawa apamunga waga matagwa nide eranga pampaga mandisi yali atekedwa mungere mwendala nebigambe bila binji nyo ebize byogerwa banji kubo bamu jira enjala nga yakamalo kubanga atula ku ntebe eno choka jibya gwera nga bamu jibage nga ngokwe kubire nduru nga baga bateri songa ndale gira kudamu kuhulirizibwa okujawo nga mwise wa Eddie Kenzo fego tumanyinga president waba imbu wa mugwanga Uganda echijanga chitambula mpola mpola omukago guno gukoze bintu ebimbingi nyo ebimo kubayimbi omuli okubayigira kubuyambi okugira banno batekesa corporate mu nkola nebirala bitivu nyo mugere mu bendala wabula efuse engola oba engombo ngawana mugwanga Uganda omwimbi ne bwabanga abuli dwe kyo kulya omwimbi ne bwabanga kubye olimba ne lugano kuatayo banenya federation omwimbi ne bwafa banenya federation omwimbi ne bwabateke dok banga ziki banenya federation awo ne mugere bo bendala ekyo ne kyimu kubitwalirizo kubanga twagala kubanga tutegera omukoyo muli mu mukuru ogwa federation eriyo muyimbi muli muchi era tebade bya ba federation bagya maso kubanga batubulya ne batuka ti federation evunanyiza kuba tebeza okko muyimbi mbola mbwe na ukufuna mwecho chavera akolele de okumala kabanga wakubanti ya mamu kubayimbi atema roza ti federation yeteke doku bange wakolele vyo na haichintu poche wakama ntio wayo si chitofu
7: kakati mwontegira ya fe wana fe betukule mbira bambi walaba nga akabye nyo abama nyinti no ulishindu charoza kwa soo chikola buli muntu charoza zako ya abama nyi federation soo chikola atela nga tufayo okulaba nga buli wachiri wantukuata kuku wanga tetuina busobozi nyo na echi ejimu kumirimeja tutumwa abantu abatu tega mofisi zino kwe kaka santi industry eteleza amateka kwatagana yayo ne government kwa government yetu yeteke la mateka agana tamu zomuli mwagwafi tukwata mwenye ni government okufaa yu okusakira abantu wafaa katono ketu okusaka yu baso kwe amba mtu kwe kulakulanya wabula nemu challenges zumu ziba so moza
3: wazago vero bulunje nyaba imbi wana mugwanga Uganda ngababa diba funyabizio vye nja ulo waloka ba mkuba imbi haba soso wazibwa ayo gatana haba mkuba tafiru wako haba mwaba firu wako tiba firu wako chenkanyi ni vandabu habalala habala vya chaba demu kuzika paloti wabadeo kwa kumano kesi ya guli dua haba federation obuyambi wawele sedo mtelefu nyo kufaka umkule mbeze gwanga ngatiba njukuba imbi chiba denga te chiba hao bada chiba diba vi niba chiramburu haa
7: wanu abantu mruzungu tuwaita industry captains
8: yes
7: kati master pilot agwa mu bantu abo tuwaita industry captain abantu abali wunga basi momusinji music wafe kwa tambulida
8: yes
7: kati abantu abo tuwa wamu inkizo kubanga ichama zima mungira mabiga wawuli langa president achikosa debata chituwa la burungi abantu abo wadebali yomu sinji wafe ni hati tebafu na munyo kati yao embera bijange somoza tudumira banaffe betukola omulimo tugende tufeyo ku munaffe
8: yeah.
7: Munaffe yafunye ekizibu tugende tubeerewo munaffe ya fudde tugende ne federation naye kwata wainu kwata ne kolachi ne wayo naye ngomulimo ga federation si primary dentro baina kuzika nate munamu tayinza kubanga afunye okusomozebwa aline mutafayo
3: Kugande Kenzo kasoke denga atula kuntebeyo wa president wa federation abuse ebiwonvu nebiga nabuka magwa kuganda nenkanaga ebeda bimutegedwa bulikadde ngabwaze atula muntebeyo nebitali byangu ya denaka munake dagala Eddie Kenzo yasizide mukuzika pilot nagamba sokubanga sababu mukuba imbi banne okweba za Kenya president yogwanga yori kaguta Museveni kuba yaba wado buyambi bonna obasodo kubanga buyamba ko mukuzika pilot ayoga no buyambi bula bwazaba wa echendaku bana bazze mukungola na kuvuma
9: liranja twala akakisakano okweba za president Museveni okutuwe sente ne tusobola okola byonna bitukoledde pilot kese yo gemulaba funeral service gemulaba byonna kubanga senga tabadde yete twandi bikoze obo yagala obato yagala chechitufu obo yagala obato yagala chechitufu obo kayana obato kayana chechi buli akiriza nti ekyo kyabadde kikolwa kirungi okutuwagira mukubireko mu ngalo president mukama abawa omukisa mwebale nnyo mwebalirira
3: abayimbi nga bagamba sokuba nga baŋola edukenza okugamba nti president kaguta Museveni abawadde obuyambi bwonna bo kyebagamba nti kyabadde kituufu yadde n'akamunaako eddagala awo ne mungereemu ab'endala kyokokusa kusa Michael Kalumba ngono yakulya ebyekikugu ali ku federation avuddeko n'asekerera bangi ku bayimbi wano mu ggwanga Uganda abatakimanyi nti obuyambi bwonna bebafuna president yabwe bawa era nga ebyaddala birundi bingi batekeddwa nga omwebaza
7: anti munange kati nga bobeera kulumbaawo buli muntu aba n'endowooza ye naye mwami madimbuko gwokimanyi bulungi nti bw'oyita ku luguudo oluteredde nga teruliko binnya gavumenti yebeera okukoze siwe kiri kati naffe tukimanyi okimanyi bulungi nti obuyambi bwetufuna wano bwonna obuyamba bannaffe buva mu gavumenti tewali mulala yatuvujiridde kakati bwetugamba mu ngeri ey'enjawulo pulezidenti waffe ng'ate ye muwabuzi wa pulezidenti ku biyiiye bwafuna engeri gyatuukirirako mu muntu gwawabula n'amugamba twafunye okusomoozebwa n'atudduukirira kati ate gwe oba wakanya ki ataagenzeeyo so ono muwabuzi wa teka mu nkola kati baba atugambye nti pulezidenti atuwaddeyo kale akantu kati bwoba tukaagala kaleke neffe munaffe twamuziise mu mbeera yadasaanidde ate era abannaffe abo abawakanyiza bazze kubudde busembayo nga bazze kubikka bimuli singa tebasanzeyo kyakulya singa tebasanzeewo kofini singa tebasanzeewo ki bandibadde baziika ki kubanga bannaffe bazze mudde bwakuziika
3: anti wulira
7: munange olaba mwami madimbuko gwe boobiraba abalasibwe babiraba kubanga ku muganda waffe segirinya bwe yafa amabugo ga gavumenti baagagaana era ne bagalaba nga bulabe nnyo naye mwanyinaffe era erinakimuli bwe yafa ate aga gavumenti ge gaakola kaakati munaffe ono masa paloti bwe yafudde aga gavumenti era ge gaakoze ekyo mukikirize oba mukigaane naye bonnaffe bano balinamu okusosola nti gundi bwafa tetulina muyamba alina kugenda miserable ekyo ffe tetujja kikiriza bannaffe bonaafuna okusomoozebwa tujja kuyimiriranga nabo tusake gye tusaka era tuyambe bannaffe
0: owuliriza puroguramu nayo wano ku radio Buddu
3: tulawo otudde kakkana tobaako yadde akantu akakunyeenya tugirimu paka mwenda
0: owuliriza puroguramu nayo wano ku radio Buddu
3: wano mu ggwanga Uganda bangi ku bayimbi naddala bakyali abato bayayanira nnyo okuyimbirakoko mu bibiina n'okusigida mu bibiina ebibeera ebitutumufu ng'ebyo byamala edda okuba nga bikwatayoko nabo basobola okuba nga bafuna ku ttutumu obaoliawo n'okumanyika ng'ebirowoozo mu bibeera byebagamba kyokka bangi ku bayimbi abagamba so okuba nga bayingiridde ebibiina by'abayimbi okubyegattako gye baliyo bakaba ge bakomba nga bangi ku bayimbi balumiriza nti osobola okuba nga omala mu kibiina emyaka egyowaddala etaano mirambira nga tokubyeko yadde akayimba kagamba so okuba nga kakwatayo nanyini kibiina nga takulowoozezaako yadde okubaako obuyambi obw'enjawulo bwe bagamba so okuba nga bakuwa ekireetedde bangi ku bayimbi okuba nga bejjusa abamu ne basobola okuba nga baabulira mu bibiina ebyo ne baddukayo ayogeta n'abamu ku balala awo nno tusinzije okuba nga twagala okuba nga twebuuza gwolowooza ki ekivirako abayimbi bangi ku bo abajoyininga ebibiina bino okuba nga tebakwatayo kyokka nga bannannyini bibiina bangi ku bo bwe basigala bamaanyi nnyo era nga n'omusente bagufuna kugatta n'ettutumu naye nga bana bazze obbeegattako eryaddala bo ebbanga lyonna basigala awo nga tekuli yadde asenvula abawuliza ba radio Buddu olw'okuba bo si babi nnyo mutuwa ku ndowooza zaabwe bangi ku bo ne batubuulira
8: kasula Efulayimu wano ku kiwangala boyisan mu nyende wa venti sindi ekyo kiri mu mateeka kirabwa nayonka enkoko empanga bbiri tesobola kookolimira mu kiyumba kimu ago ge mazima era kyova olaba nga wano bandi zaayiika mu Uganda kuba buli omu aba ayagala kufuna ate nga tekisoboka
10: omwami madimbuko webale tuweereza ssebo mukama wange nze ibula faya nga nsinzidde wano ekya Ssonko kaakati ebibiina bisasula omuyimbi okusinziira ku linnya lyalina lireeta abantu bameka kaakati abayimbi bagenda mu bibiina nga tebalina linnya n'abeera ng'asasulwa akasente katono ddala kubanga talina baaleeta ayimba buyimbi ne bw'aba avuddewo olw'ensasula embi tekikosa bali
11: ono abeera Sadad Broka Gombe Mirembe Ndagwe ti abayimbi abasinga babeesingira ku mulimu gumu gwa kuyimba ate ng'abagagga bawe balina emirimu egibagiyingiza sente giba mingi sebaba babeesingidde mulimu gumu muno gwa muyimbi we gw'alina kyova olaba abayimbi abamu basigala nga bali baavu ate abagagga baabwe nga babasinga kinene olw'ensonga baba balina abagagga ebayingiza sente ebibeera bingi ng'ate omuyimbi abeesingidde ku mulimu ogu gumu gwa kuyimba
12: webali tukiriza siniimu si amanyi agange nze kigiyiga Uganda omuyimbi aliko buli munsi yattu Uganda chile tiri cho ukuba nga boba sambira wagulua batu managinga kuba nga bajia bajia nga bazotu managinga niso nga bazetu ya ambisa nitubanga chituganyuru wa munavo nisi ngomu imbi yenari yeyo amanya ibyo bibaba bagende didina amanya mateka aga wina bacha webe isa soro mbili lichangu kubanga kulagana nabo
13: ono Peter Browni Masaka kakati kunsongeyo nyenda kuwa example nti ewaka nga tulu nde nkoko singa wabira we mpanga bili zunane zitande koko okolima wabira kemu efufugaza jine wayo irane jimala amanyi chitegeza nti tuwa inza kubira u mpologoma bili mchifo chimu nga zonazi dinobu inza wabazo nazi berine tutumu chiba chizivu
14: mzeru wakawo zaifa senior assistant town clerk alisi zonza kuluwa ngechenda wa shinzo kulete la wanto wabira mbibina ni wabira nga baba langa wali bulungi bagina ne bayingira mu ndagaane basayininga out of excitement tumaze kusoma buwairo buzirimu tebananyi n'ibina bibira nga babajjako sente kubanga batwala sente nga bo basigaza akaba kati akatono
3: abawuliza baledde buddu ab'enjawulo nga bagambasa okubanga batuwa ku ndowooza zaabwe ensonga ki ezivirako bangi ku bayimbi abajoyiniza ebibiina ne basigala nga balinga bwe baali kyokka nga bananyini bibiina bo bongera kgenda mu maaso anti wulira
15: amanya ne dobo zisali ngali mpongo gomba ensonga eyo maadi abayimbi bana abanene babayimbi abakulu emirundi egisinga obungi bakuba ebikono abaana abo amuleeta n'alaga nti amwetaaga naye aba amwetaagako byanfuna naye nga tetayagala yaafune ekintu ekyo ojja okyegendereza ennyo ne bwabanga oli yakwadde omulimu nga mugagga yakwadde mulimu kukukolera oba omukolere tayagala gwofune weebale kuweereza ggwanga abali ku mukutu bonna mbaagala nnyo
16: sango sina MC Madimbuko TV nze kakoza beka sambya mu kibinge ku mulamwa ekiremesa abayimbi aba okufuna sente bo bafuna sente bali andi esede ne banywa omwenge ne bagamba kasite nkyali okuyimba zino kanzirye so yalitonzeewo omulimu omulala ng'eno ayimba nga neno omulimu gutambula okitegeera kati baba bayimbi bananyini bibiina batondawo emirimu emirala ng'eno emirimu ng'eno we bayimba
17: z'omuyimbi Dennis Lwenda ono mu kitaffaali nze nteesa ensonga zange ze zino bano bananyini bibiina baba bafunye sho ez'enjawulo baba bafunye booking ne bafuna sente mu bivulu tebabawa tebabawa sente zisi sente zonna bazirya bokka bokka bokka bananyini bibiina kati bano mwe bayimbira bo ne batafunamu
18: amanya n'eddoboozi mpitibwa sikinawo w'ekikonkoma okuva ebukakkata kaakati we tudda ku mulamwa gwa leero ekiremeseza abayimbi okuba obulungi kitegeeza nannyini kibiina ekyo yabalina okufunamu kuba ye abatakyagula bayimbi we tuva ku sho asooka kujjako ze yataddemu y'ensonga lwaki tuli baavu
19: amanya Flavia aka Emirate Home Network Shop ku nsonga eno nti bananyini bibiina be bafuna emirimu afuna omulimu nga gwa miliyoni bbiri najja n'agamba bano abaana nti omulimu gwa miliyoni emu ne bashealinga eno emu emu n'akola ki n'ajja ezibika nti bo nga bo bananyini bibiina si beerufu n'akamu ensonga lwaki bo bafunyeemu ate abaana bano abali mu bibiina nga bo tebalina kye bafunyeemu
3: anti wulira
20: ono Fiona Fifi wonna Masaka wa United team Nesturesi siniyanzi ng'ambe ekiviiriddeko abayimbi okubeera mu mbeera eyo abayimbi abamu baagala okwefuula nnyo ab'amaanyi ne baagala okwewaggula tebaagala kuwabulwako ekirala waafunamu kasente ng'alabira ddala ng'ekyo ekibiina tikikyamugasa ayagala yeefuule kabejja nze ngamba balina kwetereza bwetereza ne bakkiriziganyanga ne bannannyini bibiina nabo bajja kuba bulungi Fiona Fifi mu Namasaka
21: sabampita jukamani ndi eno mu kibuloka kakati kyenyenza okugamba nti ekintu kyonna kyonna kyonna singa obanga sigwe bosi kitegeeza baba bakubegerako bubegezi kati omuntu yenna yenna yenna akolagana n'omuntu yenna kati mu bufunze tukitwala nti n'abeera akozesebwa tusobola kubeera ng'okozesebwa n'ofuuka ow'enjawulo n'ogaga
22: mpoza amanya n'eddoboozi musaikwa ssemabule banyaga mustafa kyamu LC5 addako bira satu mugumu okuyisa mu bufunze ku mulamwa gwaffe okugenda kuyisa mu bwangu nga nneesigamye ku lulyo lw'abaganda olugamba teri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi kati mu ekyo abakolera abantu basibira entanda emu buli omu akole ng'ayagala kubeera boosi ne buli wona akola ng'oyagala kubeera under someone awo nno kabiga k'amaanyi nnyo n'obuzibu obw'amaanyi
23: anto n'omusa ekimbawo nadi owekkanoni kyazanga
1: nga nsizi dono kubachaza nga semateka wa mchirumba Masaka kumulamwa wesa nga wamu industry wakaji ingira kati wubawa industry nga wakaji ingira chitegeza ne waka goteka kumeza wamu tonu abata kuchabu isa kufuna jamba liegasa
2: ono mlema moze nseka salu sembabule kunsonge yu wagulu haba hii mbiabu na wabira nevieta agovinji chisoka haba ina renti haino kulia haina family kwe gamba haino kusasula fees hivyo na bogata gata kasente kibaba wate jukira mbaga wabage ndo kuyimba nyini shibina ya basalira kaka sente kaba wa
3: haba uliza ba redi budu okwetu ulebitundi vye guange vye nja ulo nabage maso kubanga batuwa kondoza zaabwe anti ulira
6: nzede nsiwize kapsita rama guwa nze ngamba msewe singa haba imbila mu groups walio walele haba kulu haba wategeke chintecho haba chivela minyo kusinga soka toso wafuna kasimbi kasinga kake wengoli muyimbi atinga hii ya kutegese
23: ano mbegese wangandi wano iruaka ulo mduwani obuzi wabuli wawana singa wagenda newa kule chivu tugeza wanyu igozi wako ze chivu haba antulewa ngabaze banji newa ngabaze watono agenda kugamba chivu luchitu saze kankuweze nkuwade agenda kuwa excuse nyingi agambe ata nyino sasula bakubye byuma endongo nga obimanyi nyino sasula kifo sente zivuddemu nazanga zivuddemu ngo badoge nafuna akaka domitwala 5 agenda kuwa 15 bakuwe mtwala 5 bakumi ate ye bossi ewo ina kukiriza bukiriza
24: ze anko muzuri oba muzeyimasanda ono yakuzanyiranga sezala wachi uguru muka video wa samasi ya swarukaga na ye anyway ndi aba bosi bano abantu bano baba bulambu buzi basembeza ku keke kuno lwansonga tibabalaba nga ba party ali part of wananyini buno tabira kukaba babira bulikadde chovola abayizi bo batusinga nti abayizi bo bagenda kuyiga kubiride owekitimba onanyini mbwa owefumu akati bo bakulira wamu nawe nobira mu mativu nti yansi banaye ngeri gesiri nti nze nanyi kitimba nyo chibampa ndi mu mativu
3: tuyaze gabauliza ba radio buddu okwetu ebitudi begwange benja uronga batu akundoza zaabwe ku nsonga eyo kale tokola kunobyo njai na maulira mara manje nyo zijja obuntu wana butono nyonyonyo then komori okore bwe wogoma
25: Mchibuga masaka. Mwetu senzira. Olo nechukutuka kweyo na joli. Radio Butu.
26: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
25: Radio yomu ntuwa ulijo.

0: ebintu sibi yangu ya dena kamo na kedagala bano bazose kusika mugwa jibia kwenye nanga bakiriziganyiza okubanga omugenzi agera maso okubanga azikulwa wakati muganda wa mugenzi mugerwa okubanga yadi takiriza bamujeyo
1: siwa kanya gene ikadiwa gira sirisa maso government na inga asabu wetitiwa tulina soka nechua gira kumbundi ogwa soka engeri yoku zikula ngomuto yu ama achari kaka nyama nyama naisa weno magumba
2: bali ku public service nebatuwa advise ya kufuna sakozi za pango kafero
3: negumba lia kafero
2: nebatusindika nebwa lia lupanga
3: china mara wubi no ibizu wubi yonabi mulimu kwekola DNA kubana bonamba kumiyabili nga tuja sample kumubili kubisigari rabi omugenzi kubaba jagamba wa demuganda wa mufanana ntia hizo kubaya zari wa mlala so tuina kufuna sample yomugenzi nga pathologist Dr. Byaruhanga uyabagamba mufune sample yomugenzi tumanye abana abo mugenzi Paulo Kafero bali bameka
0: Kugambye kati ekirindiriddwa okubanda bano n'abamazedde okubanga bagera maaso okubanga bagibwako ko endaga butonde era gye beggwedde ng'abaana bali 21 be basobodde okubanga bagibwako kyokka okuza kusa maapi asooluka gagamba nti kyeyalabe takirabanga nga waliwo ko abaana babadde bazze nga baliyo 13 nga bano bonna babadde bazze bwe bategere nti birimu endaga butonde abamu kwe kudduka
4: Kafero genfuna saawa eno abaana be babadde 38 abaleeteddwa ennaggulu naye 15 badduse ngate bamaze okutuuka ennaggulu ne basigalawo 23 era be bakozeeko DNA test 15 they have disappeared kigambibwa kigatowangangamba nti bafunye obusimu okuva ku bamama baabwe ne babagamba mudduke muveeyo nga mulimu n'abamu abaali bakipika nti Kafero aziikulwe motivu yokuteekawo pressure nti Kafero aziikulwe baayagala kuswaza Kafero nze mulimu kulowooza kwange kiro nfuna nti baalowooza kabateekawo pressure Kafero aziikulwe batukebere naye ng'ate bakimanyi nga bo balowooza nti era ojja kubaawo ate pressure endala egamba nti taziikulwa bawoneraawo Mayo omuntu yasse omuntu batugamba yasse omuntu yasinga okukaaba kati ababadde bakimanyisi baana ba Kafero basinga okusawo pressure aziikulwe era badduse baba I think they were first baba kakabukasi okujja ennaggulu
0: Okuza kumata swaluka gagamba kino kibeera ky'okuyiga ebiseera ebisinga eri omuntu yenna ebiseera ebisinga omwana ateekeddwa okubanga akulira waabwe so si byagganti owulidde wali edduke
4: omwana kibi nnyo obutakulira waabwe kibi nnyo omwana asaana akulire waabwe musaayi gwe kibi nnyo omwana obutakulira waabwe yeri efujjo lyolaba onaayagala bannyina onakwata basengaabe onatunda ebintu by'abafu kati ffe abamu tuli basika n'ebintu bye twasikira ebyabataata baffe tetukutte nako twongerako nabwongezi nyongera kugula nefuna bukadde obutala nengola akabanya nengaziya so nga nasikira mayiika yiika na yiika ate ziri mu Masaka City so kyenjagadde obbagambako baganda bange olwaleero nti bw'oba owulira ng'olina omwana gw'oteeka kasa bulungi genda omukebeze abakyala abo baakikola mu bugenderevu okutaataaganya Kafero nakyogerako emabegako nti waliwo abaana bendaba nga benkana nga Kafero obukulu kyokka ate bagambe baana ba Kafero nga walaba tekisoboka tukigatta tosobola kuba kati ngu ogenda kuweza myaka 5 nga Kafero ne bwe yali badde waali kati yali badde agenda kuweza myaka 5 mu mukaga kati ate gwe n'ogamba nti taata yakuzaala wa 8
0: okusa kubata swaluka gagamba nti wano wetaaga okubanga wetegererezebwawo nnyo kuba teri mwana ayinza okubaya nti kitaawe yamuzaala ate naddaba okupika nti bamuziikule
4: so kyendowooza nti oluyimba lwange kitaawuluzi asogola aligula komanyira si enanyini mbooli naye nesonga lwaki natandisa layini eyo asogola aligula kwamanyira si enanyini mbooli gwolaba asima obusimi bwatiwogeraba omusiri guba sigugwe gwolaba avuga ovuza emmoroka agenda atomerera kuba bukubi mu binnya statimenti eyo ngazi nnyo tegeza emmoroka siiye gwolaba swaza taatawo nti oyo aba siye taatawo omwana teri muntu ayinza kuswaza taata wa mwana nga taatawe teri muntu ayinza kuvuga mmoroka ngagikuba mu binnya nga ye ng'amanyi n'obuzibu bwogikanika teri muntu ayinza kuyiwa mazzi butwa mu mazzi nga amanyi nti yagenda obunywa mazzi gage aba ayagala kutta balala so statement eyo yali nkulu nnyo mulimba lwange kitaawuluzi muddeyo mulunoonye muddemu mulufune mutegere message yali omwo nooza kambaagaliza obulamu obulungi tusabe abana abana abakebeddwa tutegera abana bakafeero ekyo nakyo kive mu diiro
5: owuliriza programu nayo wano ku radio Vudu
0: nagamba eno bagiyita programu nayo okonanga ku munno n'omugamba nti okumanya okutegeera n'okunyumirwa kubeera ku radio Vudu olwa mukaga essaawa musanvu paka saa zibeera muwenda siri aba ayingiddewo wano wendaga nsaba tuwulirizeewo nnyo kuba simanyi kugwa gutya oba kugenda kukomawo gutya obanga olina byokola umuzaamuko katono osobola kumala okubanga owulira embaga bwegera maaso okubanga eyinda wano mu ggwanga Uganda oteredde kale
5: owuliriza programu nayo wano ku radio Vudu
0: saidi zeri ekasese waliwo omukulu omutegesi w'ebivvulu amanyikiddwa nga MC Salongo oba muyite Salongo Wangarima ono omukulu yajja buvuddeko yali esimbyewo kamyufu k'ekibiina kya NRM ng'avuganya n'omukulu Crispus Kiyonga gyebyaggwera ngo nebamukubye mu kalulu n'asobola okuba nga asigala mirimu gye ekyo si kyo ekikulu wabula okusa kuyagamba nti yafuna ekirowoozo ky'okutegeka Dr. Jose Chameleone n'amutegeka ebivvulu bisatu birambirira ng'onoagamba nti bakkaanya miliyoni za 27 musajja wa Katonda teyali mukyamu yadde n'akamu n'akeddagala n'asobola okuba nga akwata kakasente n'asobola okuba nga akawaka miliyoni asobola okuba nga akayimbira awo no gyebyaggwera nga ate ebintu si birungi gambye wuliriza nnyo gatandikira ne gabone ewalala
6: nafuna ekyetaago ekyokupanga yokosati eyaka miliyoni nga mbulira mwagala
7: yes
6: era ne munoonya ne ntusirira mwana omutima maneja we twasingana awo kugumbi kundi mowandegea ne tuteesaamu ne tukkiriziganya okukosati satu kosati esooka nga yali yakubeerawo nga 22 omwezi ogwokuna mwaka gwa 2022 era eyo ngeyina okubeera mu hotel Mozik e custom boda bwera engera walo nga 23 nga tulina okubeerayo ne kosati endala mu Rwenzori Square ekasoose ngengera walo 24 tulina okubeera ebundi bujjo mu Boma Grounds era ne tukkiriziganya ku miliyoni 27 miliyoni 99 buli kosati ezo za muyimbi kati ne tutegeka nga bw'okimanyi nemusasulako olwo lwennyini namuwako miliyoni 10 kati endala nesigala nga nziyita mu gundi mu maneja we nga nsasula
0: omukulu ono agamba nti wamala osasula ka miliyoni shoze ziwera ddala 3 nambirira ayimbako shyesooka abagenda okuyimba eyokubiri nga tebamugamba nti kolo ka miliyoni tajja kusobola kuba wagenda kubeera ng'ayimba ku mazaalibwa ga Jeno Muhoozi Kaine Lugaba musajja wa Katonda kyatawakanya
6: kati kosati zaali zibulwako ennaku 3 mutima nangubira essimu nangamba nti olunaku olwomumakati olwa23 lwolufudde omuyimbi tagenda alabika agenda yimbira ku batide ya Muhoozi eyali Lugogo
7: yes
6: nangamba nemba nsobola ngubire aba gavumenti engeri ndiwa NRM naye ye ng'omuyimbi bali bakamuwa Range Rover eyali emuweddwa Toyota muganda wa Museveni ndi tasobola okubula ku kosati yani ya Muhoozi ku birthday
7: yes
6: era nafuba nnyo nentegeza ekikwatako ndabire ddala nti kosati yange ebeerayo era nibanemesa omuyimbi bwe twali nga tulaganye okunyimbira yantera ya kugamba mukono gwenna okulabira ddala nti asituwalinga contract era ninemererwa kubanga kyali leeti nnyo kyali kikerezi enkeera kosati neziyingira
0: okusa ku mukulu n'agamba nti oluvannyuma ennyo afuna ekirowoozo ekyokuddamu okutegeka ekivvulu emubende era bano bwe yabatuukira bamugamba nti tegeka ekivvulu ekirala ye nalowooza nti bagenda kuyimbira bwerere kyokka bamuyite Nabweru ate batandika mmusaba ssente endala z'alina okuvujjirira ekivvulu ekirala
6: nali awo omutima nandite Nabweru eri Nabweru wala ekibuga n'aŋŋamba nti ogenda tuwa miliyoni 3 eyo nga transport ya muyindi n'oluvannyuma ogende mu maaso gyeyo otegeka kujja kuwa sente mu maaso awo munange neezira ekipande nga kusobola kisako ka miliyoni yekka nensako ne big eye nentimba nenkulusana nemukwata miliyoni 3 kati we nali njagala y'akalango n'akalemera n'aŋŋamba nti mwongere miliyoni emu era nemuwa milioni emu neziwera milioni nya akalango nakamba era akakalango ka milioni akakolera Dubai eyekosa keye murende yali yakubera yo oba yaliyo nga 10 omwezi gwa 12 mwaka 2023 kukasana ground sebo welwatu ko lunako lwe nyinyi sawa mukaga okuri nyinyi tuli mukubiragana amasimu omuyindi alirida wa atimbire kamaraso gutuke murende akore drive ku 10 nemu
0: Okusa kubukulo na gamba nti bulicheta gochiba musaba ya soro kubanga chikuata na chua kamilioni omwali no musaba sente milioni zitano zelizali zita kanyi zibako na soro kubanga zibawa kamilioni ya jaimbe choka chamu kumenchukwe kamilioni ya tuke mubende atenga kumpi obude banai
6: mutima na ngamba ni mbele zaka kwa dekalara umuhimbi ya soro kora chokushikuka
0: buwele butano
6: mbandi yao mwani ono black ba usawa kamilioni
0: mumanyi omudugavu
6: nangulia na ngama ndi moto kanjija kauku jime kamilioni msite kubende wele za stende za mafuta elani mkwata milioni emu neji wayo kushimu yani ya mutima
0: ya
6: neji wera milioni tano sebo abantu nivari indaka milioni ya timbo ya lete vidongo ya limu na masaka kabanda ya leta wasolidi bandi ya kuwe ngoma kamilioni ya jasa wa kumi ngabucha sawa kumi ngabucha mbata midde ngarimu ugundi mchupa custom na yeba semu micho jema veja ngataso vora na kuzi na kuyumusho mtu abantu ngabaya size tebe ebintu ngabiyone ne kisegida era abantu ngabaze yewawe tibaja na kugundi abayingira bali bayaba yaba
0: sorry
6: kati nengana kabanda nanga manje yo bayingira bwati kudala bakusasubde
0: Okuza kubukulo na gamba nti yakola kogera mu koti aso kubanga agoba kumpapula ezikwata kamilioni ya mukube mu kijje chokono kusa kona gamba nti oramalo muwe papula atake no kweka nga kamilioni ali kundiri ebwe gwanga janjabwa chata muwa papula je yapata muwa papula okakana ngaziiseko
6: kati nienda mu high court ni bafuru nyetuandiko bewaita samoni mu byamateka kati riendi samoni ya furu ma kamilioni ngali kundiri america ngali bulinda tusobola muereza barua ekakala lya bulamu bwa muntu nekola expiry na yate era nentu kirira gundu Christmas chionga ne mtu kujira kubanga ujenga ntwala kino nti engeri kamilioni ya chobola ekondwa tukuruwa mwozi kate nange ni msajja wa NRM wako ni kanzi gira ni ngama nti nilonga seze sente nyingi tinga kamilioni ya yudiriri nti tumetabao ya kutini chia wa amazali wa gomu nene elao nenga tako kavianga nenga tako baram nenga tako ne kurichi wa nyomus bonanga baga mbaka milioni wambu tu Dumuni tuwe sanga ewana abanjeyo nga eyo abama banja nga bandi mimi hiliru nako nga nsiba mukomera metuwe sanga yo kamilioni mutima yeyanda bako nivaweta ne kamilioni tibayi mbili wana banja baweta
0: Okusa kubukulo na gamba nti ebabe kakao yali agenda kuata Dr. Joseph Kamilioni asoku banga mukuba mchiji chokaba atuse kasese wati ya jaku imbira kumikoro ja president ebya dala musajja wa Katonda natia okumuku atina temasoga president
6: kati juzi tuwali tugenda muku watireno kukabeni ya mseguni na ya kera netinda mukalise ndawa NRM nituwe buza aze kuyimbida itapse kukabeni do mkuru ate muku wake
0: aze kuyimbida tata ate muku wate ka imbida tata
6: nga imbida tata vana gamba njisi ya wakada nzayo gera ze yali HMBO ne Christmas chiongo mkonzo county west kutiketia NRM mkanyo
0: yes
6: kati ninda vanze kado mkuru kwa tomu hindi wafu tomu hindi wafu waze tuye mbida china labi taburunchi so, kati mngeri yeyo ngabucha anda paka lero
0: okay, katuga...
6: kati ngezo olaba kati ngezo olaba kumaliriza evi tuyo nanga bituze viwe deo ama manja kibanga yu kubanga sete zaba mundi zaba manirenda zili nyavu zili naku kukweku vilo mlanga
0: oboli kada guwareta no yesi kada mononyi watoke nkola ya fono kuledio budu no singa ndano mpogo wa monayu okuyiga mazima no obwenkanya era ngezezako nyo kubanga njiga kumaneja mutima omukulu no gwa lumirizo kubanga gwe yakwasa sente zatekedde kubanga akolera era ngabazeba mutwalira ko ka sente akawulira ko dala okuza ku mutima agamba nti ono byayogera ngata bitegeera
7: Elisimanyi nyo kati ye yabyogedde alina okujja okutangaza eggwanga n'alibabuulira lwaki nenga byayogera bituufu byayogera gwobola bikwatagana
0: ati agamba nti aludde bbanga ng'abanja akasente nga gwe nyini gw'omugumya sente yaziwa gwe ezasookera ddala mwakanya
7: mubuuze yasembaddyo okunkubira nze oba okwogera nange
0: ati muyiga talabika mumuga agenda mu kkooti ebiwandiko ali abireese ng'agenda kugira naye n'asasira omusajja nga mulwadde kade chitufu chechi manager
7: chitufu kwa chayogedde kwa nga simani chichayogedde kwa gogenzo kumkubido simani chichayogedde simani na chichaliko ba chichategeza katibuwa mtu agamba chambo kubabili avili mwebili atako mwabili avili mwakaka
0: agamba zayo gira na mweno kubano nyanga kuzibu walore yale agenda
7: mubuze anigo yale ayogedde na ye anigo yale ayogedde na ye
0: kwa ya badaga nti atila nyoko ugila kona we njini gwegwe ya wasente eno shea seba ili
7: mbe sebo nzanda gediwa ya ugila nangi
0: manager wa kamilioni ngagea maso kubanga atangaza kunsonga eza sento no zabanja abambi
6: ngaba konjo tegutera yombera kumikutu ndozo orude ngoraba mikutu ya TikTok ajilo
0: ebo shiri
6: to sanga nga komu konjo nga yombera kubanga vumira komu ketu kiri nga munono nga kicho na ye ngoraba nga chikozi tigiri la oda la nchendi chine chinsu seko
0: oli kuchisenge
6: nchange wongu nyaze banchi mzendi wakusha tu na nyaga stabos na jawano nataimba nanyaga uo msaji wa mwana wabamu ita Pedison elana ye natai ima najani ye maguza soa tufukile tufukile chizibu
0: okay.
6: Kufayo weti nsaba kisoni uo kubanga fikiri zibu chikora na ye bari zibu uo chikora uwasonga nendela jenimu
0: bambi bonga hapa konjo sibi ntubirabu kuja nyomo anu mshosho media wabula okuza ku manager mutima ngone manager wa kamilio ni gubari mirizo kubanda gubawa sente agambono okuvali ya famu kalubaka mkuba ya uunga nejia yogera ateke doku ya uunga shea sembaye ya mubende wa mugamba weleza milioni biri weleza indale emu weleza wakadika mafuta ni mtu kango vude bucha bambi na hakaba maziga
7: msaje chemani ba mkuba kalu na uunga mayaka lulu wakuba kalulu fa kasanyiza ukulohoza tiketu watu wala senteze tiketu wa mtu wa mpolitics
0: kalulu kamu uunza
7: ya uunga asali wa mulo ndi kuwa chairman ili siwano
0: eriji ya liyo mjeyo
7: ya
0: jali ya sibeo mganye
7: ati agire nga liwa nukumiaka itana miaka itana ujina kwa kade yeri
0: taba banja muwadi ya gende mkoti msaji ya kono bugumi
7: taina kwa banja sebo owai
0: wanji
7: taina kwa banja bamu imbira ati chichoka mbate bamu imbira
0: ashe ya semba ya gama ati mwatu kubu debuke daba ntubalu wanye bono nye bintu ati mwaga na muye
7: ati katisha tukole chivi anzo kwa langa kireva je ati langa kamilion
0: sebo eta ata
7: yes sebo
0: kale manager
7: kale sebo
0: choko kusa kumukulo na gamba nti agezi zako nyo kwe kubire nduru mubanende bonabari mu government nenga lukatuka bamu gamba yo kamilion ya mweso nyo kubana vya vale manda wa mputu
6: hizo ni nakaingira ye mirundi esatu nesula yo mwezi gumu nentunde vyange nenzayo okunde ziwela kezo na yate hawa kungu wale bagamba lineage ya kamilion ya koti mutuare mkoti kubanga wangutu nange ningamba na yate mutuare mkoti eti wandike jako kajako la expire
0: yes
6: era echo kubiri wachimba juu nene mele rochi wayo kubango kusazi ingo mtu aze imbi la tata u kiba chivini kufo mnono ya yafe enzi kiliza getu kuniliza momo NRM
0: yes
6: kati neno nyawe mfuna neka barama zeye wiki namba nakavayo kati mkubi omulanga guno nga nakave tambala nabunde ye gulo kwe kusayo kugundi ku TikTok nina mandi pamulala anse
0: aha eno bajita program naibiru wa mkaka samu savu paka muenda kanzi jema simu oai.

0: Oba no kuyimba jenyimbe. Kuchenda mudana katonyeze mudana na chenda mutana katonyeze tanu ye radio budu ye radio ye muntu wabulijo. Luachi neda eda chikazidu kiride zigende dede ziri ama kumia biri musatu. Zesaka itakusa wa omwenda. Tuba tugusa na programu akayimba ko eranga munange nzembera wano olwo mukago kuva sawa mwenda paka sawa 12 nga tutambulira ddala fena na kakati tugukidde mu mukwano muzibu nalisimanyi okwaga nti nze n'omukwano tuli tuti kakati nze bonna nete kakonange simanyi okawulidde akayimba kasoose kabadde nakatudde akazeeko ne kabeera njagala ate akokusatu kekano kenyini akalimu ak'omukulu Jamika Richa nga tugamba nti terukya kakati tugenda kutambula bwe tutyo nga nkukubira obuyimba obunyuma bwokka bwokka bwokka bwokka obukuteeka mu mudu engeri gy'eri wiikendi ebintu bisobola okuba nga tebitambulira ddala bulungi nnyo yenze owe bitumbwe NP nuridipase the head girl kilo hajati mkwano mkwano ngoro nze mbera nziguse wano mkayimba kuri ucho mrunji wange bitambula bitye joli bitambula oba bichaganye bwe babiganye nze nkugumya bugumya ne nkugamba nti gumasi yego weka nabalala biganye rwa kuba nti twegumya no ulira zisimairo neenga munda chetuli si chechiri awe changu tewali changu munsi muno gwe katonda kabanga yakutonda na kusa kunsi kuno era wajjo kaba chobo soko kumanya kitegeze nsi kwe walio jja nawe kenyini walio mazo kubango jitegera so chonna chonna te wabe chikuigule tama ne chikulemesa okubango obako ne chokola oba bulwadde rwano obewo oba banja rwano olabengo olivamu oba kizibu kya mumaka nacho kirwanyi so olabe butya bwogenda okubango okivamu kale tokkiriza kubera ngo bera na stress kubanga munnange life is short. Kakati njagala ntandike na wagenda kubanga nkubira kusimu ombuze ko tutandikide wano nomuliro nomuliro njagala chance yeso katuberenga atefa abamasimu fetu ba tujifuna naye nga gwe wenna ali ku mutimbagano genda ku Facebook page ononye nurini pase oba nonya pase pase ojja kuba osobola bulungi nyo kubanga ate ofuna account yemu kwezo yona jobo ofunye genda natadde yo da posti osobola kubanga toteka ko bakabwo njja kuba mboyisawo wano mpola mpola cho chiyego chamfukide chiyego na yeba ngambe yo sign ya kubanga immunity yakendede dange nja kwerwa na kobo lyawo ekitu kisobola kubanga ate ekitambulira ddala bulungi no kakati yita ku note 752 98 85 ne note 7 8 5 72 28 obere ngo saba kayimbako anti eno program kayimbako tukuba buyimba bwokka bwosabye naye rero nsaba tufune ku buyimba obw'enjawulo tosaba ate ke wasaba olw'omukaaga luli oluwedde olw'omunda n'abayimbi abalala bafune ku mukiso bakubira ku nnyimba zammwe nga mmwe muzisabye ku nnyimba zaabwe nga mmwe muzisabye n'omuntu awuliriza atasobodde kubasimu naye asobola okufuna ku mukiso okuwuliriza ku nnyimba ez'enjawulo wabi Nsose nawe Yes Radio Budu. Hello. Mama nyabo lero network ya wana. Wanji? Wanji mkwano.
1: Ateno watu seyudi.
0: Mkutide.
1: Weba lotu uliriza.
0: Weba lotu uliriza.
1: Onava jasa asimistana wevitako.
0: Yes sebo.
1: Akaimba kenja gara.
0: Kambu ulire.
1: Jagala chance ya sidiki vokozi.
0: Na yaka kayimba nganga kubye nyo Saturday ziwede. Saba yoka kumuyimbi omulala.
1: Kerezae Maria, Maria Vaiota.
0: Ne, Vaiota muveo kwa kubatu mkubye nyo. Nonye yoku muyimbi omulala.
1: Tadio za kumpayo akagambo.
0: Kani?
1: Yes, Fendi.
0: Akagambo?
1: Yeah.
0: Kale sebo?
1: Oboka tegede mnunja kayimba kapia kari yao onewe wiki nga hizo
0: mnezi. Kankanonye baka na ambulo jaku mpa chance ndala kubira kalala.
1: Kale.
0: Yes sebo. Neyanziza nyone yanze gewe bali kubanga te uwe kumide kumukutu Radio Budu. Yes aliku simu igwe gwe njagala. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
1: Nalini pasi balotuliriza mama.
0: We balotuliriza.
1: Utere vyeze kaya bula nevira na butongwa.
0: Yes sebo.
1: Ataba kuwedi obube mtu wavuli jo. Harika sosa na kuzine sawa. Mdi wabija kunyumirwa. Kakati nizikiriza mingizawe kuruimba.
0: Oruimba chi.
1: Oruimba. Jafu ngendira kwa misa sistema kula.
0: Ngagamba atia.
1: Misa sistema kula ngagamba.
0: Eee.
1: Tukwe kumbaba anjo limbo wagala nyuweza kumichara wangu.
0: Okay. Tuyanze nyo tuyanze gee. Yes Radio Budu. Wanje mkwano. Sigambo liyote asabu yongeza kudobozi suiti. Nange sinabu zibwani yonu. Havadna ingoli wansi suiti wange. Wanji oba microphone yange earphone zange zenfu headphone wanji hello bane yaduseda na agenda ndoza bimutami wanji njakala buyimba musobo buyimba tugene maso vibe echali ntono simanyirwa chatenga twakatandika wanji sebo wanji mukwano na sivyo bulungi wa sivyo tyo mulungi wange
1: ndinya
0: bonange ndi ono
1: olono mugangi plane restap
0: esebo
1: akayimba pesa ba
0: oja
1: kungendera ke wa
0: gesete ngagamba tya
1: bivude mu kukutu
0: bivude mu kukutu
1: kani mmeje ba radio kola ba radio budu bonna omuji
0: okay
1: ligala bulungi
0: okay sebo tweyazenyo tweyanze gerchali kredi obudwe yomu ntuwa bulijo kugegenda ku Facebook page yangu ononye norini pase oba ononye pase pase teka yo oba kabwose sindika ko message yo osobolo kubanga te osaba kayimba kayagala oko yagala ngenda kuba nkakubira wano tulimu programa kayimba ko nzikiriza nsoke mbere nga te nkumaka okubanga naba Facebook banja abasabye obuyimba ate tusobolo kubanga obulamu tubutambuza tukube chintabuli tukube enone tukuba neno ate chitu netusobolo kubanga ate chitam bulabulungi kakati lwaki tonzikiriza nembanga ate omukulu atusabye akayimba tukwegomba banji ate tubanga munange tumukubira akayimba ke ebintu ne

0: That is na gambia kulavu kwe siva. Wali wangambie. Na wendo tuwe sibie kone biravu bio. Ndo woza babidi. Nze wange babidi. Yombele dechi. Edashi yukazirima kumiyamiri musatu zezise kusawa kumine mutulibu program wa kayimba koli na wabitumbwe enipindu nipase the head girl kayimba kalunji nyoka vude wa mkulu misa chisemakula sa misa chisemakula akayimba ko ya katutusi za koto yanze nyoto yanze ge wa mkulu akasabye ye mayanja wali kugudu Samaritan supermarket mbabu ziza kwa mwenaba li kugudu Samaritan supermarket mwebale kubanga ateje mwuri nga muuliriza atenga bwe muwereze gwanga. Thank you so much. Kakati mbude buno bwenyini injagalo berengo ita kunoti musanvu 5289895 ne noti musanvu 8585 2 osobola kubanga te osaba kayimba ko ketugendo kuba musawe no yenyini nyini atenga yesawo ya fesembayo mu program akayimba ko love bajiria ono mwana abadde chingate bajiria babadde chesina mikono omwana alesera avungu ngambu na tesiri na chakulia nze sikola nze mkwano onde kansa nyusa mutima ati ya uprosi kabanda ulira mwabana mwebaya gala sente bachira mayembe wabali kuredi ya mudu wanji.
1: Hello.
0: Wanji mkwano
1: webalo
0: tuuliriza
1: Yogerani salongo chibule wanenzizi.
0: Ye mwami chibule.
1: Nge mkuli liza bambi.
0: Aka yim.
1: Tuweleza bitu bigeze bulungi.
0: Amina sebo.
1: Mbade ndagala ya kayimba ka David Lutalo kandagala.
0: Kabisi kandagala.
1: Kanyinireko mumtawa ni wange Lutalo idemani kansara.
0: Sebo.
1: Narongo. Narongo Gulesi mchivinge.
0: Yes, sebo.
1: Kanyinireka watu penzizi kabla soke chambo go. Sebo nabuna kasuwa teju nabidizi wali wo. Mwekwa kwanga se jine nkoma.
0: Sebo.
1: Mbilize nyo. Sebo naba uliliza anga bateze radio vudu.
0: Sebo.
1: Salongo chivule nziza bagariza kayimba ako.
0: Kale kale.
1: Na kapagariza bambi.
0: Amina sebo.
1: Kapuweleza burungi wano.
0: Neyaza nyo sebo neyaze.
1: Kapuwe burungi wano.
0: Kale mkwano. Na ubera burungi abantu beyo enzizo watulabile nyo. Obagambe nti tubagala nyo tubagali radala. Neru wachi mwagala nyo sente bana imwe tumuchima nyiti sente eriko wekoma banange abantu mubagale konga mubagaza mitima negwe noyagala ngo omuntu omwagaza kose abakazi muri babi nadala abakazi mwagala sente ne muchisusa aragayebu wali weti tambulanga sente teriwo ngaluwachi te kitambula bakuzala ne sente katonde singa yali amanyinti no sente ogenda kuboze etaganyo nazo yali kuzadde nazo ne yakuzala na bulamu somo kwano gwange kati wala agenda okunga ba kuzala neravu ovu kosi banzala neravu kubanga ate navawa nse munde kate munjo gezi wama wanji wanji mkwano weba letu uliriza eatero ya angeno ye mwami Alexi
2: katinja kaimba kenja gara kukulama akadi
0: wanji
2: kade chukuru by kukulama
0: ha na kafuna bwe sikafuna mkwano
2: ya kumpo edikenzo
0: ngagamba atya
2: wamanyi
0: o wamanyi tayogera binji eha
2: nimireko tata wange chaba kuza
0: ne
2: mama wanga wichaba kuza
0: esebo kale kale teyanziza nyo teyanzege batula birabeyo bagambe inti ate tubagala nyo ni ali wano wanji radio budu hello
3: oye basirige lolo
0: wanji
3: bengo suloja hilo
0: siri bubi nyo mpozi gwe sebo
3: tofa nazi wanga
0: ye mwami tofa
3: omani kukula mwene njoga
0: ata kujogerachi bakwefuga
3: sitana
0: kakanga
3: sasa wanyi wimbo gada kubira kayimba
0: ize simanyi gwe kosaba
3: ojagge na mkwe vajyo no nyemu kona kubo kubo sanze kona
0: nkubek ensi ya leta
3: awa tu kwali
0: eseo
3: mwatu kwe kubo mjwanyi wo abena ilo nga nawe kako wenawe uchibira memu ugwanyi kawa ni matubu kumasuti wana batumi edu nyembele uloni
0: ikale sebo te yanzenye ikale sebo te yanzenye te yanzege webale kubanga weko mide kumukutu naba nebi wanga batula benyo wanji wanji sebo webalo tuuliriza
4: abantu webu tamba bakuuli
0: bebali bebali redala
4: ili nyanze superman
0: esebo
4: rudu mambulebu tambala
0: esebo
4: ha
0: kingi saha nga na mkubye damu kwano
4: kare ngende yako wajofe utaya
0: na ye na mumaze
4: mati yao kambuze kubantu
0: wako kare mkwano
4: lero mkute
0: inkulinda walude wo
4: nenda kubuza kusaa longo wezizi
0: esebo
4: na longo chivule
0: okay
4: chofe na vye wanga
0: esebo
4: ne onalebo mirembe libia ne onalebo mchibi Eliasa nje superman
0: yorubi kare kare te yanze nyote yanze ge mwami superman webali kubanga teweko mide kumbukutu ngechi tuchichata mbile dalabulu njinzo obu imba wa mwebu njagalo kubanga nkuba ate siridabu zibubo na wanji
1: radio wili
0: kuwali mkwano
1: pale mwasibye mtei
0: tuwasibye bulunji wasibye otia
1: netiri
0: Yogera
1: kwa MC Uruba Chikabu Chizwa Raka.
0: Esebo.
1: Zenu Raka Chizwa.
0: O ina kaimba kwa ya gala suiti.
1: Kwa ya kaimba.
0: Kaimba chi.
1: Kwa ita DC ya akaparasu.
0: DC ya nga nakubye. Nga nakubye happy birthday. Sabayo muimbi omulala. Wanji.
1: Bampea kashimba kano. Bampea kapoa boy tibaita na lokinga.
0: Walokinga? Okay, kanyumirani?
1: Kajetel Julius Kake Chakonda.
0: Esebo?
1: Kajeteko enewa Magara Edison.
0: Nekatende
1: Dani. Nenimu Simono Parish.
0: Esebo?
1: Nefana Jomu Chazanga Parish.
0: Esebo?
1: Now the radio.
0: Kale kale teyanzenye teyanzege webale kweko Miracle Radio budu eyo muntu wabuli jabantu ngo mu babiri mbere ngate inzira mu buyimba bwamwe ona gamba tya wanji
5: bengangi
0: wanji mukwano
5: ugambo tya
0: sigamba ugambo tya yosebo
5: omanyo ine tu lajo kula mu program eno banange Saturday ne biranga liwa machicho
0: okay
5: kiba chikabuka
0: ani ono sebo
5: amanye nze senkayo rashadi
0: mkwano
5: amanye wama inga ni mdenja la soba sadi muna kaiva
0: sebo
5: njaga longu vila kaimba ka champion by ragadi
0: name okay
5: kanyumile kumana mwala rimalio walo gureti naziwa walo katibedi ingi
0: okay
5: baba nabo naba ni kuredi yobudu mbaga la nyo naba nabo mnafari wano mkala jizenja ulogo na mbaga la nyo
0: kare sebo neya zizanyo neya nzegi yes radio budu kwa chari ochari mu programu akayimba kono webi tumbwe NP norini pase oriotio mchala ngorieyo okuvegulo nyizo mami yatu sereti echiro yatu sereti nga yombo okufasa wa munana guachiro kakati omwenge nga gumuli kumutwe ate kumacha ya kede kuminabiri era kuitamo techinada na kakati zigenze musawa kuminabiri ouliro fobu sungu gawade sitaja chintamie netamiro ate weekend nencha chigenda gusibamu kwe gaga tobitegera butegezi deko sasi deko jonyini dala wadago bufumbole mwanji
6: hello
0: wanji mkwano sembia yo nawe
6: jema ni kunyamu
0: nawe weba lotu uliriza
6: unu muangu ze mani wele
0: chifu iye muambi muangu
6: badia sawa kukaimba karu na diari
0: alimpa nga gamba atia
6: wanji
0: nga gamba atia alimpa
6: indoni

0: Edati kazini mbirizo kazula yonga tatu ingira esawa omunana. Ah, ulirambu omunana. Esawa ekumi na biri ezaka ungezi. Ah, foruo akayimba kotuba. Ah, tetu kawunzi. Kakakati, njagalo ite kunoti msavu tanu biri chenda munana chinano muenda tanu mutanu. Nenoti msavu munane mu. Atanu mwe msavu mbiri abiri munana. Osibule ko kubabadeko. Nangate wengenda maso no kubanga nkukulantia. Nga nkusibula ko wanji
1: nori ni pasi
0: wanji mukwano
1: weba lo kuweleza
0: weba lo tuuliriza
1: mfuyu wa landi tone mkema za ambi ya funda storia
0: iye
1: takate weda kweli
0: eee
1: takawa kwa zaka ya funda storia
0: okay
1: na vuna haba yukuyo mtu wa burijomba agaranya tone mke
0: ikale sewa tenza nyote yanzege weba li kuita mbufunze ansabia kayimba owamanyi kambuze era gwe bwulira kayimba wali wakasabidwa nesika kubango manya kambuze bubuzi era owamanyi Eddy Kenzo nkuwadde mu kamunguluze Eddy Kenzo tutambulira wate tunakula ki wanji wanji sebo
2: ono musezi we butiro
0: ye mwami musezi
2: ye musezi we butiro kisa patwi
0: esebo basibuleko obudde bungenze ko mukwano maybe next Sunday bwe mukama bwana bakiriza ekale kale teyaze nyo teyanzege abantu bebukiro batulabiro bagambe nti tubagala nnyo wanji gwosembye wanji mukwano obulamu tebubadde na tabu mpozi gwobubwo
2: Nikiya wale batu weleza.
0: Na watu uliriza.
2: Ono kafago mzimba ni doki reo. Kampezo kuimba kubantu wangi.
0: Okay.
2: Eleza ku Jackie Bireo.
0: Esebo.
2: Eleza ku Mikali Masi Mpakindo. Awane jumba lobati. Emu kwenye kene bimbala angu.
0: Yesebo.
2: Yesebo yoko ni.
0: Aobu debunde semu kwanu. Next time. Kale sewode ya zanyo ni yanze geba nange. Etasime bulaji wobu imba nsobodo bukuba atenga nalime walunji obe wagonda atera na nyuka. Nange mwonzikirize mberenga mberikereza wano ate atako mirampera berenga atukuma. Webale nya sobodo kubango obade kwa kuverije tuatandikide kusawa muenda paka wano wen sobodo kubanga nkwere kereza. Katusabe umukama katonda tusoboze sokuba awo ne kumande nja kuba wendi nga mukama ye mbezi wa fe. Siba bulunji nkuagaliza weekend ya nunji. Bye bye.

0: Kali nkulamusi zako hagowi na je kumideko chenda mumu nana kaumuza mnana ni chenda mutana kaumuza tani radio budu radio eyomu ntu wabulijo ni nkwe basajo na josobodo kuwerangate otusi za kengalo olunako olwaliro yente kateka ya weekend sports kulwa Sylvia Sabrina atali uo nadala olunako luno olwaliro kali notugenda kutambula pake sawa zigenda kubeli ya dala kumi nga zigenda kubeli ya emu ya kaungeza koruna kuno uruwale luso vinji bietu gendo kubeli anga tetu ogira ko njago kutegeza koko antiempakeza French Open na damu bachala ziko mekereze dua ezabili makumi ya bili mokaga wawaji tuita Rolando Garros seko mekereze dua ila tugenda kubeli anga te atubifu ni ya dala bulu unji mpile jebi kabi ya Uganda na jo jiko mekereze dua uruna kuno uruwale lo ngawe tugendo kubanga tetu laba dena atela njago kutegeza koko anti ne big league mugwangi ya feria Uganda na ya genze maso nokubira ngate akomekereze dua munte kateka yona ngawe nimkubira ngate etambula sogwe chwe nokubira ngato okola kiri kimchoka tula kalira ensonga zona ogenda kubira ngate ozifuni ya dalabu telev agowe na omulunji auliriza eyo muntu wabulijo radio boddo yenze tamkedde umaru okusokera ddala empaka eza tena eza French Open mubachala zikomekerezeddwa olunaku olwaliro era njaga kutegeeza koko anti omukyalo oyo agobaita Andreva asobodde okubeera ng'ate awangudde empaka zino mubachala Amira Andreva akubye majja na Chwalinska bubadde zibadde mukaga 3 mukaga 2 zibadde sets 2 zonna ezisobodde okubeera ng'ate zanyiddwa era nga majja Chwalinska tasobodde okubeera ng'ate awangudde awadde na set name na damu mpakezo ngabe sobodde okubeera ng'ate zitambulidde ddala obulungi ennyo agowe na omulungi awuliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo era njaga kutegeeza koko anti omukyalo ono achali mu myaka eja oba achali mu teenage years mukubera mu teenage years asobodde okubera nga atafusa mchala sose okubera mu teenage years nga tanaweza myaka 20 okuwangula empaka zino okuva mu mwaka gwa 19 na mucenda mu 2 Jukiant French Open amubyafayo yakatambula emyaka 10 amwa 35 malambirira era njaga kutegeza ko koncho mwaka guno gwa 2020 mukaga French Open atambuza omwaka gwechenda mu mukaga na dalanga limuje twitter na grand slam ogwechenda mu msamvu nga na grand slam nambirira ngabwegeza ko kubiranga te in fact ogwechenda mu mukaga nga grand slam nambirira ngabwegenda maso nokubiranga te etambula era okuwangula empaka zino kitegeeza kinene na dalajali na yengo muzanyi wa tena mumbira nga bwegeza ko kubiranga te etambula gowe na omulunja uliriza omwako ogwogwedde Coco Gauff onono yakuba Arina Sabarenka yamukuba mukaga musanvu mukaga 2 mukaga nya azali set 3 ngabe zage na maso nokubiranga te azitambula era Coco Gauff nasobola okubiranga te yawangula empakezo ezam na French Open omwako ogwa 2025 ngabe gwage na maso nokubiranga te gutambulira dala obulungi ennyo gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo so final ye komekerezeddwa ngo mchala gobaita Marina na Marina Andreva amazo kubiranga atajetika nenja go kutegeza ko konti Marina Andreva no muwala achali muwala muto na miaka 19 ejobukuru ajali na mukasera kano 19 iranga yajwezeza omwaka guno ngenda kuzomweza 29 omwezo gwadde ogwokuna omulambirira agwasodo kubiranga atagwezeza yatani ngo kubera pro mwaka gwa 2022 amwa 2022 era njaga kutegeza koko anti grand slam title ye esokedde ddala mu byafaayo in fact abadde agezeza ko kubiranga ate akwasaganya akubanga mu Australian Open 2024 yakuma round eyokuna then 2025 round yem ane 2026 mukagira yakuma round yem mu French Open mu Australian Open then mu Wimbledon njago kutegeza ko konti yakuma mu quarter finals za 2025 atenga mu US Open njago kutegeza koko anti 2025 yakoma mu chetwita na round round eyokusatu mumbera nga wegeza ko kubira ngate etambula na gowe na omulunja uliriza eyomuntu wabulijjo radio boddo Wimbledon owomwaka guno ogwa 2022 mu na mukaga agenda kubira ngata tatanika nakuzumeza 29 omwezi gwa June paka ngenda kuzo mwezi 12 omwezi gwa July ye Wimbledon ngabo agenda kubira ngate atambula then at US Open njaga kutegeza ko konti Grand Slam title esemba yokubira ngate ezanyibwa mu esemba yokubira ngate ezanyibwa in fact njaga kutegeza kuko anti agenda kubira ngate ja Grand Slam title ya 2022 mukaga egenda kubira ngate ja mu maseri ngabe jyo kubira ngate etambulira dala obulungi ennyo agowe na omulunja uliriza eyo muntu abulijjo radio buddu so omuchalo yo gubaita Nora Andreva abwatu nasoro kupiranga ate ayeti kidedala na engule yo ya French Open wa 2022 mukaga na dark side ezaba sajja 2025 njago kutegeza ku konti mu basajja yali yali Carlos Alcaraz yali akuba Yannick Sinner na in fact zali sets nya nambirira ngabe zage na masno kupiranga test tambula zali sets nya okwali mukaga okwali nya mukaga mukaga msanvu mukaga nya msanvu mukaga amusanvu mukaga zali sets 5 ezage na masno kupiranga te zitambulira dala obulungi ennyo agowe na omulungi aliriza eyo muntu abulijjo radio boddo munteka teka ngabwegeza ko kupiranga te etambula era yegase na dala kubachala abasobodde okubeera nga ate abawangudde kuko French Open yeno ku side eyabakyala nga bwegenzi maso n'okubeera nga ate etambulidde ddala obulungi ennyo okubanga nabo mbutuufu ogenda obbalabanga abakyala omanyi omuzannyo guno ogwa tene ekisooka nti muzannyo gw'amaanyi muzannyo gwa njawulo guyinza okubanga okozesa amaanyi mangi n'okusinga omuzannyo gw'omupiira guyinza okubanga okozesa amaanyi mangi n'okusinga omuzannyo gw'omupiira bogeza kukubira nga ate otuna ensonga nga bwe zitambula gowe na omulungi aliriza ey'omuntu wabulijjo radio boddo era njaga okutegeeza kuko nti koko gawufu oyo okuwangula omwaka oguwedde ogwa 2025 njaga okutegeeza kuko nti yali French Open ye esokedde ddala okubira nga ate ajiwangula era nga ali major title ye ey'omulundi ogwokubiri mbutuufu eri overall Gaufono yali omumerika asokedde ddala okubira nga atawangula empaka ezo ezabakyala okubya dda Serena Williams lyasemba okubira nga ate aziwangula mu mwaka gwa 2015 in fact yali akuba omukyala gwe bayita Lucy Safarova gwe yali agenda maso n'okubira nga atakuba kubanga mukuba mukaga 3 mukaga musanvu mukaga 2 nasobola okubira nga ate amuwangulako engule eyo agowe na omulungi aliriza ey'omuntu wabulijjo radio boddo so bambi ye muwalo oyo nga bwasodde okubira nga ate akwasaganyiza addala obulungi ennyo era n'awangula empaka ezo eza French Open owa 2022 mukaga mu nsonga zonna nga bwe zigezaako okubira nga ate azitambula agowe na omulungi aliriza ey'omuntu wabulijjo radio boddo then bodda ku side ey'abasajja njaga kutegeza kuko and side eyabasajja finals genda kubira nga tezijja olunaku olugendo okubirira ddala olwenkya okusinza ku nteekateeka nga bwegeza kubira nga te etambula era njaga kutegeza kuko anti final eyo egenda kubira nga te ejja egenda kubira wakati wa Flavio akabo na Kobori egenda kubira wakati wa Flavio Kobori njaga kutegeza kuko agenda kubira nga tabinkana ne Alexander Zverev bambi Mateo Arnaldi sobode kubira nga atamalako oluvannyuma lwokuba nti yafunye obuvune nasobola kubira nga ate ava mu mpaka naye nga Zverev okuyita wano yajjemu Jacobo Minsek yamukubye musanvu mukaga na mukaga bbiri mukaga satu mukaga satu nasobola kubira nga ate ensonga yazitambuliza ddala bulungi mu semifinals then mu quarter finals yajjemu omukulu gwe bayita Rafael Joda agwe yasobola kubira nga ate yakubye mukaga musanvu mukaga satu mukaga nasobola kubira nga ate yamuwangulidde ddala mu sets ezabadde satu ngabe za sodo kwera ngate azatambude Flavio Kobori anjaga kutegeza ku konti ava mugwanga eriya Italy ajage na masino kwera ngate avirada obulungi ennyo era aweze myaka jiri 2024 njaga kutegeza kuko anti chiali yakoze kokochoka ye final ye esose mu byafayo yo Wimbledon 2025 yatuka mu quarter finals then the US Open 2024 yakuma ku round eyokusatu atera anjago kutegeza ko kuti 2025 na ku round yali eyokusatu mu nteka teka ngabe zigeza ko kupiranga ate azitambula sebina vibyo na ojja kupiranga ate obifunya dala bulungi nenga yokusaidi yabachala omchalo yo kubaita Andreva amazo kupiranga ate awangula Chwarinska amwangu deko French Open ya 2025 baada ya 2026 ngawe sodo kupiranga ate etambude kampumule muko then mva mukumula muko ngenda kujja tweyongereyo tovao.
1: Hey my guy, can I get a light please?
2: I got something better. I'm gonna give you the best tasting light.
1: What is this?
2: It's Casa Light. Come on, try it.
1: Try it. This is actually the one.
2: Try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
3: But the man in Nokia could get a two or five to Tobacco.
4: Eating on the kid the talking.
3: Had a Kabukan and Kawunga Kawuma, Yanakuza Mukambu, Yakabuze.
4: You can now touch Swaz, Kubukongo, Buza Yabuza Kawunga,
3: Kuchimuchasu said Doboko Chikawunga, Boko, or Wakabuze Mundate, Muko and Songa Yakawunga, Kawunga Chikanunga Kawum,
5: Muko, on a wood to Super Maze Fla, a Kolebaron Agro Business Center.
6: Muko, Semani Bono, Chitwara, or a Yotabum Parking Kidai.
5: Akawunga Kabu do Super Maze Fla. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume biomurembe. Kekebe jedua bakugu. Eranga kari kumutindo guansiyo na. Oyagara kasomero. Kawote eri, kakulia waka, obaka amukoro. Akawunga kabudu Super Maize Flour. Checho kudibu amucho. Guaketa azemu utono, obamu bunji. Kaje kudukari awe mwenyendo. Kumukono guadionga waka isa kustage. Ngoyambo ka okuole kira kuwero kamu. Oboso volo kwege endira kufactory. Walie kabare mugonzi. Akawunga kabudu Super Maize Flour kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited. Bakubire kusimo noti musambu noti musambu mwenda munana munana mwenda atano mutano obaku noti musambu munana bili kumina musambu nkaga chenda munana.
7: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda wala gye waali, omutima gwe gumu, Uganda wala gye omwoyo. Kati ali munda bikempya chokamu buwomi wa febulio wa avulijo Uganda walaji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda tutundi mwili yaba batana uiza miaka kumina unana mwenu wegendezi. Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda wala gye waali, omutima gwe gumu, Uganda wala gye omwoyo. Kati ali munda bikempya chokamu buwomi wa febulio wa avulijo Uganda walaji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda tutundi mwili yaba batana uiza miaka kumina wanana.

Chali ku Radio Budu, a radio eyomuntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala. Mwebali kupira ngate mwje kumideko, mwebali kupira ngate muuliriza mwenaba jie kumideko, okuvambitundu ebyenja uro. Kali no, agamba chi omuchara, bantu webu kumansimbi, banange tuba tumideko nyo nyini dala, mwebali kupira ngate jie muli, mwebali kupira ngate nsongazo na muzitambuliza dala maridadi sana, mwakasera kano. Agamba chi omuchara nambe jia. Agamba chi omuchara nambeja wali nambeja Angela wali ebukomansimbi na mukibinge mukatundu kibaita Kyambogo ogambo tia kali notukwagaliza mazali wa malunji abantegezeza kukuntya mazali bwago galuna kulwalero sabantu bebukomansimbi mwebali nnyo mwebali lidala tubagaliza birungi byerere atenda mu abali okumpi no muchala nambeja Angela mu mugame ntumwagaliza birungi byerere nada kuna kulwalero olwa mazali bwage iranga muwalawe Marion ya tugame nti unako ulualilo wa magwe mazali wagi sutu kwa gali za vyo njivyelele mkade unako soblo kupiranga ate wa magwe ulumali lako dara ulu nji enyo mumipire jebika ibya Buganda jikomekeleze dua ulunako luno ulualilo njaga kutegeza koko anti finals ziba dewali ewankuru kukumu chisawe ila njaga kutegeza koko anti binje bisobo dokupiranga ate bibadeo akaongeza olunako ulualilo ila banafe abazukuru bannankere abimamba kakoboza basobo dokupiranga te bawangude finals ezemipira ejo ejebika ebya Buganda anadamu side eyokusamba ompira guno edachike chenda guwede 0-0 ilaba kugenze mu penalties njago kutegeza koko anti bugugenze mu penalties guwede go zibade nya kusatu abade zibade go zinya kusatu banafa abimamba kakoboza ngabibaso dokupiranga te bawangude fine eyo mutufu tebade nyangu nyo anaka muna ake dagala nera finale abana fabe mama kakoboza baso dokupira ngate abangu define yo munteka teka ngabu iso dokupira ngate tambu li didala oburunji enyo mukasera kano njagala okutegeza kuko anti emamba kakoboza ono okuwangula ekikopo ekyo ekyebika ebya Buganda njaga kutegeza koko anti ebanga libadde litambulidde ddala bulungi nga tebawangula mpaka zino ezebika ebya Buganda kubanga banafe abemamba twasemba okulaba emamba yonna nge wangula ekikopo yali mamba gabunga gwali mwaka gwa 2018 kubanga 2025 banafa benga byensamba ne 2024 bawangula ekikopo ekyo then 2023 abali abengonge bawangula empakezo atenge ndiga bawangula 2022 then 2020 ne 2021 empakazi noteza sura kupiranga tezi sambibwa atenga 2019 banafa bembogo bawangula empakazi no enchima bawangula 2018 then ente bawangula 2016 ne 2017 embogo bajja 2015 ne bawangula empakezo ate mamba gabunga ne bawangula 2014 nasuyali 2014 ne 2011 bogeza ko kupiranga ate otune nsonga nga bwe stambula agowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo a radio budde somyo gwege mwina abiddira emamba mumazo kupiranga ate muwangula empakezo ezebika ebya Buganda 2026 nga bisodo kupiranga ate abitambudde then akusaidi eyo mupiro ogwo kubaka njaga kutegeza koko anti banafe abente era batimpudde abe mamba bubadogwa 49 ku 48 eno game badde close nyo mu finals eyo kubaka abanafe abente abatimpudde abe mamba bubadogwa 49 ku 48 erente nesobola kubiranga te yetise ekikopo ekyo ekyebika ebya Buganda naddala mu kubaka Soba champion abebika omwaka guno 2026 bibanafe abente abawangudde muzanyo ogwa netball and then emamba kakoboza ne bawangula muzanyo ogwa football munteka teka zonna ngabe zigeza ko kubiranga te azitambula agowe na omulunja uliza eyo muntu wabulijjo a radio buddo binondo byonna katika kalenda eya Buganda
tulimu kubira angate atujitambula kumpola mpola kubanga juki anti Kabaka birthday run yagenda masu no kubira angate kumekelezebwa then atufunye nemi pire JBK ya Buganda na juji sobodo kubira angate kumekelezedua wadenga ze Twitter Buganda Awards imabiga kwa walinga bituwa tusudo kubira angate tuandike nsonga obo uli yao tezaso kubira angate zibayo kati chigendo kubira angate chidamo kubira angate chitambula jemipire ejo ejama saza aga Buganda ebipira ejama saza aga Buganda jigena kubira angate jitongozebwa ngena kuzo mwezi kumi ya wiche yeja atenga tugena kufuna game egendo kubangi gulao emipire ejama saza egenda kujangi na kuzo mwezi kumi na satu ila wiche yeja kuna kuruwa Saturday lwegendo kubira angate ezanyibwa runa kuruwenchia banywanyi baffe abessaza eria Gomba bagenda kubira ngate batongoza timu yabwe eyessaza eria Gomba. In fact chentegede koko anti olunako olwalero basodo kubira ngate abaise koko mu church awamagwe ne basaba. In fact babadde wali ebukalaji we babadde na dangu olunako olwencha timu enegenda kubira ngate etongozebwa emise eno ekulembeddwa mu Father Kiganda yemiseyo na daku timu ya saza eria Gomba ngabate kate kukubira ngati watu ongozi wa lunako uruenchia so emiseyo ete ekulembedwa mufadha Kiganda wali egomba nenga wabade mu church yebu kalaji munteka teka zona ngabu zigendo kukubira ngati zitambula so nako uruencha timu ya saza eria Gomba egenda kukubira ngati eto ongozi wa iranjago kutegeza kukonti umpia kugenda kukubira wali ekabula soke we kugendo kukubira ngati gube iliada obrunji enyo bagenda kusamba timu ya saza eria buwe kula game ngabwe gendo kupira ngate etambula by the way kuna ko ruokuna era team ni yakuba team ya Kampala Select zali goes 2 ku M mukapira kaka akatali kangu nyo anaka munake eddagala kubanga kinategera ko konti Gomba baji sokayo mukapira ako ngabe kasoro kupira ngate katambula era kali wali ekabula soke soka tonda ko ruencha bagenda kusamba ne banafe ababu wekula nkumi zigenda kupira tano zokazoka so banabu wekula mwina ne banna Gomba mwina musobola kubira ngate mujja na mubeo ngaba Julius mulabe timu ya mwe mulaba basambi abasobodo kubira ngate ababa leteddwa omwaka guno ogwa 2020 mukaga ngabe kugenda kubira ngate gutambulia dala urunji ennyo je buvuddeko era timu ya saba muko games ezo mukwano bakwa koko timu ya banafa babutambala azali gozi nya kubiri game yali wali ekabula soke yagenda maso no kubira ngate etambulira yali okulunako rwayidi mujukira burunji game ngabe yagenda maso no kubira ngate atambula abakwa atako timu ya mpenja agolu zali munana kubwerere iranga timu eno egeza kukubira ngate ekwasaganya ensonga so abasambi abakwa kone timu ya Namagoma United azali gozi kumi aku M nga timu ya saza eria Gomba yegenda masu nukubira ngate wamagwe ewangula akapira ako agowe na omurunji auliriza ilo kujukiza kuburunji abali mchivinja echa masengere omuliba nafe abisaza eria Gomba omuliba nafe ababu silo adeni yogira kutimia saza eria Bulemez yogira kutimia saza eria Maokota timia saza eria Chagwe deni timia saza eria Sese ama timu zago abiri gaita udirect negagenda kuround edda kwa wakota finals adeni jukira anti abokusatu abakoze obulungi ebibinja biri bisatu kati tutunulira abokusatu abakoze obulungi muri bukibinja ne tujjamu ababiri abasingide da okubira ngati bakula bulungi nadaba ku tech fe chokusatu ne bali okabe yongerayo Gomba mwako gwedde obole utebyatambula bulungi nengo kusinza ku lukiiko olwagi na masino kubira ngate alulondebwa njago kutegeza ko konti timu eno na baina esubi ntiwe katali jiria ilibi kama sumba na dalanga basobo dokwela ngate basobo dokwela ngate bafenye obu wanguzi obu chikecha wa gwenyo noku wangule mpakezo ezama saza aga Buganda abili makumi abili mukaga juki antivalu wansomu tende soyo gubaita Felix Sekabuza abade kusaza ili abu wekula soni wede ili amukwela kusaza ili abu wekula ya wangu de mpakezo ya kumi yo kusaza ili Gomba na kuwanga ya liyoko ili kusaza ili Gomba ngageza kukwela ngate akwasaganya ensonga obulungi ennyo so ne ku mulundi guno yasodo kubira ngate yaze agenda kubira ngate akula ne a coach a Davis sozi wali bulungi nyonyi dala adeni Nduga Rollins ayogera ku na coach Rule Regan olo goalkeeping coach ne ba coaches abalala ku bali okulaba ngate ensonga zonna abazitambuliza dala malidadi sana gowe na omulungi auliza so naboda ku ruencha njago kutegeza ku konti bagenda kubira ngate batongoza timu yawe esa za eria Gomba irabyo nebi na vayo
nadala akusaza elia gomba naba sambi abenjawuru abamu kwabo yetu musime Henry omwako gwede yabade kusaza elia abudu ila abade bagobe lenyo nadala university yankozi yomu kwabo abade bagenda masu nukubira angatiba kwa saga nyensonga adeni ogira kumusambi goba itacho muhendo pita pita yama zoku ila angatabe gatako ajane ne performance na nadala wakati yao adeni ogira kumusambi yoyo goba ita Moses Abiti yomu kumusambi yaso dokupira angatabe gatako nadamu season yeno na Moses Abiti na emi midfielder adeni ogira kumusambi gata Waiswa Hassan Waiswa Hassan onona kuwa kuchoto ilafina tumanyi ntimwana wawali na kundumasa secondary school wagena masu nukupira angataa somira mipia jama somira ya kupegoze kumpi zabade muka gatano mpile jama somira jabade wali elira ngazitevi ya timi ya nomasa yali top skwala nadami mpile jama somira ejali enonga tushali mqualifiers akumbi negozi kumi plus atele yali top skwala nadala ku region eno wansi ku district level ngabage zako kupira angateba kwa saganya so ku district yali top skwala ku region yali top skwala ate wali wa guru nadala ku nationals njago kutegeza koko anti yabade mgozi kumpi tano amukaga nambilira ya msambi ugubaita Waiswa Hassan na umvubu koi siso newede ya sambi de kusaza elia kochi elaje baamu je so siso nieno yomuku wa sambi abagendo kupira ngate awamba guwa sambi ya timi ya saza elia gomba deno msambi kasule medi ya bade kusaza elia budu siso newede njago kutegeza koko antineku nemu Buganda Regional League azanyira timu ya banafe abamasaka city aina gozi makumi ya

0: makumi abiri mu mukaga kabireti omunyango gulyoke gwochi abantu okufa ko bufi era ngo mwaka guno twagala okutegeza koko nti mu butofu bya dala ebyo kuwangula ekikopo 2020 mukaga mu butofu bya dala so mwenaba nabudu muje olunako olwenkya musobola kupanga temba unga wasale timu yesaza eliya budunge samba game ya yoktan na dala eyo mukwano aterange samba esaza eliyo kubiri in fact esaza eliyo kusatu mu friendlies ezimu kwezo ngabo sigenze masu nokubira ngate aziza nyidwa agowe na omulunja uliriza in fact na masaza amalala nago gali mukubira ngate geti katika gakochi gamaogola gabulemezi gachagwe gonna gali mukubira ngate geti katika okulaba nti lichimu achigeza ko kubira ngate kitambulya dala bulunji agowe na omulunja uliriza atene twebaza nya abamu kwabo abasobodde okubira ngate bakutte mu nsawo ne bawayo eri timu yesaza eri abuddu wale omwami munyendao ndoze bamungamba koko ye mwami Saddam Saddam munyendao ye abagamba nti mubulomiyo we nyama we mwagala okulya ku nyama mujje mu bucha baba we mujje mu bucha baba we so abalenza abo we bali nyo bali lidda wale hajati bila bwa wo munyendao omukubakulira bwagizi munyendo we bali nyo bali lidda okulesa za eya buddo namwe na abaddo chimuwaddeyo wale omwami omulangira wasajja Gowram owawali echaba owawali ekalisizo njaga kutegeza koko asaba dukagulu kalisizo yomu kwa basodo pira ngate bawaddeko era kulwa timu yesaza namwe banange esaza lya buddu jeriite bitundu jeriita mwandi badde mubako chemukola ne muwayo chemuwayo era kulwa timu yesaza elya buddu nilisobola kupira ngate alitambulira ddala maridadi sana agamba chi simple dick ogambo tia we buli kupira ngate joli we buli kupira ngate liza omwagizi wa club ya Manchester United kale no njago kutegeza koko anti wali ku simple dick artist bambi muliza wa fenyo so itayo solo kupira ngate na t-shirts bama kinge bintu byemana byagenda kupira ngate agenda na bikusomero reflector jackets na byonde bikwatagana no ne art ojja kupira ngate omita ku simple dick ajja kupira ngate ensonga zitambuliza dala bulungi then nga tuvuddeko kao ebyamasaza tujja kwanga tetuongera kubanga tubikutegeeza mpola olunaku olwaleero Big Ridge akomekerezeddwa Big Ridge kyekibinja ekyokubiri mu ggwanga eryaffe erya Uganda nga bwolaba championship mu ggwanga erya Bungereza so kati Big Ridge kyekibinja ekyokubiri mu ggwanga eryaffe erya Uganda era njaga okutegeeza koko nti ekibinja ekyo ekyokubiri kikomekerezeddwa bulungi n'okulaba nti buli kimu kigezaako okubeera ng'ate kitambula amatimuzi mangi gazzeeyo bambi agamu kwago ye timu ya Wakiso Giants eno era ngenza okulaba eyali omugagga waayo nga ayina ebigambo bingi byasobodde okubira ng'ate awandiise emipiira gizannyiddwa ebadde ttiimu ya Karo Karungi eno njaga okutegeeza ku konti ebadde mu Big Ridge omulundi gwayo ogusooka naye tebakoze bubi basajja bato Karo Karungi bakube ttiimu ya Bunyaruguru United ebadde goal emu ku bwereere then ttiimu ya Paida Black Angels njaga okutegeeza ku konti ekubye ttiimu eyo eyabannaffe aba Nebbi Central ebadde goal emu ku bwereere ttiimu ya Ntunga Stars ekubye ttiimu ya bannaffe aba Chinda Boys zibadde goal 3 ku bwereere Black Power ne club ya Ondo Paraka gwedde 0-0 Chiges Homeboys ekubiddwa ttiimu ya Katida zibadde goal emu ku bwereere game badde bali ku Chigezi na Madina Stadium ttiimu ya Solitiro Bright Stars ekubiddwa ttiimu ya Kataka zibadde goal 2 ku bwereere era Kataka njaga okutegeeza ku konti game eno ejirese mu kibinja ekyokuntiko mu ggwanga ya Uganda kubanga Kataka kyabadde singo kubanga teyeetaaga ebadde yeetaaga win gyabadde singo kubanga teyeetaaga ejifunye babadde babinkana nyo ne club ya Paida Black Angels choke cheunyisa nti club ya Paida Black Angels babadde bakube team ya Nebbi Central ebadde gole mu kubwerere nga nabo aba Paida babadde bagala okujja naye Paida tesobodde kubira ngate ejja munteekateeka eyo nga bwetambudde. Timu ya Young Elephants FC bakwe timu ya Kiso Giants zibadde gozi nya kubwerere mugebe ngabe zanyidwa atenga mbale Heroes ekwidwa timu ya Iganga United FC zibadde gozi mukaga kubiri. Omanyi katonyo nga sindaba wa tebo ama timu zimugwange ya Uganda ga struggling nnyo na damu nsonga ezili financial gabo nabona nnyo na damu nsonga ezili financial ensonga zebyensimbi ekimu kwebe kitawanyiza club ya Mbale Heroes in season ziba de nsonga za byansimbi eno club ya Mbale Heroes yadayo da. By the way ne club ya Kalo Karunji njago kutegeza kuko nti Kalo Karunji ba wangu de ne timu ya Katida nayo ne wangula wabadde wo lutalwa olubadde olwamanyi Katida ewonyo okusalibwako Kalo Karunji ediziddwayo amatimu za gadiziddwayo kwe kuli Kalo Karunji kwe kuli timu ya Solid Bright Stars kwe kuli timu ya Oxford Giants kwe kuli timu ya Mbale Heroes ama timu zago okuli Solitiro okuli Mbale Heroes ne club ya Kiso Giants sibanga dene ngagabadde ko mchiminje cho kuntiko eranga bomtegeza ko konti Musa atagenda omugaga wa timu yamba ya Kiso Giants awandise bigambo bibadde bingi nadala ku after timu nokwera ngatesa libwako mutufu agament omupira gukuba kiboko oyo ataba singo kuberanga agutekam mti omupira gukuba kiboko oyo atasingo kuberanga agutekam omusimbi watekwa kubanga waluwe kitatambula bulunji obe kitatambula bulunji ku timu ya Kiso Giants kubanga kisoka nti eno timu waddeko abana abato mukisa ebaddeko mukibinja kyokuntiko nga mutufu ya mukozo timu esingo kwiranga tesa suwo musimbi ye club ya Kiso Giants ebaddeko mukibinja kyokuntiko nga ye mukozo timu ezisingo kunyirira nga ye mukozo timu ezisingo kutambula obulungi kubanga basi babadde bajirina ne watekwa kubanga waliwo ko nadala ekitagatta watekwa kubanga waliwo ko ekitatambula bulungi mu management eya timu eno nga bwe ino kubanga atebera chechimu ne club ya ne timu ya Solid Bright Stars. Bright Stars eno ekisoka nti yatuka nokuba ko ne ba sponsor nga ba sponsor omusimbi bagulina atenno nga bazungu nga ba Asia kale nga si bazungu nga ba Asia omanyife bonna tubaita bazungu nga ba Asia nga baleeta omusimbi mu timu eyo eya Solid Bright Stars niye mukaseera kano laba weri ekibonyabonya timu ya Mbale Heroes ziba decent timu yatuka nokuba nti abasambi basatu bana batano nga timu etuka ku match denga ina abasambi musanvu timu nalemelo okubera nga tege na ku match de timu ya Mbale Heroes so ama timu zigano bambi olumu gaddayo niye nga techi gatawanya zinsonga zebye nsimbi ama timu zimanji getulabye agatu saka sera ilangu nsonga zebye nsimbi zifuse ekizibu negasalibwako negatuka negadira yodala katika wa klabi ya Onduparaka. Onduparaka eno elemele duo kwele angatefu na stability elemele duo kwele angatefu na obugumu obukomo mchiminje choku ntiko nienga yafuna koko ni ba sponsor ba Ababet ne MTN nga bajiteka muko msimbi nero akubanti okusinza komo li agava kutimu agava na dawa gureyo gala gante chimu kwewe biyasura timu weyo zensonge zili managemento ensonge zili managemento kutimu ya banafe haba Onduparaka laba klabi ya Alua Hills. Alua Hills yatuka anga yemu kwezo klabu zeze gombe saa eze gombe sa Uganda wano okwefa na iliza kone klabu ya Kiso Giants neka tinama ititega klabu weyo tegama nyiki dua aga timu ya Alua Hills ama timu zga Renshama gani gonaga ze
1: naye galemere dukpera nga tegafunda sustainability okusigala wonga gachatambula erando ze chimko bino kupera nga tebikolebwa nti ama club zigano galino kubera nga ate gano onyawa omusimbi woguva ogubera nga tega dukanya club ne galema kutunulira omulyango kwanga fena tukiriza nti omulyango ogwo teguva ko sente nyingi kuyagale kogane teguva ko sente nyingi omulyango bakuwa ngo mnyangu toguva kwa sente nyingi. Eshitege santi ama timu sigano gaino kuruwana. Gaino kuanga tega teka we mbera. Gaino kuanga tega teka omu tindo. Gaino kuwela ngate. Gano nyama kubo. Wawe gageno kuwela ngatega jia sente. Kutunda merchandisezo. Banyogira ku merchandise. Njogira ku mijozi na da ku match day. Kuanga toge na kunga nyabu kade uvivu. Satu unabu tanu kumuliango. Sigwe onduparaka. Sigwe vipers. Ama teams ga Vipers wao ama teams za Getongole bao wasn't Getongole chigeza ku kupanga chibalabili ga KCCA ga URA na ama teams za Malala katuona ama teams za ga individuals ngabo laba club ya ngabo laba club ya Vipers mulije gwange Uganda yoku ntiko nti club ya Lawrence Mulindwa ni Lawrence Mulindwa club ya chijivujirira at least ya St Mary's chitende omwana okusoma ku St Mary's chitende mateko ino kwango ugule mijoze viri eja sentimeru zichitende ezo zikulanga kajowe ya zikulanga kajowe ya so ama timu zigano okuwela okuwago okuwangala kuwago elamu ni mwaka sewe katuuka nula banga gavira gabo nabu naluwa nsimbi nula banga gexpress gabo nabu naluwa nsimbi elo gendo kweka nganga chigaburura bebantu ini video za wavayo ngabo laba mandea na wavayo na kuata timu eno ngabo laba amna OHT wa friends na chula chinji na wavayo na kuata monsawo ze nga zoku yamba Krabi Express na wala laba anji bachirumira omugaga nebavayo nga bazoku yamba timu yo. So tuchelaba mati obuzibu na damu mzanyo guwa mpira mugwangi la Uganda kuma teams kubange chisoka nti enkunganya sente ilabi kanga antono wibanga antono, dene chivachi ino kubanga techikule wa chivachi. Kukulaba niti ama club zigano gafu na ama kubo, wawe gainzo kupidanga tega jasente, na damu unsonga za sponsorship deals ingezo, bashat sponsors ingabo, dene haba ntuwa wabasulo kupidanga te, baku watila kwa matimu zigano, kukulaba niti kageza kupidanga tega teka uwe mbeira, gowe na omurunja uliriza, yomu ntuwa ulijo, radio bodo. Njagala kumula muko agamba cho mkuru gubaita agamba cho mkuru Duncan ugamba otia wali kuhila lichike nilusania lwatabu nyo lwa hila lichike nilusania so mwandi seyo kaunge zingakano kwato mchala kwato mwana kwata bebiwo umtuali wali kuhila lichike nilusania yefu nile nkoko yefu nile chips yefu nilusania insonga zona solo kupiranga tazi tamza bulungi weekend solo kupiranga ate emutambuli ya dalama lidadi sana so gambo tu mwagizwa klabi ya Manu Duncan webo kupiranga ate joli kampu ule muko atenzi je atwe yongereyo nuko mikreze nte kateken
2: Entuju yebye mzenye chasinze yobu nene muziyo na katieri kufe. Iye, sizoni ya mpaka za chikopo chensiyo na yine guse wano. Atenga gwe kafuru kati, lababa stabo mkuchanga akapira. Ngabali wakati mchikolwa, ngenobuwe misa kabia kawomu, akana ilo special. Tumanyo inzo kuangule chinene, echo kola, gulabuguza chupaya na ilo special. Ukebele wansu wakasani kila, uruonyige sita, emunya nyasita, bidi mkaga hashi. Oteke mkodi jona sangamu, ukusobulo kwefu niyo mkusogo kuangule bilabo. Gwe kafuru, nena ilo special, mukasira kana ka FIFA World Cup. Na ilo special, biyo mtongole mkufujidile mpaka za FIFA World Cup. Bili ya bili mumukaga. Umwenge, tegutundi wedi abo. Abatana weza miaka 18. Nyono obuvu na nyiziwa. Unye muzei kakumba, wano radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
3: Rokom, ama andika aba wangu zi.
4: Alo mkulu sebo banyabo.
5: Mwadangu liye muzei kakumba, nga bulijo owange.
4: Owange.
5: Bade njagala tugende kuwe poroti kusinzile bilungi byonkoledde
4: nga sina bilungi binakoledde
5: kwogera nawe just shiba chimaro mara ko echi ubalo ondetere stress nenge kakana mutima
4: Seika kumba wana radio doctor swako proko bo
3: proko ama andika aba wangu zi
6: kwanyina za fadelesi babu we
7: toko janga anza
6: nze
7: ee mwanjila zenga asanyiso kulaba
6: soko lekeri yoku usanyukira
7: otio
6: nyate nentuka unenda bo musiri kwe nyanya
7: otio
6: mbate naka kuita kwa unenda bo kwe mboga
7: otio
6: katila bia mwanyizo zona zinyiri langali wala bie Kampala echaru chino mkuse saachi budi wambi saame misiri jona jinyiri la mwanyirizi
7: muna anga fe tuafune chijimusa
6: chijimusa chi
7: tuafuna budu organiki fataliza
6: okambia budu organiki
7: chi fataliza
6: kederes
7: wanji
6: mkulabie kwa mgezi
7: katino ingi la mnyumba nkubuze ko
6: enze kunonja chijimusa wenama lo chifuna nada
8: kati guomulimi alimane chigendere ulecho kufuna mtota wana na viralabio na fune chijimusa chabudu organiki fataliza osilike guomulimi we mwani emboga butunda nyanya ebitoke nebili mebilala chijimusa chabudu organiki fataliza echo butonde chechina kutusa kuchiroto cho chechiko makukujimusa bimerabio ka wabula nukudabu ruletaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okwete olore gwanga okumanye visinga o kubakunoti musamvu noti musamvu chenda munana chinana muenda atanu mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangi wekabari bugonzi.

anso kenyo gire mkua no kubisoko ili ndashika ya kuzina mubu zinyikati teri chigambo soko silisawe nabiyo kurao osoke bibye mkawo ukumali ndashika mbabili nga tuzina mubu zinyi nga teri chigambo anso kenyo gire mkua no kubisoko wano.